0: liso kita sa pihak. Good morning, Jet. With your indulgence, please explain dong nagkakitabo kahapon sa Senado. In layman's term, please ilabinigid sa hambay ni Atty. Sheila Season kung napanood mo kahapon. Thank you, Jet. Awa ko na pamantaw, pero kahapon na, be, haya, nagbutuhan sa Senado sa voting threshold, baga, ita impeachment. Ay, siyempre, ginambay, betatun nga konstitusyon na 2/3. Sa aton nga bing saligang batas ay 2/3 kung tanan nga membro ita impeachment court. So 2/3 ha? 2/3. 2/3. It Senado. Ha? Nga nagapungko bilang impeachment court. Aga mga senador nga nagapungko nga mga huwes. Ha? Mga senator judges. Hay 24 sanda, so roto 3rd abi 16. Kung 16, baway mat sa malisdan, ha? Nga makabuo ko not 16 nga boto para sa conviction ni Sara Duterte. Si Erwin Tulpo, may ana nga motion nga baguhon dong voting threshold. Nga dapat, ha? Rong ginabasiyad at 2/3, ha? Votes. Hay bukon tayo tanan nga membro. Kundi, rong membro nga aktibo nga nagapartisipar sa impeachment trial. Ayro ng punto, hamat magbinuto kay wa ka nga ni iya. Ha? Plus man ako mga senador nga sa prisuhan, wa man sa nagapartisipar sa impeachment trial. Ay hamat magbuto ta sanda. Rong mga senador nga sa guwa at Pilipinas. Rong mga senador nga nagapanago makaroon ay may mga kaso like Bato. De La Rosa, o ay papaano ka man na magboto? Wa ka man ngayon nagpartisipar sa impeachment trial. So nagbutuhan kahapon. Ay abaw, sa pagbutuhan ay sambilog ilang. Ha? Dong nag-vote nga no. Hindi. Hindi pagbaguhon dong voting threshold. Anom dong inhibit, wa magboto. 13 doon nagboto. So, bag-o tama karon doon voting threshold. Ambay ni Chis Escudero, gina-apply tama lang ra sa raya gata nga specific nga kaso ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hindi saklaw kung aton makaroon nga nangin desisyon. Siyempre, what mahimo si Chis ay majority. Majority rule. So, nagdaog tabi ng mayuriya eh. So, ginamindar doon voting threshold. Ngayon, 2/3 na, hindi base, hindi na dapat ibase sa tanan nga membro, it Senado nga 24. Kundi, kutob gata sa senador nga nagapartisipar sa impeachment trial, rong sarang makaboto. Timat sa dikaron, igoon gid si Vice President Sara. O galing! Dong depensa. Rong mga lawyers or counsels, it depends. Maalagwak ko sa Korte Suprema. Questionon. Dong nangin desisyon nga ra, it Senado kahapon. Nga ginamindar nanda, rong voting threshold sa pagbutuhan. Banwa, kung pilagi dong required yung boto para sa conviction, it's ang kakusado. Nga impeachable officer, pero specific case yang. Hindi na kung applicable ibaw kung may masunod pan nga mga impeachment cases nga iga-file sa Kongreso, sa Senado.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay. Eksakto na ba? Akong nga pagka-plastar, pagka-explain. Judge nyo ba di Marin? Eksakto ba akong nga pag-intindi? In so far as my understanding is concerned, tama doon, para number gid, para number one gid si Nyeben sa Malay. Ay, sa mga kanami doon ang inubra, kat administrador, paimaw, it GT port, kapin pa sa mga transport sector, sa pinag, ay, tanaw na, tuwa pa man doon eleksyon. Ah. Huwag pa man doon eleksyon. Ha? Eh, Nag-number one nga ni Sorbin Padilla nga wamat inubrahan. Diyama nag-number one man ni Mau.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero iba nagahambay nga ginyapas ko no doong saligang batas. Dahil nga doon nakasaad sa saligang batas ay 2/3 of all. Of all ha? The members of the impeachment court. Sinado sa narong impeachment court eh. Pero galing, di ba nagahambay ro nga mga dating chief justices at Supreme Court nga ginimbita sa Senado. Hindi ito pwede nga maka-intra dong Supreme Court, dong Supreme Court. Saray nga rin nga ongoing impeachment trial. Bago na impeachment trial, political. Political. Papilyot at Senado. That's why ngayon nga nag-create it impeachment court. That's why itong layan nag-hambar nga sa impeachment cases, it mga impeachable officer, president, vice president, chief it Supreme Court, mga impeachable officer, nag-create it si parado tana nga korte. Which is dong Senado nga nagapungko nga mga huweses it impeachment court. So, ang bait ko rin Suprema, may una, tama na sa iyong alima ron. Dependent, tama na kinyo ron. Dong impeachment trial, dong impeachment case, ay political. Political.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Agraya man ginbasihan, banwa. Itaton nga mga senador na naitulpo. No statement, alin sa aton nga dating nga mga chief justice at Supreme Court. Ida ba sila nagbase? Sa inyo, tarong nga kwan, hindi ko ta kami pwede magkipagpakialam karakin nyo. Di ba? Ginimbita ng daro nga daywa ka mga, or tatlo yata, ka mga former chief justice at Supreme Court. Ang bawin nanda, ay, hindi tama na kami karon. Inyo ko taron. Di ta kami maka-intra kinyo kara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tanawa naton kung ano rong mangin senaryo ay rong council ni Duterte maalagwa ko no sa 8 months na ko no maalagwa sa Supreme Court. Ay ambot. Ay tao ko na no mangin response ka na sa Supreme Court.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano ra? Aba? Matsakwa niyo tao? Matsak Christmas tree? At adong, rokwandong? May nag-send ka ko niya dong, ho? Ita picture, ita tag-welcome arc. Welcome to Kalibo dong, ha? Welcome arc. Nakita mo? Welcome to Kalibo. Goodbye, Kalibo. Nga welcome arc sa pook. Araw, tema dong, oh. Colorful ko, tema dong. Daya, ro, 1.5 billion. May gindugangan o budget ka rin, eh. Butang-butangan na rin. Sinta, ro, para ro mga pinya, mga, di ba? Mga design-design ko, no, para sa ati-atihan. Sinta, ay, anang inbubutangan, mga Christmas light, yata rin. Hey, pang Paskwat, ara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pang Paskwa, tara angkol. Angkol ni Mayor na nag-contract. Rong contractor ka rin. Na nag-ubra eh. Call. Pang Paskwa, tara call. Sentarogin promesa call.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayos. Thank you, kid. No problem. Iyan kita sa piha ko, ah. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning, kid. Kay Bongson nyo sa Marikina City. Kay nung Jex Ocati Terrazona, thank you, kid, nung Jex, ha. God bless, man. Una sa Old Buswang. Sa Laging Banua, West naman siya, Junior in Vega. Hello, a good morning, kid, sa Tanandaw. Kay Ernest Salvador, good morning. Sa Madalag, Balaktasan. Kay Madam Anita Reyes una sa Mabilo, New Washington. Good morning, kid. Shout out kay Rinaldo Reyes James sa De La Peña ag sa family Alonto Itma Bilonyo, Washington. Kapitan Bernabe Boy Aquino, good morning, Cap. Kay Mama Wi Samson, wow. Kagawad, Cap Mawi. Good morning sa staff ita Impidaw, municipal persons with disability affairs office ra. Eksakto ba ko, Mau Samson? Municipal persons with disability affairs office Kalibo. Nga nagapamatik sa tanan ng mga PWDs sa 16 barangay president. Ay din sa inyong focal person ita Impidaw Kalibo, Mawi Samson. Kay Ma'am Ninita Basbanyo Kabangon, good morning man. Ma'am Elda Kawaling, pa-shout out dong Chopilo Kawaling family sa Sityo Ilaya, Kalimbahan Makato. Oy, good morning gid sa pamilya Chopilo, agpagrito ako nga unga sa barangay Puok kay Mary, Mary Flor Chopilo, Mary Jane Chopilo, Mary Ann Chopilo, Mary Hope Chopilo, Mary Joy Chopilo, Darwin Randy Darin Chopilo, ag sa akong apo kay Christine Ann, always gid nagapamati kimo, ag siyempre pati isang asawa nga si Gerardo Chopilo Jr. alias Balundoy. Thank you gid ma'am. Kay Rony Gabi, good morning gid, una sa mga gabi sa Libakaw ray, mga gabi. Maribel si Chanko Ramos ma'am, good morning gid. Madam Rowilim Yaba Indidanyo na sa LA, present yung may kami sa LA, happy tinda Webes makaron, tindas LA. Barato kono ay abong bulante. Magulang sa timbangan. At itanawan niya to sa roan ng timbangan. Kay Jojo Panda, good morning sa Tinigaw. Una kay Kapanini Lourdes Reyes, Kap Toto, Git Wilson. Hopefully nga okay ka na. Happy Thursday, Engineer Bernardo Beray Moises. Tama ka, Jit. Gaso-aso. Agan nagabaga-baga. Yan ang init sa Puokano Diversion Road. Lipay-lipay gid kara. Aron nakasular. Med, aron nakasular kara, lipay-lipay gid. Ay timprano pa full na rong battery. God bless us all. Thank you Lord for waking, walking with me. Med, aron nakasular kara dong. Mga alas 11 kara, alas 10 sa 100% yo taro na mga solar. Adong, ay kainit-init nga ra. Ma'am Blinda Taay, good morning, gid. Bago, nakita kami kahapon ka na sa Barangay Hall, Itadagaw. Good morning, gid. Madam Mila Rupino Ligaspe, nga siksing-siksing hapon. Sanang edad ko, no, importante, siksi tayo mao. Agwapa tayo mao. Okay, utaka na. Good morning, gid. Madam Mila Rupino Ligaspe, God bless man. Happy monitoring. Blessed morning, everyone. Today is a gift. You woke up because God still has a purpose to you. Don't waste this day doubling yourself and remember you are chosen, covered, and unstoppable. In Jesus' name, amen. Shout out all my cousins in Linabuan Norte. Aling kay ng Rolin Guyo Tabor. Good morning, gid. Kay Kap Kagawad Mila Tayko, dapat nga magpalkagin si Uzi Kap Kagawad Mila Tayko. Sa Lunes ay asa makaroon wapatat pirma aga may 15 days publication pa. So kinangan magpalkagin si Uzi Monday. Kay Mary Ilinado, good morning gid, happy Thursday gid sa Tanandaw, God bless everyone. Kay Madam Rosie Isog Sandagaw, God bless you man. Tristan Wyatt Gulay, mayad nga aga. Kay John Roldan, listening live on your program and more power mga katulo. Thank you again kay John Roldan. Kay Madam Rosie Inaw dito. Kagawad Michael Solina, tamiya akong sinakpan sa laging Banwa West naman siya. Good morning ko na sa inyong kagawad Michael Solina. Dr. Jones at your service, una kagun. Nakatabid kagun, good morning kid. Thanks be to God over Abraham, Isaac, and Jacob. Another changes for us to do good, to glorify God. Amen. Happy pamati kay Wood Sticker Francisco, the Master Cutter. Kay Manager Ricky de la Cruz at Imperial Appliance Plaza, ginagreet na gid. It happy pamati si Rodelio Alipungan, itambak ni Washington. Ginagapamati gid. Thank you gid, sir. Rodelio Alipungan itatambak aga sa aton nga manager at Imperial Appliance Plaza Calibo, anong Ricky de la Cruz. Marvin Makabinta, good morning. Ampod Hinje Reyes, attorney. Good morning gid, Toto Arbitore. May lugar bukod man bawal mga ayuda kapin sa mga senior citizen. Actually hay may banning period abi bukod bawal. Kuni pundo. Dili ngani nga by banning period pero ambay ko ngani pati ha. Basta under sa DSWD ha, taran san under sa DSWD meron na pong exemption. Nakabuo ta exemption yun. Si Secretary Rex Gatalya Agatsalian sa Commission on Election ngani diretso po agahawat na lang it schedule it release tanan ng mga ayuda sa Idaumit Department of Social Welfare and Development. Nagmangiging pundo nga to. Ay doon na ganit, basahon ko kung maabot it oras naton.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tama ka, Engineer Bernard Moises. Kung ginatuway nung kalatsutsi, dapat hindi pagparkingan. Arong iya sa pihak, ay basi kung obrahon gyapon nga parkingan. Tama ka, dapat hindi pag-obrahon nga parkingan. Barangay na bahala karon dahil nga barangay road mataron. Ha? Dapat both sides ay maligwa dahil matag-od malang barangay road malang abirong kalatsutsi. Ha? Bukon mat magapad. Ano'y dapat doon maligwa what obstruction sa kilid. Agod nga magyan man, manami man nagadagagan di karon sa aspaltado nga ron nga kalatsutsi road. Abakon mo itang sang dag sobra utang daywang dag on nga naka one way ron nga ay Maria Kagusip wa man ganit ordinansa nga naga one way karon ag ana ta ganit barangay ron di ba ga Irene Roldan Malik una ka sa tindahan eh gababati man sa ing programa karon si comparing Jody Malbas Sante ano ra Santas da kagawad aspirant it mabil Santo siguro. Tres hermano Santo siguro Babilo Kalibo. Toto Paul Malapit, good morning kay Toto Paul Malapit ah. Imo kunoro isti illiterate ra. Dapat mamahaw kita sa isti illiterate. Kay Olive Gallardo, bantay kita hinagay gabi eh, Friday night. Announcement Saturday Sunday, what obisina Monday filing na. Tapos na istorya, what election? Mani Olive Gallardo. So, tanawon natin bagantayan, what election pero kailangan nga mag-file kat COC? Halimbawa, hindi mapirmahan. Pag pinirmahan ni Marcos, hindi ka na mag-file COC. Hindi ka na mag-file COC. What for nga mag-file ka pat COC? Bisan may 15 days pang publication, wala na. Side mo nga hindi madayon eh. Pero samtang wa tabi, ginapirmahin ni Marcos, ag umabot yung tarong 28 up to October, ano pang adlaw dong pilik si OC? Pilang adlaw ba? Basta, umbisa 28, hasta matapos dong pilik si OC, dapat makapalik si OC, hasta nga hindi mapirmahan. Pag napirmahan ni Marcos, pundo. What election? Pero kung ipirmahan ni Naga, Biyernes, or hindi na, Webes, ay waon. Waon ita pagpalkamot si OC sa Monday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero pag hindi mapirmahan, agi hapon, pa'y nakamot si Uzi. Hayop ko hindi tanan na pagpirmahan matuod. Anat ang ibito? Ha? Anat ang ibito? Agdi ta pag i-override it kongreso. Ay, kundi, diretso eleksyon, nagwakati kapal si OC, tapos. Alas 8.20 na rin ang ginahang ibang mga mensahe, bawa sa kabahaba manabi. Karon ko lang yung balikan, pero haraw ah. Ato nang ihingagaw rayo, kaya Ernie Feliciano, EPL Mini Sound sa Kulabnog Palay, agrong pinakagwapagid sa opisina ita Congressional District Office ni Congressman Jess Marquez, si Charlene Mandin Aguilos, nga nagapamati makaroon. Ha? Mainit kaya ginpabawasan kuang buhok mainit ay super El Nino aga first quarter 2027 super El Nino pagid mabatyagan naton Madam Charlene Mandin Aguilos naka gym ka na alas 8:23 San Miguel Pale Pilsen the True Global Filipino Beer
1: todo komentaryo

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo, komentaryo, inaatrasan, sangala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
6: Balik sa ato niya pagpangalagad, dalas 8.40 na. Padayin kita sa paghawanaw at minsahe sa kaba-aba. good morning lang ah. Drink moderately ang Ernie Feliciano nga nagapasupo, ano? Si Darius Agzihilio, nagapasupo. Good morning, Jet. Pa-shout out sa CEO Ita Pogidenso kay kay Hazel Candido nga model pa italaba iya sa New Buswang. Bye-bye. Unahan ni Terra Nova abog niya sa gamat agbabuhay ka, mabuhay man ka mo na kay Jer Ilidan. Good morning kay Hazel Candido nga model ko na tagaba sa New Buswang. Ana sa maya unahan ni Terra Nova aga sa CEO Ita Puje Denso kay Munit Sumbilon Cipriano. Good morning, good ma'am. Alberto Tan, good morning, Jet. Better to choose a happiness and enjoy our life because life is so short. Tama gid. Good morning gid kay Berto Tan. Pogi, good morning gid Pogi. Bobby Clyde, yes your honor. Arbitory anaw tata NPA kang record ngaroon na arbitory kay Toto Andros Walog Jr. To good morning una sa tindahan. Merry Christmas mate, good morning kay Kagawad to be no problema kung may eleksyon Kagawad to be classmate Chari Baltasaryap o galing mate ay advance na ng may di mong Merry Christmas nga eh wapat pizza minatay ha. Piyesta minatay, anay mate, bago Pasko. Good morning sa mga taga-Mubo na sa Ilawod. Kay classmate Chari Baltasari Yap. Bagay Toto Ibi ita Akenro. Abi, pakita the welcome arc. Almost 1 month. Wala na ako sa kabike. Ito, sakit sike. Pakita nyo nero nga welcome arc dong. Ritsura na. Ay nagtinakod sa na ita. Nagtinakod sa na ita puni. Actually, what a pag-ayusa. Wa manit gin bag-o sa welcome arc. Ima man gihapon. Ginbutangan man na ita puni pang Paskwa. So after it Pasko aga bagong dagon, pangison man gihapon doon. Dahil pang New Year aga Christmas man nga puni, pero ginbutang. Wa manidgin bago hay sendong additional nga 500 mil. Sin tanagagto.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Pakitaan kidong. Kay Sir Mario Torreya, happy monitoring una sa San Francisco, California. Nakita nyo? Pwede isom doon? Isom mo sa kiribe? Ado yun yang? Or no? Ro, anda nga... Anong anirando ko? Rondo. Nagabinutang sa naita pang Paskwa nga po ni. Eh, nagnami-nami man bisan papalin na nang itsura. Ha? Siyempre may Christmas decor. Pero after ita Christmas season, pagsundon, magwa maghihapon nung kapangit, it welcome arc, ha? Una sa puok.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Pag pinagos ng mga puni nga ron, ah, balik ko man doon sa, matsaano malang ah, ginbutangan na makeup, gin makeup-upan, siyempre, nagsunod yung Christmas season eh. Pero pag naghilam, kung sa mga uyahon dong, sa mga babae rondong, ah, nagpaparlor nga na imaw, ah, ay may okasyon eh. May okasyon kaya nagpaparlor, so, ginbutangan foundation, makeup. Pero pag nanghilam osyon, imaw ron, kung sa mga dagaga pa, aga, naduga ko nung makeup, ag eyebrow, ag lipstick, hay balik ba naman sana nga, original nga itsura, hay, pangit, ha? Pangit to, pangit din yung welcome mark.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Very good. Malinaw nga paliwanag, attorney. Klaro ba kay Rikto? What huyap duwa sa Senate nga senador? Sa adjust dayon sanda sa bilang kon pila pa dong senador na bilin according sa mga retired judges. Tama ka man, Tres Hermanos. Oy, good morning, Daddy George sa Kimpo. Nga nagpamati mo or kaya kung ba rin yung eleksyon, manog kagawad ra. Mamila, biligas, Kimpo. Tama. Two-third yun matimaw. Wa man pagduwa rong two-third. Two-third man gihapon. Pero, pwedeng makabuto, aktwal. Nga una, ah, during sa pagbutuhan, ag dapat nagpartisipar ka man. Ah, sa impeachment trial. So, paano rin mga sa prisuhan? Hindi rin sanda kaibahan. Ah, pero, para klaro, ano rin hambag ita... ruling kahapon. Para mas sa klaro gid Tres Hermanos. Eh, nagkita. Okay. Hararo hambay it ruling. Ay, doon ruling nga it Senado kahapon. Hay kasundra it oral arguments from the prosecution aga defense. Kung paano rong constitutionality required ah, nga two-third votes for conviction hay i-compute. Sa idaw mit bag-o nga adapted nga rule it impeachment court. Doon nga constitutionality required two-third votes for conviction will be based only two-third man gihapon pero based only on senators who remain legally and factually capable of participating in the impeachment proceedings at the time of voting. Ang maagtok na timog, magbutong huwa ka man nagpartisipar nga ni sa impeachment proceeding. Amba ni Escudero, the computation will exclude senators who are detained. Hindi ka kaibahan ka ron. Ay, ay, agang-agang huyapon ka. Huyapon, taka mo nga huwa man nga ni ka mo nag-intra sa impeachment trial, huwa man ka mo nagpartisipar. Ag nakaditin ka mo. Pero mga suspendido. O ay, iibahan ka ron. Or otherwise, legally restrained from performing their function. Persons sought by authorities whose whereabouts are unknown. Prescribe Bato de la Rosa. Those suffering from physical or medical incapability. Those beyond the coercive processes of the Senate and others similarly situated. So, rong nag-participar yung impeachment proceeding, trial, ag una man pagbutuhan, di karon yung kita, halimbawa, kon kinsigang. Ah, doon nga nag-participar sa proceeding, 15 yang sanda una during sa pagbutuhan man, hindi karon kita gahuyap i-two-third. Ha? Two-third sa 15. Hindi sa 24. Two-third sa 15 kung 15.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ngayon, sige, number nga, two-third of all the members of the Senate nga nagapungko as impeachment court, as judges in impeachment court. So, puli, klaro na. Okay, Jet. Well said. Thank you. God bless. Thank you, man. Thanks, man. Thanks, man. Basi, Jet, konsenyo man maagturo nga budget sa mga ayuda, basa eleksyon, abihay, milagroso gidiya sa Pilipinas. Actually, hay, ginpundo man lang abiro nga ongoing at mga distribution kung mga ayuda nga ra. Pinundo man lang, umbisa ko September 18, dahil nagsugod ang banning period. Hasta nga makabuo ka 8 exemption. So, nga DSWD, hay, hatawan at exemption yun ta. It kumilik. Ngayon, nagnapundo nga itong mga ayuda, hay, padayuno natin. Ah, waiting na lang kung inororong schedule. Schedule na lang rin ginahugat, ha? Schedule it release. Then week nga ra, may mga programa rin nga Congressional District Office pinagi kay Congressman Jis Marquez nga inog release. Dayang week nga ra nga masunod, hay may mga releases nga matabo. Dahil nga ni ko, exemption.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
6: Jeff, kinagreet ko si Ronnie Nicolas. Ina sa Mantigib, Makato. Nagapinamati sa imong programa pirme. Manog kagawad, ita Mantigib. Kon may eleksyon. Anong dissenting opinion itao? Kung mga wa runa nga si Naro Judges ay wa sanda ka partisipar. Ginambag pamila yun sa pulpituron na tama gid. Good morning gid nung toy. Suwalog na sayang bon nga nagapamati makaron. Bailuhan nyo man itatetihan nga picture every season gabaylo. Ayo, bailuhan nyo man kung magatetihan, bailuhan nyo man ita design nga kwan nga pangatetihan. Pero bago siguro atetihan, dapat na kanina una na yung butang karahi puni it kwan pang Halloween. Ay siyempre wapat piyesta minatay. Dapat kunta pang Halloween anay bago ka magbutak pang Pasko.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Okay, princess. Okay, Disney princess, ah. What problema? Agto na yung igto. Hindi man magdagagan doon. Good morning, it kay Todo Roger Rosero Nagales. O nasa Office of the Barangay Affairs, ito ato niya munisipyo. Toto Berlin. Sa compound ita mga pirot sa Villaruel o na sa Libtong. Kay ara. Pareho ga pareho gid ang inyong haircut di ba Big Clyde? Parehon kamong pogi. Wah, grabe ah. Di ba ni si Clayor ray pagkatugog, pagbugtaw, pag takilid, pagtuwad, pogi, tagyapon na bimaw. Ha? Paggabaliskad na, pagkamang na, pagdupa na, pugi, tagyapon ni Mao. Okay, good morning, gini ni Ana Igtanlok. Nga nagpamati mo ako na, sin ka mo ako sa linabuan ka? Blessed morning man ah, Jet, may yoto ni mong grapes na to. Madali na lang gid. Madali na lang gid ako mag-harvest. Mga sin kaing siguro. Madam Mabel Orwell, kung ma-harvest ko ako nga vineyard. Toto Joine, ma-harvest ako sa akong vineyard. Mga shin kaing, ha?
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
6: Ah, okay.
7: Radyo todo.
6: Una, kapating galing sa Metro Manila gayapon, pero managuli yung manin yung Maura. Ay, good morning, kid. God bless you always, man. Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Nga nag-monitor ka ton sa Metro Manila. So, kung magbaron jet dong decision ni impeachment court o Senado, hay, bugto na si BP Sara Kara. At siya maurong yung batabo eh. Ama ko mo pati si Bilyar, ha? Pati Rugaking Bilyar, Mark Bilyar, nag-inhibit banwa. Ha? Nag-inhibit. Pati, ha? Pati si Bilyar, sambilog ilang nung nagbotot no. Ha? Doan om. wa utah magpartisipar banwa. 13-1 po ang natabo kahapon sa pagbutuhan. Sa inyo ninyo, sa nagkakatabo makarong iligpitan, ay, wa kagilid choice, mapilitan kagid matuod.
7: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Mapilitan kagid matuod. Blessed morning gid, former SB member Longlong de Asis, una sa Hibo Nabas. Kay Johnny de la Cruz, nga nagamonitoro na sa tindahan ni Libakaw, tinda makaron. Bujong Inday, una sa DYJJ, Bujong Panay. Randy Samson Sarabia, sir. Good morning. Aga pagreet si ex-congressman Lit

0: Uy, piyesta gali sa inyo, Mayor James. Huwag ang inyong nagapangkangay sa imong piyesta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, happy piyesta lang ah, sa mga taga-Nabas. Kung makarunggin man ng piyesta, ay wak tabi nagapangkangay si Mayor James. Wala nung isa ng piyesta nga ra. Pero harangon ni Mao Dingdong. Base kung nagakangayin mo katon ka ra. Hindi lang. Ano kuno to nga may rambulan kuno sa pista kabi Mayor James? Ah, aran mo. Awa ka gid ka pangkangay sa imong pista makon, Mayor James. Oy, good morning gid. Eren gid ah. Ano kuno nag kinatabo to sa kwan nga nagkagulo to sa Nabas? Sa bagay normal man ang ron may okasyon nag may inom-inom. Ah, normal man ang nagkatabo or mga linaway nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy fiesta lang ah, mga taga-Nabas. Happy fiesta gid Mayor James Villanueva Solanoy. Agto migo ha. Ginakangay kita ni Mayor James. Ginapagto na kita. Todo join eh, agto ko na kita sa Nabas. Mamiss na kita kay Mayor James Solanoy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Meda si Mayor James Solanoy nga ra, ay mahayahay taro ng sitwasyon ka ra. Ha? Bisan may eleksyon sa 2028 o bisan nga ni hinaga pa mag-eleksyon sa Nabas. O at problema si Mayor James Solanoy nga ra. Matsa manami taro na karang plastada makaroon. Ha? Matsa mahayahay taro ng plastada ni Mayor James Solanoy makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agon ako manabi nga taga Nabas, mausoy ka pa it iba. Ha? Nga harun, kanamiton din yung mayor nga ron. Bisan nga ginapigos, nagahimakas at nagatinguha nga may i-deliver dong servisyo nga para sa Nabas. Ha? Mausoy pa kamot iba. Ay, kung ako taga Nabas. Ha? Hindi ka mag-usit iba ron. Mausoy ka pat iba. Doon na, inyong solar power nga project, mapalpak. Doon na, rin mo nga water system project, mapalpak. Doon na, rin mo nga mga health center na, mga health facility, pati basura, magkalitsi-litsi. Mga street light ni mo na nga, tarawan ng mga street light niyo na, ay kabulok-bulok, bayluhin doon manami.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diba? Ay, kung ikaw manindong, ikaw, Berinald, ay taga-Nabas ka, mausoy ka ba't iba? O, di ba ka, Tay Gudeng, sa Diyasa? Good morning, Tay Gudeng. Aba, okay. Dali lang, Gida. Businahan ko, edakon nga, amigo, kung ano hambay na. Dali lang kita. O ako ito. Happy fiesta lang kita. Mayor James Solanoy. Happy fiesta. Kay Kagawad kinididid ako sa Balaon. Good morning. God bless you always. Kay Will Andrade Tambong sa Aktoda. Sa mga taga-Aktoda. Sa mga taga-Aktoda. Ay, good morning kid. Aktoda members. Kay Mr. Johnny Boy Saminyo. Kay Will Andrade Tambong. Sabi nung grupo. 1 week man lang do filing it COC September 28 hasta October 5. Pag pinirmahan na Bini Marcos, hindi ka na mag-file COC Kagawad that to be Kennedy's Sablaon. Pero pag hindi pa mapirmahan, aga umabot yung tata September 28 hasta October 5, mapile it COC. Ay kung anat sa buong ibitog, hindi tapag i-override it Kongreso, tapos ta. Pag di kita mo ka-file COC, pati man ikaw Kagawad to be Don Cipriano, pag di gapon mapirmahan da before October 5, dapat mag-file kagilid si Uzi man. Ikaw man na Ampod Henriguez, kung di gapon mapirmahan da before October 5, di gapon mapirmahan, file ka man si Uzi. Huwa ka man ni Choice. Blessed that Thursday daw everyone. Kay Sir Gaspar Kiban sa Unidos Nabas, good morning. Dating kapitan, kapitan man dat uman kon may tsansa. Ag may eleksyon, UPM, UTM, Dela Sena Cup. Good morning, Gid. More power, man. Ag ka-SB ni Nerly. Ma'am Polly Sabal, Agay Sir Ed Sabal, God bless you always.

0: sa Sangyang Beer Products. Intra na! Sangyang Beer Lining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter nga butilya, sang bisan ano nga nakakasako ng mga produkto sa Sangyang Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic.
2: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drugstore. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto, kapon.
5: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
6: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500 Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo
10: sa Kadichar.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
11: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
12: Just Analo promo na.
11: With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
15: para sa Senate Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash alin na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Kapoy.
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
24: Armando Castillo ng Danday.
25: Danday?
24: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
4: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. Kara lang gid-ani siguro kita dahil may hingabuta kitang importante. More power sa iyong programa. Bukas ulit kung luluobin. Ay, luluobin yan. Tres Hermanos. Yan na panawagan anay naton sa mga igbata. Kakilaga kapargintihan ni Herminia Regente Pilante. Ngaroon ang hubong today na po, September 24, Grumisa, hayuna sa Faris o ba San Lorenzo Ruiz di Manila, Kamaligan, Batan. Aga igadritso sa Kamaligan Cemetery 2 PM, ha? Hindi na. Doon nga funeral mass 2 PM sa Paris of San Lorenzo Ruiz de Manila sa Kamaligan. Aga igaton sa nang uling pahuayan sa Kamaligan Batan Cemetery. Rong memorial vigil ay una sa Kaiyang Batan ta. Una ta sa Kaiyang Batan pero rong anang burial ya sa Kamaligan Batan. Doon nga panawagan do nagapalanggang pamilya ni Anhing Herminia Regente Pilante. Ag happy birthday gali kahapon, belated happy birthday ni Rosbel Sausa. Una sa opisina ni Mr. Ivan Patron sa Barangay Affairs Office itatun nga provincial government. Oh, happy birthday. Belated happy birthday kahapon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo
4: Good morning Todo. Sa mag-asawang Always Gid nga nakabukas dong Radyo Todo ag magpinamati. Good morning kay Nung Boy aga ng Rimi Villares o nasa estansya kay Michael ay Mitchell Michael matakon kay Mitchell Villares o nasa LTO. Good morning Gid kanyo una aling kay Faith De La Cruz ay mahinga butang kita, may kuwa audit pa makaroon inspeksyon halin sa region, kore nga ng MKWD Elevated Steel Tank Project nga makontrobersyal. Tanandong update ang development karon, inaga tagaling iwas-was banwa sa aton nga pag-ililiba.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: Dong. Duda ako dong, may ano matang panawan ka dong. May agtunan yung matay mo. Tin, igto. Ah, hambay ko gid eh. Sanang pormahan nga rin dong ay may balak. May balak ang matay mo dong eh. Mainom ang matay mo, three doors da. Sino matay mong bunyagan mag makaon sanda? Ay, oo, gali. Ah, nagaliit ta, DOST, makaroon. Ah, anat DOST. Tama ron, after it inyong media lunch sa Latte Cafe. Ay, total, doon imong pormago, ay pwede ko. Pwede ko na. Ikaw, Rinal Banjola, total, una ka man sa tangalan, dumiritso ka lang sa Nabas, pista, makaroon na. Ay, may buhunan ba sa Nabas? Ag may bagakungan? Pero generally, halin umpisa hasta kahapon, okay man. Normal man na rumawarong kakatabo sa mga okasyon. Ah. Kapin ko may unang ilimnan. May mga tawong hindi malikawan. Nga ginasuhot itagamig. Aruan ng utok banwa. Di ba nga, kap? Di ba nga, kap? Sinuhot man kapit magamig nga serbisa imong otok. Nangin ka partner ban sa technical side engineer Dingdong Robiso. Sangagan kong bilog ka per side radio todo aklan. Jet Reyes mo lamang nagaiwan na nikito temporaryo. It mahida iton mahilwayon mainit nga gahon ni Tuwebes. September 24 na kita trabaho lang walang personalan. Banwang nagabamati mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga pasaway sa itunan. Todo na may respak na. Mabilis sa inyong papawid. To Jet the Jet Reyes. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang Radyo. Nakaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
4: Sorihanda sa bang sa D3Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3Bio ready ka na. Kaya D3Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amunin mga virus, amunin mga bacteria. Dinantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis, ha? You are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil. Bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imo lawas. Kung pigaw ng soldado sa imo lawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obra, sinin grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, gamasakit. Biskan gani, hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaang isang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So Oh, galing kay Saturn edad, hindi naman ta pwede sa gatas ng iloy. Pag D3 bio na kita Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
5: So, ang MCTs, no? Ang Bakugan ni Gina, gatag Saturn sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amulang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's why isagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka.
4: Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha, sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood yun eh, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala ka problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
4: Correct.
5: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanamit sang imo brain health, no?
6: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
6: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, nilapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
6: Oy,
5: piki ina,
6: piki na,
5: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
6: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mga buti ka.
6: Sorry, handa sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amuning nga tawag nga natural, hindi lang natural, potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputikta ni simo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadala tangkaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Di lang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold-pressed extra virgin coconut oil nga ara
4: present sa D3 Bayo. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bayo. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bayo kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, yung grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bayo para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
5: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumarsang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay saton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag saton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amulang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why isa gamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio duga pagsiko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatulat
7: sa mga butika.
8: Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha, sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no. So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo.

0: probiotics campion, wala kang problema sini niya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
1: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Cool.
1: Hey. May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize these happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta, plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig, kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel, pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigin.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Rahe Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: May powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami ginaya kung kada bugtaw na ito magtulok na sa espiyo do ka nami sa aton skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na aton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs kag Sore Rubs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sidyula, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sidyula sa inyo mga bisyo, kung nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
9: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin natin, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component isang extracellular matrix ang skin natin. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ni Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init. Ang UV rays, kid Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, gid magpabalda sa imo nga skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagin Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yasag gravity itself. Bisan ang gravity na lang, ha? Nagapasag sang imo nga ano ni kapanit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong GTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang GTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. Andi nang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
9: Eh.
11: Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito X 500 Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga nga akong tupad balaya kaya panigilu ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
10: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
9: Mas dasig mag-ayo
10: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton silyula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwintaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: Ati, amuna na, pari Richard, thank you, sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
9: Oh.
10: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ininga mga vitamins.
9: Small amounts.
10: No? Uh-huh. Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. Gusto. So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayroon na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyo nga lawas naga glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
10: Hindi si Richard de la Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
9: akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man ah.
9: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Sige ah, daw mahamot usang piki ang gagamit. Eh, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligang kala niya agwantas ang baho sang ilok iban stress reliever pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sang ilok
11: kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa oy maligo adlaw-adlaw good hygiene is really good no? Then number one if you use the correct soap naka DTX beauty soap ka makwa gid una ang baho sang lawas mo so kung nakita mo nga dali ka magbaho dali ka magpanos no tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema kung may problema ka sa punggod mo amo ni ang solusyon mag DTX beauty soap ka regarding beauty properties ginapaputi ka man kay may papain ha may guava extract ari ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor that's why why ka man garing ko why mag why ka man ga coronot ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500 the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Alright, so, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy?
11: Mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila siyang buluban yusan amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga chan, no? I mean, gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga chan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga chan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon ang
9: kumatarapin. Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sang imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
12: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa, D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubos si Paul Cagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubos si Paul Cagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas sa gatawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot
12: ang bangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
14: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:37.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 24 na po tayo sa buwan pa rin ng Setyembre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, top 3 provincial most wanted sa Aklan, arestado sa Burwanga.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, 44 anyos na lalaki arestado matapos makuhaan ng baril sa Kalibo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At iba pang headline, ground floor ng bagong Kalibo Public Market maaari na umanong magamit ayon kay Engineer La Chica.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At SP Aklan, hinihiling sa DOE na madaliin ang pag-aayos ng mga power plant.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, PRO 6, inirekomenda ang paggamit ng mga transparent bags sa mga paaralan sa Western Visayas.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang regional, a Ceres bus at tricycle nagbanggaan sa kwartero, dalawa sugatan.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, Senado, inaprobahan na ang panugalang School Safety Act.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, First Lady Liza Marcos sumali sa Global Coalition para sa kaligtasan ng mga bata online.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At sa iba pang headline, mas malaking pondo para sa PNP ipinanukala sa 2027.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, DepEd magpapatupad ng mga hakbang para sa social media safety ng mga mag-aaral.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang international, Pakistan naglunsad ng airstrike sa umano'y militant hideout sa Afghanistan.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang international, Gaza reconstruction nangangailangan ng $71.4 billion sa anong pondo.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Headline, balitang sports, Carlos Yulo inaasahang mag-uwi ng ginto sa Asian Games.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa headline, balitang showbiz, balitang artista, Taylor Swift may bagong kanta at extended album.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang negosyo, Dole naglabas ng safety protocol sa air hazards.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan, higit 155,000 na kaso ng dengue na itala sa bansa ayon sa DOH.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Alas 11:41 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Arestado ang top 3 provincial most wanted persons sa Aklan na may kinakaharap na kasong murder matapos ang isinagawang manhunt operation ng pulisya sa barangay Ella Progreso, Burwanga, Aklan. Inilala ang suspect sa alias na Toto, 50 anyos at residente ng nasabing lugar. Pinangunahan ng Burwanga Municipal Police Station ang operasyon sa tulong ng Aklan Police Provincial Office Tracker Team, 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company at 4th Maneuver Platoon. Nasa kustodiya na ngayon ng Burwanga Municipal Police Station si alias Toto para sa kaukulang proseso sa korte.
3: Todo balita.
2: Arestado naman ang isang lalaki matapos sumanong mahulihan at makuhaan ang baril sa isinagawang entrapment operation sa barangay Poblacion, Kalibo nitong Miyerkules. Kinilala ang suspect na si Elias Saldi, 44 anyos at residente ng Kalibo, Aklana. Inaresto si Saldi matapos na mahuli sa aktong pagbebenta ng isang baril or isang hindi ilisensyadong baril sa mga otoridad. Nasamsam sa suspect ang dalawang kalibre 38 revolver na parehong walang serial number, kung saan isa ito or isa dito ang buy-bust item. Na-recover din ang bala sa isang baril at 3,000 pesos na buy-bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act.
3: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, maaari nang gamitin ang ground floor ng bagong Kalibo Public Market habang nagpapatuloy ang construction ayon kay Kalibo Sangguniang Bayan Member Engineer Emerson Lachica. Saad ni Lachica, pwede na umanong maisyuhan ng partial occupancy ang ground floor matapos nilang inspeksyonin ang kasalukuyang kondisyon ng bagong palengke. Naka-install na rin umano ang mga mesa at iba't ibang sectioning sa ground floor pati na rin sa ikalawang palapag. Nabati din na nabago na rin umano ang sukat ng ilang stalls na naging kontrobersyal alinsunod sa mga napagkasunduan at nakasaad sa plano ng proyekto. Ngayon man, hindi pa maaaring gamitin ang ikalawa at ikatlong palapag dahil hindi pa umano na ilalagay ang elevator at lifter para sa mga produkto. Sinabi ni Lachica na posible pang makompleto ang proyekto sa target na Setyembre 30, taong kasalukuyan. Subalit, kung magiging mabilis aniya ang trabaho at sapat ang supply ng mga materyales, maaari rin umanong matapos ang construction bago matapos ang taong 2026.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang detalye balitang lokal, hinihiling ng sangguniang pandalawigan ng Aklana sa Department of Energy na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga power plant na nagkakaroon ng aberya upang makatulong sa pagtugon sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon kay Aklan SP Member Apple Cliope, napagkasunduan ng konseho na magpasa ng resolusyon na direktang isusumite sa DOE at ipapadala ang kopya sa Office of the President or at Department of Economy, Planning and Development. Sinabi ni Cliope na batay sa mga record, isa sa pangunahing problema ang kakulangan ng supply ng kuryente, kaya kinakailangang mapabilis ang pagsasaayos sa mga power plant na hindi na gumagana na maayos. Binigyang din ni Cliope na hindi lamang ito simpleng rekomendasyon, kundi formal na panawagan ng SP Aklana sa pambansang pamahalaan na madaliin ang pagkukumpuni sa mga planta upang makatulong sa pagpapataas ng supply ng kuryente.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:45 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita.
2: Todo balita.
1: Inirekomenda ng Police Regional Office 6 or PRO 6 ang paggamit ng transparent bags sa mga paaralan sa Western Visayas bilang karagdagang hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanio, layunin itong mabawasan ang posibilidad na maitago at maipasok sa mga paaralan ang mga armas o mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Nilinaw naman ng PRO 6 na hindi ito nag-iisang solusyon sa school security. Kailangan pa rin ang iba pang hakbang tulad ng access control, inspeksyon, intelligence at emergency response. Samantala, kailangan pa umanong pag-aralan ng mga school authorities ang pagiging praktikal at paraan ng pagpapatupad ng rekomendasyon bago ito ipatupad sa mga paaralan.
3: Todo balita.
2: Todo balita. Sa iba pang balita, dalawang sugatan matapos magbanggaan. Ang isang service bus at tricycle sa National Highway ng Barangay Bituon, Ilayang Kwartero, Capiz. Ayon sa Kwartero Municipal Police Station, ang bus ay minamaneho ni Alias Maurice, 41 anyos, at residente ng Tobias Fournier, Antique. Ang tricycle naman ay minamaneho ni Alias Rene, 68 anyos, residente ng Barangay Bituon, Ilayang Kwartero. Batay sa paunang investigasyon at pahayag ng mga saksi, parehong patungo sa Dumaraw, Capiz ng dalawang sasakyan nang mabangga umano ng basang tricycle. Sugatan ng driver ng tricycle at ang kanyang pasahero na agad na dinala sa ospital sa Davao, Capiz para sa pagpapagamot. Nasa kustodiya na ng Cuartero Municipal Police Station ang bus at ang driver nito para sa kaukulang disposisyon habang nagpapatuloy pa ang investigasyon na kaugnay ng aksidente.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
3: Todo national.
1: Inaprubahan na ng Senado ang panukalang Comprehensive School Safety Act na naglalayong palakasin ang seguridad at proteksyon sa mga paaralan para sa mga mag-aaral, guro at school personnel. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mas malinaw na sistema para sa pag-iwas, pagtugon at pagbangon mula sa mga insidente ng karahasan at iba pang banta sa kaligtasan ng mga paaralan. Kabilang sa mga probisyon ang pagbuo ng localized school safety plans batay sa pangangailangan ng bawat komunidad, malinaw na emergency protocols, regular na safety training at drills, at mas maayos na koordinasyon sa mga otoridad at komunidad. Nakasaad din sa panukala ang pagkakaroon ng psychosocial and mental health support para sa mga apektado ng insidente. Gayun din ang training, capacity building, legal assistance at institutional support para sa mga guro at school personnel.
3: Todo national.
2: Samantala, sumali si First Lady Eliza Araneta Marcos sa isang global coalition na pinangungunahan ni U.S. First Lady Melania Trump na naglalayong palawakin ang access ng mga bata sa teknolohiya at edukasyon habang pinoprotektahan sila laban sa mga panganib online. Ayon sa kanya, layunin ng coalition na matiyak na may pagkakataon ang mga bata na matuto, umunlad at magkaroon ng magandang kinabukasan habang ligtas sa isang mundong patuloy na nagiging digital. Binigyang din niya ang pangangailangan maprotektahan ang mga batang Pilipino laban sa mga mapanganib na website at iba pang online threats. Inilansad ni Trump ang Fostering the Future Together noong 2025 sa 80th United Nations General Assembly.
3: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, iminungkahi naman ng Administrasyong Marcos ang mas malaking pondo para sa Philippine National Police sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program upang pondohan ang dagdag sahod ng mga pulis at palakasin ang kanilang operational capabilities. Ayon sa Department of Budget and Management, 242.53 billion pesos ang panukalang pondo para sa PNP sa taong 2027. Mas mataas ito ng 15.98 billion pesos kumpara sa 226.55 billion pesos allocation ng PNP ngayong taong 2026. Sa kabuuang panukalang budget, 210.55 billion pesos ang nakalaan para sa personnel services, kabilang ang 100.549 billion pesos para sa ikalawang tranche ng salary adjustment ng mga tauhan ng PNP alinsunod sa Executive Order Number 107. May nakalaan ding 28.67 billion pesos para sa 350 pesos daily subsistence allowance ng 224,421 police personnel bilang karagdagang suporta sa kanilang serbisyo sa mga komunidad.
3: Todo national.
2: Nakatutok naman ang Department of Education sa pagpapatupad ng mga hakbang para mapalakas ang social media safety ng mga mag-aaral bilang bahagi ng pagpapahusay ng school safety sa mga pampublikong paaralan. Kasunod ito ng panawagan ng ahensya para sa karagdagang pondo sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program, lalo na matapos ang shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay Educational Secretary Sunny Angara, kailangang masubaybayan ang paggamit ng social media ng mga mag-aaral upang maprotektahan sila laban sa mga panganib online. Kasama man o sa hinihinging karagdagang pondo ang mga programa para sa mental health at social media safety bukod sa academic recovery and accessible learning. Binigyang din ni Angara na mahalagang matiyak na hindi naiiwan ng walang sapat na bagay o gabay ang mga bata habang gumagamit ng social media. Kaya isasama ng DepEd ang mga hakbang para sa kanilang digital safety sa mas malawak na school safety measures.
3: Todo National.
1: Sa kaugnay na balita, nananawagan si Senate President Sherwin Gatchaliana ng mas maigbit na pag-iingat sa mga baril na pagmamay-ari ng mga government personnel matapos maiugnay ang mga armas ng ilang kawani ng gobyerno at law enforcement officers sa tatlong insidente ng school shooting. Ayon kay Gatchaliana, dapat suriin ang mga patakaran sa pag-i-issue, pag-i-imbak at pag-iingat ng government-issued at privately owned firearms at ng mga public personnel upang matiyaka na hindi ito maaabot ng mga bata. Binigyang diin ng senador na kailangang repasuhin ang mga pamantayan sa firearm safekeeping at storage upang maiwasang mapunta ang mga armas sa kamay ng mga taong walang sapat na pagsasanay sa paggamit nito. Dagdag ni Gatchaliana, dapat magsilbing babala ang nangyaring shooting sa Bangan National High School sa South Cotabato at maging batayan sa pagpapatibay ng mga panuntunan sa ligtas na pag-iingat ng mga baril.
3: National.
2: Bukas naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panukalang pansamantalang suspindihin ang pagtaas ng real property valuations dahil sa pangambang madagdagan nito ang pinansyal na pasani ng mga may-ari at or ng ari-arian. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinalaki ang panukala sa pagpupulong ni Marcos at ng Private Sector Advisory Council ng Infrastructure Sector Group Real Estate sa Malacañang. Sinabi ni Castro na hiniling ng private sector ang pansamantalang suspensyon sa pagtaas ng property valuations dahil sa kasalukuyang sitwasyong pang-ekonomiya at upang maiwasan ang karagdagang gastos para sa mga property owner. Tinalaki rin sa pagpupulong ang posibleng epekto ng pagpapatupad ng bagong schedules of market values at general property assessments. Kabilang sa pinag-aralan ng kung dapat bang itaas, ibaba o panatilihin sa kasalukuyang antaas ang real property taxes. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang Malacañang kaugnay sa panukalang suspension.
3: Todo National.
1: Ang mas 11:54 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
3: Nagbunsad
1: ang airstrike ang mga fighter jet ng Pakistan sa ilang lugar sa silangang bahagi ng Afghanistan na pinaniniwala ang ginagamit sa hideout ng mga militanteng grupo. Ayon sa Pakistan, 28 na militante ang napatay sa operasyon. Samantala, iniulat naman ng Kabul na 3 sibilyan ang nasawi. Kinumpirma rin ng United Nations Assistance Mission in Afghanistan o UNAMA na 3 katao, kabilang ang isang batang babae, ang nasawi habang 4 pa ang nasugatan sa cross-border airstrike. Kasunod ito ng 2 nakamamatay na pag-atake sa security forces ng Pakistan na sinisi ng Islamabad sa mga militanteng nakabase sa Afghanistan. Dahil dito, tumaas ang tensyon sa border ng 2 bansa at nangangamba ang mga otoridad na maaari pang humantong sa panibagong palitan ng pag-atake.
3: International.
2: Sa iba pang detalye, balitang international, tinatayang aabot sa $71.4 billion ang kinakailangang pondo para sa buong reconstruction at recovery ng Gaza sa susunod na 10 taong una ayon sa planong iniharap ng US-backed Board of Peace. Kasama sa unang yugto ang $2.45 billion na 6 na buong plano na binubuo ng 66 na projects para sa pansamantalang pabahay, paglilinis ng mga guho, pagkukumpuni ng mga ospital at iba pang pangunahing infrastruktura. Tinataya naman ng Board of Peace na nasa $35.2 billion ang halaga ng physical na pinsala sa Gaza bago ang karagdagang gastos para sa pangmatagalang reconstruction. Iniharap ang plano sa sidelines sa United Nations General Assembly kung saan kabilang sa mga dumalo si U.S. Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner. Ang naturang reconstruction plan ay nakaugnay sa 20-point ceasefire plan ni U.S. President Donald Trump para sa

0: Kaya para sa bansa. Nakaschedule naman ang men's parallel bars final sa Biyernes, kung saan muli ring sasabak si Yulo.
1: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, inanunsyo ni Taylor Swift ang bago niyang kanta na Patient Zero na ilalabas sa September 25. Kasama ito sa expanded edition ng kanyang album na The Life of Showgirl, The Encore, na naglalaman ng apat na bagong kanta. Kabilang din dito ang Cleveland, Pink Clouding at Babylon. Ibinahagi ni Swift ang anunsyo sa kanyang social media ilang araw bago ang 2026 MTV Video Music Awards, kung saan tatanggap siya sa Inaugural Artist Director's Honors.
1: Todo balitang showbiz. Balitang
0: showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
1: Todo balita.
0: Naglabas ang Department of Labor and Employment ng safety protocols para maprotektahan ang mga manggagawa sa pribadong sektor laban sa usok, haze at iba pang air pollutants. Sa ilalim ng Labor Advisory No. 15, inaatasan ang mga employer na magsagawa ng hazard identification, risk assessment and control upang matukoy ang antas ng exposure ng mga manggagawa sa air hazards. Inirekomenda rin ng DOLE ang paggamit ng Air Quality Index Metrics and Action Points ng DENR at DOH bilang gabay sa mga maaaring magpatupad o mga kailangang hakbang. Kapag unhealthy ang kalidad ng hangin, maaaring magpatupad ang mga employer ng flexible work arrangements, habang dapat namang magsuot ng angkop na protective equipment ang mga kailangang pumasok. Sa panahon ng emergency, pinapayuhan ang mga employer na suspendihin ang trabaho upang maprotektahan ang mga manggagawa.
1: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, umabot na sa 155,918 ang kaso ng dengue sa Pilipinas mula January 4 hanggang September 16, ayon ito sa Department of Health. Mas mababa ito ng 33% kumpara sa 231,850 na kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Gayunman, sinabi ng DOH na tumaas ang mga kaso sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo, na umabot sa 19,792 na kaso o katumbas ng 14%, mas mataas kaysa sa naunang 5 hanggang 6 na linggo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Central Luzon, Calabar Zone at National Capital Region, habang 13 years old naman ang median age ng mga pasyente. Inikayat ng DOH ang publiko na ipagpatuloy ang 4Ts or taoba, taktak, tuyo at takip, at agadalin sa health facility ang mga batang makakaranas ng sintomas ng dengue.
1: Todo balita.
0: Alas 12 in punto na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Palmer Probiotic 81 Coffee Mix, Your Cup of Success, LT. Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 92 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lasser Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas may 9 minutos na kataliwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon.

0: San Pasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Bala yung Tradlaw, Banway, Tagalibo, may Tradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon.
0: Aksyon.
1: Magkarugad lang kita, ita Webes. Pitsa 24 na kita banwa sa buwan ita September dagon 2026.
0: Aksyon!
1: Oras na lang banwa rin kapag abi-abi o kapag panamiyaw ita may karang hapon na may kapag pamati sa itong mga suki at tagapagamati. Sa kabilagan niya banwa at nakalibo kabugusan niya probinsya Taklan sa kutob kumagabutan ko itong pagpangalagad.
0: Aksyon!
1: Magkaroon krang edisyon ita itong pag-ililiba ruha kong ginkinyo banwa ang pag-welcome pag-abi-abi pag-panamiyaw ita maayad-ayad nga Udro Adlaw.
0: Aksyon!
1: Hoy, kamusta sa itong mga suki nga mga taga pagamating nga nagamonitor na makaroon ka nga mga panyempo sa ito nga pagpangalagan.
0: Aksyon!
1: Kabay, daw nang in-okay banwa ruwato nga dlaw ita Webes. Na sa ito nga magkatodo, sa ito nga maigmangod kapinggit sa mga nagapamati. Makaroon ka nga hapon niya sa ito nga pag-ililiba.
0: Aksyon!
1: Sa ito na nga mga negosyante sa Bayang Krakong Kalibo Public Market. Kamadaban sa Bayang Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ito ni Magkatodo, sa ito ni Mabolantero-Bolantero Banwa nga nagkatutok na magkaroon karaga Udro Adlaw. Nakailabas na kita. Okay, magkaroon karaga baga panyempo, tsimpogid mga katodo, nagapupahuway. Araw ato nga mga negosyante magkaroon sa grabe kasingkay. Ang tsempo magkaroon itinit sa ito niya Banwa't Kalibo, agapila ka baga Banwa. Gasakop it aton nga probinsya it Aklan.
0: Aksyon!
1: Tato man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers. Ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Ay taato niya Banwa Kraita Kalibo kamadaman Bilog probinsya Kataklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo. Ang makaroon ka nga pa oraso nagapupaway na aton nga mga drivers. Daw kayo iba makaroon nagapatagay ka na Banwa ita pagwilabas sa pila ka mga karinderya. Kapigid na sa tag sa naton ka mga terminal. Now yes, sa Eastern, naga-Western Park, kung ato niya probinsya, kra Itakyan.
0: Aksyon!
1: Tato man mga katodong nagapamati sa tagsa-tagsa ng daka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas. Kung iba nagadigamu pa sa kusina kung anda ko niya mga panimagay. Kapigid daw sa mga ulihi kara banwag nagapaom. Ulihi kara nagapreparar ita ilabas mga karoon nga unto. Pero siyempre kung timprano kapamating nagapaom, timprano kapamandun makailabas. Now mga katodo, no? Raton yung mga igmangod sa kabaryuhan. Mga katodo, siyempre sa mga wapaylan nakailabas. Kamulang bahala magapreparatit inyo nga pinagahon magkaroon ka nga udto. Kay kami mando magatod kinyo itapila ka mga balita aga nagkaganabo. Ya sa aton sa Banwa Itakalibo aga Bilog ga probinsya Kataklan. Na aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Pagana sa pananghalian todo aks.
1: Karang magkatodo aga magkapartisipar sa toga pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpagayag magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka muna nga magka-comment sa nga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ato ang gano'ng pagataw at ligwa no, sa kabugusan ko ato nga pagililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad magkaroon nga hapon.
0: Aksyon!
1: Para mas mabuna to no, nga mga katodo o magkapamati.
0: Aksyon!
1: Maka-update sa pila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal. Aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagililiba.
0: Aksyon!
1: Aga siyempre mga katodo, no, hindi pagkakalipatan no, nga ipalo ro amon karo nga Facebook page mga katodo. Para gamay mas update kay gigamo no sa managa kanabo. Ya sa ato nga Bilog karaga probinsya Kataklan kay automatic ro mga katodo. Pag once nakapalo na kamo no, every time nga may ina nga mga news and public affairs program, may mga breaking news nga ginatratar dong Radyo Todo iya sa probinsya Kataklan. Makabaton kamo ni ta notification. Agod no nga mangin mas updated gig kamo sa managa kanabo. Sa bugos naton nga probinsya Itaklan. Yani paki-follow, paki-like, aga paki-share. Ado aton nga pag-ililiba sa Webes nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
0: Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Sa kinangdan, manging kaibahan sa rundek nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga-ililiba kita Banwa hasta launa imidya makarokra nga hapon. Maga-iban kita siyempre tatuan yung mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda ko nga tagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Kabaga kita banwa no itapilag kabaga balita direkta sa ato nga mga municipal police station sa bilog nato nga probinsya Cataquen. Ang mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos nato nga probinsya. Ako nagataliwan ko nga mga inoras no sandigman sa pilag kabaga police reports. Na mga katodo kay kamay ina kraga mga insidente nga nagkaginabo. Ang insigida ro nga basyada itato nga mga todo reporters. Sa kabugusan ka ito nga pag-ililiba makaroon nga hapon pinagin-duna sa report ni Katodong Jezrel Nermar.
0: May balita, may aksyon.
1: Tama naman itong pila kabagabalita direkta man sa ito nga munisipyo kita Banwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad do programa gagawin padigayon ni ito nga LGU Kalibo makaroon kagadlaw ita Martas. Para man sa binipisyo at ito nga mga kalibunhon. Kapinggit no, sa managa po pamati makaroon kagadlaw hapon. Ayas sa ito nga pagpangalagad no, igabasyada man sa ito nga pag-ililiba. Pinagin doon na sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
0: May balita, may aksyon.
1: Ilabanwa sa mga balita nga itong pagkataw at ligo, pagkatataron sa itong pagpagayag makarong edisyon at itong pagpangalagan. Yan magkatodo sa itong pag-ililiba. Aro dahil ka na banwa nga sabat, no? Ita pila ka mga opisyal, ita barangay pangitan sa banwa kareta madalang. May kantanan mga katodo sa ginaligar kahapon, ita sang kaisto dyante. Ang uwa ka na banwa na kip sa ray ka na binipisyaryo sa lima, no? Ka mga scholar. Ang makabaton, ita 20,000 pesos mga katodo. Kay sandig gabi kahapon sa naging pahayag sa interview ni katodong Jezrel Nermar. Ang ginapabutsag ka na banwa, rong slot, ginbaylo, ita unga, itry kira nga kagawan. So kahapon man ita hapon ginpadugungan ni katodong Jezrel Nermar arong kapitan no agabaga barangay kagawan ita barangay pangitan sa banwa kata madalang para nga mabuuman duanda karo nga reaksyon sa mat may kantanan sa ronde kira nga reklamo banwa ita sangka isto jante ang taga barangay pangitan sa banwa kara it madalang ano kara banwa rong nagkaginabo na norong pila kabaga circumstansya may kantanan sa ginaligar ita ronde kira nga isto jante nga person ang nagpadungya sa broadcast center ita Radyo Todo para nga ipaabot o anak karon nga sentimento kay sa makaroon magkatodo wagin it katapusan kaliwat kanan nga mga reklamo aron ginapaabot itaton nga mga kaimanghuran may kantanan banwa sa ronday karang nga programa itaton nga presidente ang bawat barangay makikinabang program banwa ang makabato ronday karang nga lima kabaga binipisyaryo ang dapat norma pubri naton nga mga kaimanghuran ang katodo do sa kabarangay no galing alino na ton kay may iba kita nga mga barangay or banwa abi ya sa toing kalaga probinsya Cataquen ang sa Baylo banwa nga unahon dum pila kalaga pumuyo mga katodo sa anak kalaga barangay ay nauna pa banwa rung unga ita pila kalaga official ita mga kabarangayan wa matur pa banwa ita problema no kay although nga gipabutsag man ato nga DILG pinagi sa kay provincial director Raimundo Palanog nga wa man banwa na butang sa guidelines nga bawa nga baka baton aron dai kanang unga abit aton nga mga official sa barangay daw kay matuod man do aton nga pila ka mga barangay kagawan aron pila ka mga punong barangay kapimpa sa mga mainto karaga mga kabarangayan pila malang man do honorarium karang magkatudo nga ginabaton mga katudo ako baga budlay man do ako nga pagpangabuhi karon sa ginakuhang man do magkatudo sa anda ko nga kinanganon o galing syempre indi ginato malikawan banwa nga kahit papaano may una pagid sa gyapon nga mas pagid nga nagakinahangen nawa gid kara makatudot ginasaligan that's why no nga dapat daya unahon sandig sa pagpabutyag aton nga DILG aklan for delicadeza laman makatudo no nga para nga indi kita mamalisyahan unless nang siguro no kun wala gid man karta kwalipikado ang mga pwede nga maka-avail ita nga programa ay pwede ron para nga malikawan ba naton no nga pila ka mga reklamo no kaparyas mga nagakanabo makaron no yes aton sa probinsya Cataquen ang sa namba naton makatudo kaliwat kanan doday kara nga mga reklamo ang ginapaabot it aton nga mga kaimanghuran as ayas aton sa pila ka mga banwa nga sakop it aton nga probinsya Cataquen
0: pagana sa pananghalian todo action
1: na maswerte ra makatodo no tabuto sa may banwa man karita madalang partikular sa kay J. Mark Inosanto to baga makatodo nga sa Baylo nakit antaman dong sitwasyon no makatodo itry ka nga estudyante nga may mga time kung amat nga kumagin karikwarta kinangan to gabagbagta salin sa paningayan panto sa banwa katlima kung sasin ito'y mga karan nagaton ay tao naman nga niya man makonkon na haman nga wa tigi mauragin prioridad itry kaga pila kaga barangay official siguro makon bulag siguro makon dong pila kaga official ita barangay paningayan nga wala na makita aro day kaga sitwasyon ita aro day kaga istudyante
0: aksyon.
1: That's why makaroon makatodo, imaura makaroon trending ha, sa bilog naton karang Pilipinas. Kaya mga katodo, kay after itry karang pila ka mga interview, mga katodo, ka nag-ugan man, doon tayo karang pila ka mga bulig, ang baton no, ni G-Mark mga katodo, halin sa Anton karang mga kaimanghuran. Kaya kay una to manwa, no, nga nagpabot, no, ita 20,000 pesos. Kasi kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, no, matapos, ang makaabot sa anak karang tagatapan, doon tayo karang ang sitwasyon mga katodo nga kinangan patuban wag baga suod extra construction na no, mga katodo para nga makapatigayon nga makatapos ana kuno nga pagton tama naman nakaabot man sa atensyon no ita pinapagid naton ta mga igmangon plus pa no nga kahapon no nakabat or na formal naman na nagabaton aron day kada nga 120,000 pesos mga katodo alin no sa mga followers ni kapobring Archie Hilario ita pobring vlogger mga katodo ga rumpila to kabaga followers no ni kapobring Archie nagapadaga to itabulig no nga nakalikom ita kapin 120,000 pesos tapos pa nga rumpila kabaga video no nga gin-upload no na day kapobring Archie nakaabot man sa atensyon sa opisina itatong karaga para sa Dante that's why nga insigida karabanwa nga nag paabot ita mando sa anton karaga DSWD region mga katodo nga tawuan itabulig no roday kra nga si J-Mark Banwa that's why kahapon no nag-abot man iya sa aton sa probinsya Katakyan aro aton kra nga DILG region mga katodo para nga ipaabot man roday kra nga bulig no sa kay J-Mark mga katodo aga sa gihapon no maabot pa kor nga mga bulig no ro nga mabaton no kaysa nang banato nakit-an ta man dong sitwasyon no kun sambi kra nga estudyante nga nagakaangay ag bagay nga dapat manging manging kwalipikado gid nga makabaton itaron day karaga programa ato baga tagag sagang sa Malaka nga may makarakaraga mga programa mga katodo tapos gin pagkait pa baga no asaray karaga estudyante kay sino man abi nga estudyante rumalipay no mga katodo kay sa anak ko nga personal no sayod imaw nga uwa-uwa agid ilos sa mga ginikanan no mga katodo uwa agid kara ita ginasaligan at kinangan pa ito makatodo nga mag-extra sa construction para nga may una karon nga maigastos no kahit siguro pambagon pang pagkauna sa suod kalaita pa ni Magay no, mga katodo that's why nga makasubo man mga katodo na may makarakita ng mga sitwasyon na uwa gid nakikita kita pila naton ka mga opisyal sa mga kabarangayan
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: samtang sa piyakabahin pila pa ka mga balita sa aton na pagililiba makaroon ka nga hapon ayas sa aton kagapagpangalagad mga katodo ang pila naton ka mga negosyante ayas sa aton sa manwa kalita kalibo nagapabot man ita sentimento sa aton kag kapulisan padawagan nga kunta matawa na ita solusyon aron day kara makatodo nga pila ka mga serye ta pag nakawangi nagkaganabo aya sa aton sa banwa kara ita kalibo kay sa baylo banwa nga magaganagan mga katodo aron day kara mga insidente pero kun namat nakikibot na kita banwa nga may una nga mga insidente aga nagkaganabo mga katodo pila ka mga establishmento pani magay may mga sari-sari store aga ginaransak itry kara mga suspect nga hasta sa magkaroon mga katodo todo uwa pagin kara ita update sa ray kara nga mga responsable nga may kahimuan mga katodo ita roday kara nga mga insidente
0: pagana sa pananghalian todo
1: ay di man aton malikawan no nga magkahawag dong pila naton ka mga negosyante na no, mga katodo sa roday kara nga serye ita baga pagadakawan mga katodo iya sa aton sa banwa ita kalibo nga roday kara mga katodo nga insidente man ito pagpangabo kay ina una karon sa may banwa kalita tangalan na no, mga katodo gasang kababayi ito banwaro itry karaga ginjabo itry karaga suspect wow kay ina no nakita naton sa lakapsel ato nga tangalan PNP nagawi ba yag patama ka todo ro day karaga si Arias sa Marco nga imara mag katodo ro responsable karaga naggabo mga katodo sa roday kagababayi rong rason bangod gid yamang sa roday karaga ayam
0: aksyon
1: amba na kay ina likod ma nagaman mana itakoy nga nga siya or akong ipakdo ka na. Akay kong tawo man na to, basi kong buko niya man at makaroon doon na ikaw nga ginagom. Hamba na eh, andaman man ang sagaw, istorya ginambayan ko man na sanda. Mga katodo, pero kung disidido man na sanda magreklamo at tubangon. Basic, hamba, itry ka nga suspect kasi alias sa Marco.
0: May balita, may aksyon.
1: At awang kung naumpawa na to mga katodo, basi kung may mga hangover, patoro day ka nga suspect. Okay, bisan ka ina, una sa aton, karoon nga lakapsel ko Tagala Municipal Police Station ang nag-uhoy bayag pa magkatodo Roday ka nag-suspect na nakakometer ita Roday ka nag-insidente ang banga ni Police Master Sergeant Peril Antaran abisan mag-inalin pa abisan ano pa kadagom ng rurason ay sa ginatawag nga ni nga babae nga ni
0: Aksyon.
1: Ay galing nag-arason ana si alias sa Marco ay saga tabanan ng daron ay andang gusto manaro niya higtan kurang ayam ay namatay ana bago igubong ng day basi kung kwan ay datogi damang kalarugin na diskasan na mga katodo kay nagapagaon abi kuno karit itlog itamano kuro anay kuro nga ayam ay nagareklamo rung pila ka mga kagapit agaro day ka nagababayi anaman gali raga mga kagapit bagay anaman karang katopa at katagayan una sa anay kuro nga barangay sa may barangay Tamalagon sa Banwa kay tatangalan
0: aksyon.
1: No, nag-ahoy bayag pakina, no? Si Marco, ang pagkaina ni Kamerkadong Shin, ni Kamerkadong Mary Joy. Basi may gusto ka nga minsay nga ipa-abort sa imo karang ginyabo kay Nang Betty.
0: Aksyon!
1: Ay, hambay na, pasinsya ha lang ako. Ay, inyo man doon nga gusto. Agi ng bagantaman kamo.
0: Aksyon!
1: Ay, pero kung disidido kamo, ay atubangon. Basic hamba ni Marco. Abisi kita kudu katudong dingdong nakakomiter imaw ita krimen.
0: Aksyon.
1: Karon banwa sa ato nga pagililibas sa ato nga pagpangalaga datra taro naton sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag makaron kraga hapon niya sa ato nga palatuntunan.
0: May balita, may aksyon.
1: Sagi po na padaga mga katodo nga magkapadagat inyo kabaga minsahe. Pila kabaga pagpanamyaw concern nga gusto ipabot sa ato nga pagililibas makaron kraga hapon. Mga imbukad ay banwa nga minsahe nga gipadaga sa ato nga pagililibas may giga hapon may gapagpamati sa kay paring Lionel Valencia sa mataga barangay Istansya una kay kagawad Junjun Fernandez. Ako naman sa kay kagawad Hel Reyes sa Reyes Family sa Sitio Kabugakan, Barangay Istansya, Kalibo, Aklan. Na nag-monitor makaroon kay kung madayon dong eleksyon, mabalik sa pagka-barangay kagawad. Kit Barangay Istansya, nag-uligay dalin sa iba kong pungsod. Si kagawad Hel Reyes para uman niya magpaderbisyo sa mga istansya hanon.
0: Aksyon!
1: Kay Sir Oliver Olivero sa PBWing, kay kagawad Michael Villanueva Solina, may mga hapon na may kapagpamati. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning kay agahon magkaroon sa Pongso Germany. Una man sa kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Tibana. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. Kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai, a.k.a. Bocol Queen. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand, may kapagpamati at may gigahapon. Kay Ma'am Jane Makimpo Malihan. Una man sa Hong Kong, ha, sa ato nga mga Canon OFWs, nagapamati, ginmakaroon karon kalaga mga panyempo.
0: Aksyon.
1: Sa ato nga mga kaapino na sa Isla Taburay kay Kadaybro Russell Senyeres sa kay Papangsani sa mga taga barangay Yapak sa Isla Itaburay kay good afternoon. Aksyon. Una kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Tangalan. Kaday pare Romel Kaili good naman sa Manukmanok proper Buracay Malay Aklan. Iya sa taga negosyante sa Yutorong no kay nung Woody Navarra sa taga negosyante una ta Karling Baboy. May giga hapon, aga may kapagpamati. O naman kayo nung Ilinabara sa may Kalibo Shopping Center sa mataga Chamsi Restaurant. Kayo nung Harley dito man sa Harley's Bindong Guan, good afternoon. O naman kayo paring Gino Ambito, rung guwapo nga principal at Maria Feliciano de la Cruz Elementary School. Una sa Arcangel Sur sa Banwa Itap, Balete. Una sa kay paring Onyok Junior Relente sa New Buswang. Sa maluan niya mag-asawa kay si Ramon at kay Mamaymay Munja sa mataga barangay Bagto Leso. Sa Munja Di Manuel Family no nga nagapamati makaroon ng mga panyempo. Siyempre sa mataga Roxken Motor Parts ag sa RK Ukay Ukay una sa Poblasyon Leso. Siyempre sa RK Ukay Ukay una man sa Kula si Antike.
0: Aksyon! Production.
1: Eh, paring Jonel Gregorio, nagapamati man makaroon sa Gregorio family sa Bacausur, Kalibo. Bao, nagapaukoy na ito nga kumpare. Agak sa ginaligan ka nagadlaw ita Sabado. Action. Ah, may pagpamati una kay Tatay Freddy, kay paring Joffrey Rebostis Gregorio.
0: Action.
1: Taguwa, maglilang talent ni paring Joffrey, no? Bao, tagagsalang kung makakita ko anong karoga talent, ay.
0: Action.
1: Kay Sir GB Matore sa mga taga Old Buswang, happy viewing. No, may giging nga hapon, aga may nga pagpamati. Happy Pesta sa akong mga kasimanwa sa Banua Karayta Nabas. Ang nagasilebral makaroon ita Piesta, no? Makaroon karagadlaw ita Webes.
0: Action!
1: Oy, happy viewing man kay Vice Mayor Jincon Flores, no? Ita Banua at Altabas. Arong maugod nga Vice Mayor, no? Ita Banua Altabas, dati anay nga kapitan. Ita Barangay Katmon Altabas, Palangga, git Altabas, no? That's why nga pag kandidato Vice Mayor nagdaogagi, no, si Vice Mayor Jincon Flores agraga monitor makaroon, no, iya sa ito nga pag-ililiba. Oy, kay Bats Rudy Bansuelo, arong guwapo, guwapo nga kapitan it Barangay Bakyang sa Banwa it Madalag. Nagali si imo kapwa it mga reklamo, una si imo nga pagpanupod ita 20,000 pesos nga scholarship sa lima kabaga binipisaryo.
0: Action!
1: Ay, butana naman tabi rato ang karaga kabans. Dati rin nag-eskwila kami sa NBC pag adlaw karaga Martes aga Webes. Bow, ina kami karusanda sa Aliputo sa naman siya. Akong amat, iya sa may barangay Kamansi Norte kay Barsa Sali Santiago.
0: Action!
1: Aga-aling nga nakita sa inyo kung adlaw nga Martes aga Webes sa Kapitan Rudy Bansuelo, sir.
0: Action!
1: Aga pamati, gido. Pero nga, wag kita, no? Ito tayo sa may barangay Bakyang nagakapitan. Naging hapon na mega pagpamati, no, kay Bats sa punong barangay Rogi Bansuelo. Auna karon sa barangay Bakyang sa Banwa Itam Madalag. Kay Ma'am Lilibit ni Pumuseno, happy viewing sa Anton Motorcycle Parts. Una karon sa Banwa Talibacaw. Likewise kay Ma'am Elsie Tambong, happy viewing. Kay Bro Marlo Silva, una sa mataga barangay Tagbaya Ibahay, may mga pagpamati. Kay Migo Bongsualog sa Kapitol, mo nagapamati. Kanamiton, no, imo karon niya ginsen ka kunbisan nga nagatalikod.
0: Action!
1: Kitang-kita ko, gid, parias gid ka imo karon nga likod.
0: Action!
1: May mga pagpamati, una kay Bro Yulio Garbo, ha, sa mataga Global Paint, RG Paint, no, una karon sa Lumansya. Ang dato nga mga kaapin, una, no, nga nagapamati. Sa akong gwapo nga gumankon, sinana, kay John Felix Banjola, no, una karon sa Cavite. Diretso ron sa Banwa Maghingabot, ay, wa man itabiso kung nanurong plastada ito. Awa pa ita nagbusina kung nanurong plastada para sa pag Alapar. Hoy, kay anong Jerez? Ako nga mga kasi Mario una, no, sa Barangay Lalab, sa Sitsuimbi, sa Lalab Batan. Nagamonitor man, makaroon ka nagabagapan yan po sa ito nga pag-ililiba. Hoy, makaroon galing nga adlaw, ha? Makaroon nga hapon na last dos. Arong schedule, no, itagubong ni Ampod Nuno John Ray Takuyan. No, nagkaroon sa may Sitsuimbi, sa Barangay Lalab, sa Banwa Karaita Batan, no, sa mga igbata. No, kilaga, abigo, agamiga, no, ni Ampod Nuno John Ray Takuyan. Nagkaroon, no, nga hapon dong schedule, itanak na gagubong. Una karon sa Sitsuimbi, no, sa Barangay Lalab, sa Banwa Karaita Batan. Hoy, happy listening man, ha, sa mataga Barangay Rizal sa Banwa Karayta Nabas, sa Rizal or Rizal Nabas or Rizal Ibahay, no, nagapamati kay Avriel Vera, no, nagamonitorya sa aton na pag-ililiba. May 34 minutos Banwa nakatariwan sa oras, itanas 12 oras, mga katodo at odginyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy guts, healthy life. Ngani, no, sa aton nga mga katodo, sa aton nga maigmanghod kapinggit sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon natin rung kape nga aton ginainom, hayrong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sarang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor, akong kasa Isidra Building 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay mabun natin nga mga katodo nga nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay pektibo. Sanda nga mga yawas umpis ang sanda nag-inom it more power. Kaparasgid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power nagapamantigin makaroon na sa Marty family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Sa aton barwa nga pagpanumbalik rato nga pagdetalyet aton nga maging headlines nga balita, dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga maging mangod, balikan naton pagkatapos anay itpila kabaga reminders.
0: Aksyon.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Black Cross, library at Nibuswang, Palawaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatag sa tabig ng gabi, ako ay hindi tayo yun wala akong pag-ihit. Ang nanamira akong buntaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kibang mga rider ay napag mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program. nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy, kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Isa ka teacher.
11: Nagatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro yung sikreto ka, Kon.
14: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
15: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
16: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
17: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon.
20: Balik sa itong pagpangalagad sa itong pagililibang may 48 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alas 12.
19: Todo aksyon.
20: Sagi ako na padayon kung nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
19: Todo aksyon.
20: Oh, happy viewing nga sa kay Sir Vargas. Wow, sa ito ang mga taga-Philippine Coast Guard na nagkabasi una sa Banwait Napas.
19: Todo aksyon.
20: Ah, nagpamati. Masarong ka nga magpanyempo. Bow, nagpalampit nga magadto kay Atong Oreta. Iwa man nagpabat sa gabi si Atong Oreta.
19: Aksyon.
20: Nagahinipos mo kay Pista una tsanda sa Manwa Karaita Napas.
19: Todo aksyon.
20: Pagpamati sa itong mga taga-Philippine Coast Guard daw no, nagkabasi una, no? Sa Banwa Karait Nabas, yung nag-monitor sa itong pagpangalagad kay Tristan Wyatt B. Gulay, no? Happy viewing.
19: Toto,
20: ay buboy Josel Calizo, no? Una karoon sa Saudi, happy viewing.
19: Toto,
20: no, nag-monitor din magkaroon ka nag-agapan niyan po, no? Sa itong pagpangalagad kay Pipoy John Paul Argelias, sa mataga Isla Itburagay,
19: Toto,
20: no? Kay paring Jerome Madraso, no? May nga hapon. May mga hapon, nag-happy viewing no, kay board member Jupiter Gallienero. Nag-monitor magkaroon na nag-apanian po sa aton nga pag-ililiba.
19: Ang pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
20: Ito magkatodo no, sa pagkataw italigwa sa pilang kamagabalita. No, gato nga pagkatrataron magkaroon edisyon ito aton nga pagpangalagad. No, kahapon mga katodo, no, personal abi, no, ganag-dangup iya sa broadcast center itradyo todo. Roray karangasang ka-estudyante Banwa Halin sa may Barangay Pangitan sa Banwa Karta Madalag aga nagpaabot ko anak kurga sentimento.
19: Todo aksyon.
20: May kantanan no, saan nga ginaaligar pagpabutyag uwa pagkagakip sa Roday karaga lima kabaga binipisyaryo Banwa nga makabaton ita 20,000 pesos no. Sa idagom itray karaga programa kung bawat barangay makikinabang program itato niya presidente.
19: Aksyon.
20: Okay, sandi ka naman. Sa nagkagapagpabutsyag, gabana. Wa, tama na ako. Nagakip sa Roday karang assistance kay bangod mana nga rung slot na akon. Hay ginbaylot ana no sa unga kara ita barangay kagawad.
19: Aksyon.
20: Kada sa ilimang katodo na gawa kita nagkomento, hambalta, kinangan tanay nga pasabton. Aro side man, no, mabatian dong side. Itato yung karagabaga official. Na ita barangay Pangitan especially no sa kay kapitan na mga katodo kung nanugid man kararong matutuod nga plastada.
19: Todo.
20: Kay terminato nga ginahambal mga katodo nga anton nga pila ka mga estudyante. Ah mga katodo nga kwalipikado sa Ronday karaga programa indi masandara magpaabot itray karaga sentimento kun mga katudo kung wagid ka naman na ita napanuhan nga ningko hindi manami sa implementasyon kung rin ka programa. No, pero programa nga raman katudo manami irong katuyuan, no, kay para nga mabuligan. Aro aton nga mga kubos na aton nga mga estudyante kapinggid no, sa mga ginikanan, mga katudo nga ba't kapas, no? Sa pagpatuon ko anda ko nga mga inunga, kay ibutan na nato yung example mga katudo nga masakit-sakit nga kamatuuran, no, dahil ka nga natabo sa kay J. Mark nga mga katudo, itabarangay paningayan sa banot madala.
12: Todo, aksyon!
20: No, that's why nakahambal kita nga makon, siguro makon ay abulag makon do. Mga opisyal itabarangay paningayan nga walang da makita. Arong sitwasyon itaro dahil ka nga estudyante. Aga kinangan pa ito mga katudo nga mag-sideline itab construction. Na no, mga katodo, para lang sa pag-inguha nga makatapos ko na kung pagtuon. Na no, may mga tempo banwa nga inangan nga magbagtas, no, halin sa paningayan, padto karta banwa karta libakaw, kung sasin, ito imo kara nagatuon.
12: Todo, aksyon!
20: No, kung baga, rumatuntun, baga mga kon nga deserving nga makabaton, itry ka nga bulig, hay, uwa pa matao, no, saray ka nga matao, like kapare sa kay J. Mark ka nga makatodo, that's why nga makaroon trending, no, bilog ka Pilipinas. Ahagos nga ginauan makaroon ita mga komento kapinggi sa aton kag mga social media account ita aton kag mga igmanghod makaroon kag mga panyempo
12: aksyon.
20: So may rason kumbaga nangin dagan kay bangod sa rote kay nga senaryo nga magakip tabo-abo man kada banwa no nga mga bulig nga ana karon na baton ang sambilog karon magkatodo nga may mabaho no nga kontribusyon ang na baton nga bulig sempre rong mga followers ni kapobring Archie. No, mga katodo, kay kahapon, tauto ni Kapobring Archie, norong 120,000 pesos, no, halin, sari ka nga followers nanda, no, itapobring vlogger, nga nabato, no, ni J. Mark.
12: Todo.
20: So, magawas pa karon, nag-aatauman itabulig, no, si Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, mga katodo, plus pa nga, nakaabot sa opisina, itaton ka nga presidente, nga nagtauman to banwa, itbulig insigida, nga ginmanduan do aton nga DSWD nga buligan norunday kare nga si J. Mark mga kaabyanan kay bisan si Oman siguro matakodo matabing man norong bala tiagon kon makita tarong sitwasyon na ubay nga nagatangis to man warunday kare nga si J. Mark kumbaga madaga kagid no kay nakitaan dong kalisod ko anak ko nga pagpangabuhi sa anak pa nga paghambal nga ilo na imaw no sa mga ginikanan ano baga kabudlay no nga wa ka na karata ginikanan. No, mga katodo, tapos, siyempre, iruin mo karon nga time, hay, ginatunga-tunga uman, kikinangan man imo nga magtrabaho, no, mga katodo, para nga makapadayon ka sa imo karon nga pagtuon.
12: Todo, aksyon!
20: Ay, siguro, mga kondong pila sa mga opisyal, makarita barangay, no, mga katodo, sa nagkaganabo nga na, asang bilog da, no, nga, example, mga katodo, sa mga nagkaganabo sa ato niya mga kabarangay, agakun amat, na napapabayaan no aton nga pila ka mga official kay tagagsalang no sa mga tagagsalang sa mga nga may makarakaraga mga programa ro aton nga gobyerno na no, mga katodo pero rong programa pagwan sa ginpaagi sa barangay mga katodo aminon ta man nagsaindi realidad makaron nga nagakanabo nga unahon gid permi siyempre ni kapitana ni kagawa do anda ko nga mga kaapi
12: todo
20: aro anda ko nga pamilya na no, bisan magdinay pa banwaro aton nga pila ka mga official indi tanan pero realidad nga nagakanabo mga katodo makaron nga unahon gid anay ro anay karon nga mga kaapi nagpamilya kapin pa kun identify ka ni kapitan ni kagawad nga kontrapartido ka wa ka nagsuporta during sa election bow abisa na no pang ayuda rong ipaagi sa barangay nung kagid no nga makasamit raton nga maigmanghod ka pinggid no sa mga pobre gid naton nga mga kaigmanghuran bisan kita nangangawa ko namat no may mga kabarangayan kita nga na-encounter mga katodo. Now, nangangawa kita nga may una ana nga naka-avail itarikaraga programa nga madayad ana rong pagpagabuhi samantalang may una kita nga mga kubos pagin sa pinakakubos mga katodo. Uwa pa, no, nakiambit itarikaraga ayuda nga ginapaagi sa aton nga mga kabarangayan daya rong masakit nga realidad sa aton karanga mga kabarangayan makaroon ka nga mga panyempo mga kaapyanan. Pero bago ron, itik ka na ibanwarong linya ni Katodong Jesra Nerbar kay may anak na kahapon ang gagawin patigayin ka nga pakipag-angot no, sa punong barangay ita barangay Pangitan no, sa Banwak at Madalag kung nano ka na magkatodo rumplastada sa ginaaligar itaray ka nga istudyante nga uwa magakip saray ka nga 20,000 pesos no, nga scholarship no, ita aton ka nga presidente Una sa pangitan, madalag standby.
0: Radyo Todo Live. Report! Report!
20: Sa Special Communication, Katodong Jastrel, with the report, please come in.
21: Nagtao katodong Rinaldi da testamento no si Honorable Leorte Rido na bararong punong barangay ita barangay Pangitan nakasabarit madalag at siyempre katodong Rinald rong raya nga ginaligarman nga si Honorable Jimmy Namay rong kagawad katodong Rinald nga ginambal nga nino nga ranang unga katodong Rinald uging bugos sa slot ita sang kasidante nakasalang barangay nga wa ni katodong Rinald nakabaton ito sambitan karanga BBM scholarship. So kahapon ging basa katon ni Honorable Navarra katodong Reynaldo rong pangapapiles naging pasa o kung dokumento naging pasa ito yung lima ka mga estudyante nga nakabaton nga sunok ka na katodong Reynaldo istananda is qualified may mga enrollment form may mga indigency o kung na mga residente katodong Reynaldo sa sambitan karanga lugar ag mga ging screening na katodong Reynaldo yakar sa may EBL Sports Complex matapos karang ipadaga ronda karang mga dokumento no so huwag ipakota na natin kahapon no regarding sa allegation no katodong Rinald nga sa slot ba nga ra kay Honorable Jimmy Namay dahil anong unga katodong Rinald ro kaginaligar nga gimbaylo no sa slot
20: bali do nga itatagaw

0: to karang nga unga ita kagawad.
1: Doon yung katotong Reynald, droging pabutsyag, garani barangay kagawad, katotong Reynald. Aga, suno mo niya ni Karakaya, barangay captain na Nabara, huwa katotong Reynald, kuno, no, nakapasa ita papeles. Ano sabitan ka ng estudyante, apang ngistorya man natutuman ka ina katotong Reynald, droong estudyante nga, suno ka nakapasa man yung mga katotong Reynald. No, doon ka radong nasambitan ka na ka ng pagpabutsyag, gusto tanay na katotong Reynald nga umagto, no, ito ka sa barangay pangitan para klaruhon ta, rong mga aligasyon ita, doon ka nga andang barangay council, regarding sa nasambitan karang insidente katodong Reynald, no, so may aton siguro nga gimpatigayon nga interview no katodong Reynald kahapon na pwede siguro tayo pamamati sa atong karang mga tagpamati makaroon para man maklaruhan no nasabitan karang issue katodong Reynald.
0: Okay, sige, wait partner, talaga ipamati na to norong pagpahayag ita kapitan ita barangay pangitan madalag no ag kagawad sa atong karang aligasyon itray karang estudyante. Proceed da partner. Hindi isa ta partner, isa ta kay kagawad ta. Tagkay kapitan, taga tatlo sanda, wama sabili din dungay. Ay na, gin pasigo ka na kay ina, inaroon sa kakwan. Tagkay kapitan, tag tatlo sanda, dalang gida, kay gaam lang kila, gin kwari ding dong. Kay una na kay inaroon, no? Gin papahaom ko ka na, no? Pag abot kay ina, dalang gid kay, una na, gila pahaom pa at ato karaga technical partner, dalang gid sa ato karaga pag ililiba. No, tagdaya partner, oh, tagdaya, oh, tagdaya. Oh, dali lang kay gina preparar no. Wabi mapaom ni Katodong Dingdong.
2: Todo, aksyon.
0: At tanbay sa ato kag pagililiba kay kapalasalan ba naton kahapon, ay gusto man naton no nga mabatian anay arong side no itapila naton kag official ita barangay in fairness man kanda na no, mga Katodong kay kahapon gimpabati naton no interview ni Katodong Jesrel matapos do no, nga personal nga mag-adto iya. Now sa broadcast center, ruray ka nga istudyante, halin una sa may barangay pangitan, sa banwa ka rin madalag, ang datot ana ruray ka ng versyon na, nga wa imo nagakip, no, kay ginaligar, baseman sa mga nabato na karaga tawag, nga ginbay luro anak ron nga slot, mga katodo. Ipamatitaro pagpahig na rin kapitan, ago ay partner.
1: Mga katodo, makibahal, makanurong nga itong karang barangay council, ita barangay pangitan, nga karang sa banwa, ita madalag para klaruhon, doon nga ginahaboy kanda karang mga aligasyon regarding sa isyu nga right, BBM scholarship, nga karang sa nga barangay cup. Mayong hapon, aga pwede mo kami tauan, ita background, kung paano na itong gingpili, it mayad, rung raya nga karang scholarship niya sa itong barangay cup.
3: Mayad ay din nga gabi, katamdanan-tanan, gabi-gabi sa istasyon, it diway,
1: Radyo Todo
3: nga iya si namakan sa amon nga barangay hall. Haran no, no mga estudyante nga bali lima sandara nga nakaabil itdaya nga mga scholarship itaton nga ni BBM CY 2026-2027. So no man sa anda nga mga enrollment nga ginbasihan ag ginvalidated mandait anay provincial accounting ito sa Capitol sa sports complex. Nga niwa mata i-differential ng mga papers basahin ang matasanda dahil may nag-validate matakanda. Ay kung may mga diferensya matarasir, hay, huwa matamapadayon dasanda rong iba kara kung may mga diferensya ang mga papel. Agwa atarasanda it mga scholarship. Maroon nga nakaabil sanda kuraya nga kas assistance nga ra, educational assistance. Agara basahin ko lang, sir, doon nakasugot ay yaman sa payroll. Para ron period covered presidential education assistance program CY 26-27 through the Socio Civic Fund Barangay Pangitan. Ngayon, among Barangay Treasurer, mga isimian o Manalo. Agararon ng kasuod ng mga estudyante, Kaylin Q. Bartolome, Presidential Scholar, Scholarship Grant, 20,000. Nga gin-receive na sir ko Sabado.
1: Okay.
3: Sabado kami nag-release.
1: So bukod na birnes kailan ka?
3: Bukon.
1: Sabado na.
3: Pangayawa nga estudyante si Giselle Ethne Ninyo Nibo ay President Scholar Man Imaw ay naka-abil Man Imaw ay 20,000 anabat ang baton na pool. Sydney nam ay Maman Gihapon 20,000 pool Man Gihapon Mara. Si Diane Rose Nabara, nagbaton man imaw i 20,000 Paul man. Diane Nicole R. Nabara, 20,000 Paul. Doon yung mga estudyante nga nakabaton, agharoon daan ang butcher siguro tawag kara, Ararokas Advance, the Presidential Education Assistance Program, CY 26-27, through the Socio

0: Civic Fund, Barangay Pangitan Madalag Aklan as supporting document paper attached here in Tonto, amount of 100,000.
1: Okay.
0: Harang daan ng support. Agara man daan ng mga enrollment, kung mga unga ano, para anda mga ID, para patunay sa anda nga, may anda nga certification sir ho. So it may concern, this is certified that Kaden Hugh Bartolome, 21 years old, is a bonafide residence of Barangay Pangitan Madalag Aklan, province of Aklan. This further certified that based on the evaluation educated by the Barangay Committee on Education, the above name applicant has been found qualified for the endorsement under the Bagong Pilipinas Barangay Makikinabang Program. Short ko lang. Para anda nga mga anay anda mga enrollment kara.
2: Okay. Sa rangkap nga lima kara ka mga nakabaton is parehas ka nagpasahit makarang requirements.
0: Oo, hara.
2: Okay.
0: Ara sir, okay, pangabay lang tanawa.
2: Sige, sige. Okay, doon na lang, Kap. Okay. So, Kap, ano nga tao kita regarding kung nagkita ka sa issue na ginabuhi kinyo, karang auna siguro na si Kagawad, regarding kung sa susunod ka na is nakalista naging baylo kung pangalan ni Ungay Kagawad. Kap, ano, Kagawad na rin mambal ka, Kap?
3: Sa duwin niya ron ay wapat agad yung list, Leo, sa listan, wapat agad sa unabi
2: madagaro.
3: So, Kara, tapos ay may una nung listahan, naway mo di ka to, madaga, nag-gintaw ko na itong ana eh, ay mang gist nito nga, slot. Lang ka na, dahil naway mo ni kasunod. Di ka na sa 28. Pero kung mag-pang-draw sa 3,000 niya ron, nga habo una, ay kung nalabawa, may sharing na takunta, may maduwagan na takunta ron. Ay kung liya, may hambay nga, hindi ito pwede mag-sharing. Ano, ato nung, ay mo di ka to, ay masakuhan. Pero kung tatuyo niya, gimbaylorista ang karuwa
2: tayo. So, una gin mga nakalista, yung mga tango nga gagi?
3: Oo, yung mga tango nga sa listahan.
2: So, itong kasi nga ito?
3: Manabi, oh, may gimbaylor mo lang kami. Ay, dapat yung mabaylo. Ay, huwag mo mabaylo. Pero kung nga, una tamat sa listahan. Ay, siyempre, qualified man mo ka to. Eh. May anaman nga, woman mo scholarship. First time manana makabuit, din nga scholarship kung tanga.
2: Okay. So, una to nga to, konsyal nga, Trismel nga to, nga nakapangalan ako na si Unga, naging tao. Sari nga lang kay Bianca, yung mambag ato.
3: Ako matbog magpapangalan, pangalan gitro. Nagpalista man ako nga ito, dahil ginambay mo it, isbid to nga, kung naila ay di karo yun. Pero, ay, sa mga ni kasud si pa, Bianca, imo na di ka to yung butang, ay siyempre, huya man niya iyon, iyon man sa fiyak. Ang Unga naka,
2: nakasugod?
3: Nakasugod ba niya sa pihak? I-dobliyo na yun.
2: Okay.
3: Pero pwede lang siya na i-dobliyo, tako nga eh. Basta, datulogin ko lang, replacement ng mouth. Ay, kita ko, ay mo dikara kasugod sa
2: 20K. Okay. So, para klaro, what ay mo nakasugod sa 20K, pero gintawan lang yung mouth, di ka to sa 3 mil.
3: Oo, bali dito lang gintawan lang ka na.
2: Oo, gintawan lang ka na.
3: Oo.
2: Kasi huwag mo kabaton, huwag mo sa listahan, hindi ang 20 mil.
3: Oo.
2: Okay. Kay Kap kita, Kap, aday mo ta nga si Bianca may ginahambal nga ano ba ta nga tawag ka nga parang issue na ginahambal nga sa part ba ta kara it nasabi tayong kara nga barangay council nga nakapasa ba kay mao it requirements bago ka mo nag-release ag ano ba mao screening man mo anang papeles.
0: Si yes, sir sa kamatuoran ako at ang binugal o ba't ay matadaya ang paper sa barangay.
2: Okay.
0: Doendo, klaro.
2: Dahil
0: ang lima nga rang ka-estudyante, dahil termin validate ito sa sport complex ng Kalibo.
2: Okay. So, para klaro ka po, at mo nakapasa ka pa yung requirements para sa 20K.
0: Uwa.
2: Okay. So, sambilog pa ka is, so, ginaligar man nga po nanara, nga medyo may nagabati-bati kuno kaya ka na nga, banana, medyo gimbayad ka na rin 3 mil nga na para ibaylo, pero na yung 20 mil nga na scholarship ka.
0: Imbati-ba. Doon nga ni Sir Do, istorya, kung sino ka bati-bati, watat naghalin sa akong nga personal nga nagkapapot do yun. Huwag man kami ito nagka-istorya nga ni. Datong sa Banwa nagkita kami, nag-angkol mo pa po ni sa Banwa. Okay, mat-agatahot. Pero sa ngayon nga nag doon no kabay no tres men, watat sa akong baba magaling doon.
2: Pero nagapit mo kap kinyoya matapos ka releasing it inyo ka nga scholarship.
0: Oo nga, wala yung mga kakariyan.
2: Nag-reach out through phone, messenger, doon yun ta?
0: Kung ano tayo, wala yung buwaman ako cellphone. May cellphone ako, hindi ba tagkaintugan ng pilinin ng pindot? Iyan ang kung sino ang mayad sa cellphone, ay basit ko nag-gawa taraan ng mga ano, istorya. Pero saan ang ginaligal party ka kon, wala ang karong itwan.
2: Ay konsehal uman balik kita basi kons may klaruhon ikaw parte sa ginaligar nga nga bylaw it's not sa imo nga sa nga scholarship
3: ay din yan ibukon at bylaw ron na siyempre nato nga naka coin kasi ang unga din niya ito di ka to kalista ko ta galing nga itong mga kasuhod di ka to ay siyempre yan yan kami sa barangay ay wala tayong mga kasuhod yun pasuhod yun ang balikan sa kanya to sa treaty.
2: Okay. Dahil lang kidro, ano, klaro ka ron. Di ba, parang ito lang yung tinawaan ni Chansa sa itong 3K. Na parang ko tas yung nga to.
3: Or, eh, nag-apply mo naman ito.
2: Nag-apply mo naman.
3: Dup ka niya, anong kanman.
2: Huwag ba talaga conflict siya dahil doon pangagan ka na itong
3: imanisang
2: si nga?
3: Hindi ko man nag-conflict ito.
2: Mamata. Okay. Kasi, Kap, may mensahe siguro ka mo pagklaro sa tagpagamati namin, Kap? Ag-consyal?
0: Final ko ay akong din nga ginapaabot sa akong mga constituent sa barangay Pangitan na sa makaroon ay iyon do radio todo nag-interview ginabuan man ako sa akong nga panig ay haron na akong nga ginbuhian ng mga pamisara kapasalamat man nga ni ako ay wala maanggahi at matawan nga agad sa losyon na yung problema kapasalamat man ako sa akong mga pamuhuyo sa barangay Pangitan nga raya patas ang trabaho ra ako ning gisobra wa man ako itimbuo bisan piso tanan gin release ko ta kanda at aside from that sa 100 ngaron nga nabilin hay may program kami nga solar na among project ang makaon ni nagahayag ko ta.
2: Okay.
0: Kung sino nagaputa na kita ni ro solar nga sa printed barangay hall ang Victor o bali anong mga unit ni solar nga naging takot ko 100,000 ang wa para makaon hibayari. Ngayon sa tanang nga nagapagamati, ay kabay pa nga inyo man kami nga maintindihan paamong sitwasyon ay bukod man lang it kami re sa barangay Pangitan Gararo Madagasa siguro pero raamong naging obra na sa tama mata.
2: Kap, aga konsyal, abong niya salamat nga sa oras ng hintaw mo kamon aga sa pagklaro it nasabi tayong karang isyo. Kap, siya sa inyo barangay.
0: Okay, salamat.
2: Okay.
1: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
2: Oh, katotong Israel.
4: Turing katotong Reynaldo pagbayag garano ni Honorable Nabara at ni Honorable Namay rong kagawad ng kapitan. It barangay Pangitan katotong nga Reynaldo. So, sulokan na transparent man. Pero pag pili katotong Reynaldo no, agin na pabulaanan man ang nakaradong tanan nga aligasyon ganda. Ita nasabitan karang estudyante.
5: Ita anda ko punong barangay.
4: Ay, sunod ka na katodong Rinald, nag-aibat ka ng katunda, para kung ta, ito pagit, agtunan at uman katodong Rinald, para klaruhon ta, kasi sunod ka na, medya imaw ta katodong Rinald, doon naging magain, no, sa statement katodong Rinald, ita barangay council, ita barangay pangitan katodong Rinald, at sunod ka na, medya bukun at patas, doon rana ka ng side, ita nasabitan ka ng barangay council ka na, kaya hindi na katodong Rinald, nag-aumagitar na sa atong karang opisina, nga balikan na to, no, barangay pangitan katodong Rinald, kibahan, no, rin ang estudyante, para kita katodong Rinald, ma-mediate, no, ito karakanda para man to clarify things ba katodong Reynald na hindi magabot sa kinagamo ag maklaruhan yang pero ginawa aligasyon nga katodong Reynald itabot parties man sa nasambitan ka nga issue nga katodong Reynald siyempre hindi ta matuod ka katodong Reynald matugan sa lukar student hindi ta matugan katodong Reynald sa statement no ita barangay council nga sa lukar naman ta sa kuno katodong Reynald ag ibat ako norong ginahambal no ita nasambitan ka nga barangay council may naman katodong Reynald ginahambal mataro barangay council nga insakto mataranda karang ni Ubra aga raya matanggi clarify matani kagawad nga anak karang ginahaboy nga legasyon nga uwat na baylo nga slot kung katodong Reynald kundi ging tauan lang imaw karait iba karang scholarship dahil nga ni uwa imaw nakalista no sa nasabitan karang 20 mil katunong Reynald, aga klaro man, doon ba ni Kagawad katunong Reynald nga dotong 3 mil is scholarship ko anang unga ni Kagawad, ag may nakalista pagkat unga ni Kagawad, sarayang 20 mil pagkat katunong Reynald. Hmm. So dahil nga ni, uwa nakalista ro yung estudyante, yung nagreklamo, isa gintao lang ka, narotong 3 mil katunong Reynald, ag sunog pa kay Kagawad, kung pwede mo lang kung tatungaon, dotong 20 mil kung takatunong Reynald, is masing kung nadugangan pa ko, no? Pero itong 3 mil katunong apang may memo nga, hindi pwede tungaon katunong Reynald. So, mga itong pagit natin, no, hinaga katunong Reynald, rong third part, it nasambitan karang isyo nga itong makarang ginatalakay, atong karang inistoryahan, no, regarding ni katunong Reynald sa reklamo, it's ang kasudyante nga rin, sa may barangay pangitan, sa Bukon, kuno ita patas, nga pag panupod, ag pagpili, it mga beneficiaryo, it nasambitan kara nga ayuda katunong Reynald. So, then siguro itong matag-report, magkasa itong area of responsibility, bago kita tapos na mabalita atin kinyo it more power probiotics ito man Confirmix Santon Plus Gold at DTX 500. So man pa sa Todo Action ako man si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo kaibigan.
1: Radyo Todo live pagana sa pananghalian Todo Action.
6: Mugit ka siya man sa report ni katodong Gisrael Narbar may 13 minutos na katariwan sa oras it ala una. Ula sa atin kinyo it San Miguel Pilsen the true global Filipino bear. Magabalik kita magkatodong sa dugang panay ng mga pahanondong.

magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilang Ning Promo, magkatsasa nga magkaugs ng GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,
5: oh, meron ka palang cancer.
4: Okay. Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash alin na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Southbound Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isang ka-teacher.
12: Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
11: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Kapoy.
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
18: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una e serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagukuhon. Ag baby face, imawgi hapon.
19: Ag harapa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
18: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48? Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow.
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Kapag may balita, may aksyon, aksyon, aksyon. Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
22: Balik sa tagapagapahalagad sa tagapagililiba, may 24 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
11: Aksyon.
22: Nakaya sa tagapagililiba, magkaroon karaga hapon no? Sa tagapagpangalagad, happy viewing ha, kay Pa Maricel Tolentino na sa matagabarangay Palali. Sa Banua Carita Banga no, sa Tolentino Infante Navarra family no, nga pamati iya sa aton nga pag pangalagad no, sa aton nga pagililiba no, magkaroon karang hapon no, iingag na ton no, i-check rung linya ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa aton nga munisipyo ita Banua Italibo. Sa pila ka mga balita kay Gabasyada, magkaroon ka hapon, standby.
11: Radyo Todo, live, report, report.
22: Sa line number one, Katodong Rolly, with report, please come in.
23: Yes, Katodong Arilan, no, sa ating balita ang lokal, no? Yung ating local government unit, Banua Kalibo, ay magabato na kong nagbaw isang ka-award, no? Pinaagi sa ginatawag na maraming Manila Times, no? Ang Philippine Modern Cities and Municipalities 2026 nung aging bilog ito Manila Times, magkaroon na adlaw, no? Ang magkatapos ang lunat alas 3 ng oras sa hapon, umasambit ng mga event or activity sa bahay at Manila Hotel sa Manila, no? Katodong Rinald, no? So, yung tiglawas at LG Salubo Mr. Atender, si Honorable Mayor Joris Bautista Sucro, at simtang si Vice Mayor Philip Piero Quinto. Ngayon, narong nag-aak po nga ako ay si Mr. Luya Macaronga Blau, ano si SB Member Engineer Emerson Lachica, anong ako ay si Vice Mayor, ano si SB Member Kitsi Loses. Kaya nabuhin natin yung mga information alin sa Office of the Mayor, no? At nandun namin atin na pag-follow up na nato sa mga reklamo sa mga motorista katulong rin at kung madundunan ka nakatabiwan ng Adlao yun po na rong sangkap po ng shop na sa mga init barangay Durwang na particular sa crossing facilities all in things no, na nag-create at natawag na obstruction at the same time naging blind spot sa, para sa atin ng mga motorista. Yan, nabudlay sa Dapagliko. Pagayon may nag-aban, adan nag-aparking na mga kagaslan. So, yung palawa ni Antonang Isla, ni Victoria, ni Barangay Captain Jeron Magpusaw, yung taga-anay ng Bisindit na Pony Diyosa. Pero, ang hawalan na tagani, ay Diyos ay kailan nagbalik ko na ta. No, yung mga baligwa ni Karan sa may kanto, ito crossing, bago sa Olive Plains, katulong rin, na nag angot ng gano'n sa Kamansi, Norte Agsur, kasambit na area. So, yung inform natin ito na, ang tulad na nag-text ka ito, nag-tap. Alam na ito yung mga motorista, yung paabot ito na nakonsol kay Barangay Captain Jiron, magpusaw sa Gilayon, ang dami na nangyit ito na nakaroon na hapon, yung naman sa nasambit na area. No? We do not know kung ano rin nangyin response. At mga napiktuhan sa pagpahawan o pagpabuho at mga baligyan ni Karon ang nagbalambra pabi katulong rin ang mga furniture, no? Yung nga na karangyari at talang kaputong na andyan na tao ay dinagyan po dahil may mga baligyan katulong rin ang no? Mabudlay at katulong o accident area yung nasambit na area agayon na may yung kumpirman ng kata mismo ni Kapitan Jeron Magpusaw. Dito na nga rin siguro na ito natin na ito siya nag-report na ito sa ating area of responsibility para sa ito aksyon. Ako naman si Katulong Rolo Bayeri at ang ito mo kaibigan mo.
0: Radyo Todo Live Pagana sa pananghalian Todo Aksyon May Aksyon Aksyon Panlalagpasin ng Radyo Todo Radyo Todo.
1: Abogi ka siya sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa itong munisipo at Kalibo aga Banwa ita no man siya.
0: Aksyon!
1: Okay, kuya abos na bitro itong tiyempo no, sa itong pag-ililibarong pagpahayag itry ka ng suspect. Todo! No, mga Katodong si alias Marco nga ginaturo suspect no, sa pagpanggabo. Todo! Sa sangka babae una karoon sa barangay Tamalagon Tangalan bantayan sa pila kabaga news and public affairs program. Todo! Itradyo Todo Aklan. Partner naton sa technical science si Katodong Jan Albert de la Cruz ang Katodong Hiranyo Misina. Kumandi rin Katodo naging ka-aksyon magkaroon kagang hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

gabi. Kaya ang marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigid ito.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 Radyo Toto.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Toto, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: DDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Whoa. DDX 500!
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hey yo, you know what time it is?
6: Your official soundtrack for rapping,
7: jumping,
6: and singing off key.
8: I'm feeling it, yo, it's real cool.
9: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
10: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

101.5 Radyo Todo. Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: He sees you when you're streaming. Better turn it up.
2: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidbanwa East, Numansiaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: Si Ma'am Annabelle, nagbreve si ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Hey yo, you know what time it is?
3: Your official soundtrack for rapping, shopping, and singing off-key.
4: I'm feeling it. You know, it's real cool.
3: Radyo Todo Aklan 88.5 FM. FM.
5: Go! I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy baka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo ulat ang gulay, takapin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaiminom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao gita at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi yes. ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko
5: ayun
4: niyo
5: naman,
4: yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi yes. Ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh.
10: Ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
9: Si Ma'am Annabel, nag-drive ay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
14: Akala ko hey.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapin nga laod laod. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag sick, hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-offer ka sa akin. Anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lok. Okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive na isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Toto. For the best variety of music.
15: Ino ang

The station with the best news, and information. 88.5. Rádio Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, takwadlaudlaw, tumuduwag, tapo it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapin nga daudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga tungod mabawaw git ang benepisyo ra ng kita o kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuyawasan nga nagataog git at kabaskog ag

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news, and information. 88.5
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: nakaramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan. Ipinakikilala
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng Mangosteen, Turmeric, Korean Ginseng, Espirulina, Moringa, Buamera, Guava, Rose Hip, at Sodium Ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa pagpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rise 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rise Coffee any time of the day for a healthy
0: family. Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, hepa
3: A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw.
1: Gluta para sa kintab.
0: Papaya para sa kinis.
1: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
0: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
1: patotoo,
0: karanasan,
1: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating walang dudunan, Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yuhu! Hello po, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Naputol. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang

0: Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po naman ng mga nakatutok po naman sa atin. Yung mga... ito na. Sige. May... yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po. So, okay na po lang rice coffee.
0: Si Nanay Banji. Okay, Nanay Banji. Taga saan nga po kayo?
1: Dito nga po, Tagkoy, Quezon po. Sa Siso, Balayong po.
0: Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po ako, Kuya Boy.
0: 57?
1: Apo.
0: Apo. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Banji?
1: Po, Kuya Boy, 5 taon na po.
0: 5 taon na?
1: Opo, matagal na po.
0: Matagal na, okay po. Nanay, sige po, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
2: Opo, matagal na po.
1: Ay, ang inaanap ko po, Kuya Boy, nagtatanong po ako, yung 25 gram, hindi pa po ako nakakabili po nun.
0: Wala po ba dyan sa Taggawayan, sa Quezon?
1: Wala po eh. Ay, kahit po sa Kalawag ay naghanap po ako nung ako'y umuwi, galing ako Lucina ay wala po ako makuha.
0: Taggawayan, Quezon. Ang alam ko po, Nanay, eh ano? Ang alam ko po, eh meron na po dyan sa Taggawayan. Kaya...
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakapunta. Ayun po ako, Lucina.
0: Doon po sa ano? Doon po sa...
1: Sa Palawag. Makita po nun, sinasabi niya 25 in gram na
0: 25 in 1 po nanay, 25 in 1, hindi po 25 in gram, 25 in 1.
1: 25 in 1.
0: Apo.
1: Wala daw po sa kanila.
0: Saan?
1: Agad.
0: Saan po kayo?
1: Palawag po, Quezon. Palawag, Quezon. Pagdaan ko po, galing Lucina po ako.
0: Pagdaan niyo po ng Kalawag, wala din po ng ating rice coffee.
1: Wala daw po,
0: coffee.
1: Kuya Boy.
0: Sa ano po? Tinanong niyo, Hanero Pharmacy po nanay, Hanero Pharmacy?
1: Saka po sa Carlos po, nagtanong po ako sa CGP, wala na daw po eh, lagi daw po umubos at na...
0: Nanay, doon po nanay sa ano po? Nanay, sa Solid Supermart.
1: Ay, tatry ko po Kuya Boy, pag ako'y nakakalawag.
0: Oh, Kalawag po yan nanay, Solid Supermart, tsaka po... Hanero Pharmacy. Kalawag, Quezon po yan.
1: Opo, tatanong ko po Kuya Boy, baka sakaling matikman ko na yun at nang...
0: Opo.
1: Kasi nagbili po ako sa Kalawag sa TGP po ng rice coffee yung nasa box po eh.
0: Mm-hmm. Okay po. Nakabili po kayo sa TGP?
1: Ay, tinatanong ko po yung sinasabi nyo. Ay, wala na daw po sila. Lagi daw po umubos ang stock nila. Hindi pa daw po nakakapagpa-deliver.
0: Alin po? Yung ating 25 in 1 o yung ating 14 in 1 plus 1?
1: 25 in 1 daw po eh. Sabi po.
0: Laging nauubos? Madaling nauubos?
1: Lagi daw po umubos.
0: Bakit kasi madaling nauubos yan? Ang sarap siguro niyan kasi kaya laging nauubos yan.
1: Siguro po, Kuya Boy. Kaya hindi ko pa po natin-share yung interest ko matikman. Baka po sobrang sarap no, kaya nauubos agad.
0: Tama nga naman. Bakit laging nauubos yan? Eh, lagi namang dinideliveran dyan ang ating mga deliveries. Bakit ang bilis maubos? Ang sarap siguro.
1: Galing po ako, Lucina, Kuya Boy. Ay pagbaba ko ng Kalawag ay punta ko ng bayan ay wala na daw po eh.
0: Naubusan na. Opo. Diyan sa
1: Opo, lagi daw po naubos at lagi daw po maraming kumukuha ng mga ilang back, ilang ano ba yun?
0: Oo, 25. Inuubos kasi. Nako. Sige po.
1: Ako po ay nagbili ng 2 box na rice coffee sa Kalawag sa TGP. Talagang nagtatanong ako ay wala pa daw po.
0: Opo, opo. Nang 25 in 1.
1: Opo, opo.
0: Opo,
1: opo Kuya Boy.
0: Sige po, nang 25 in 1 sa Kalawag, Quezon.
1: Opo.
0: Wala pa po ng 25 in 1.
1: Naubos daw po lagi, Kuya Boy. Lagi daw po mabilis maubos kaysa doon sa nasa bak.
0: Opo. Nanay, ganito po. May mga ibang butika din po dyan sa Kalawag, Quezon na pwede po nating mapuntahan na pwedeng matanong. Pwede nating itanong sa iba din mga butika para malaman natin kung talagang naubusan ha O nandyan pa ba? O gawan po natin ng paraan, Nanay. If ever na magkaroon kayo ng pagkakataon, tapos kung talagang meron, wala po talaga kayong nakuha, tawagan niyo po ako muli, Nanay, sa mga susunod na araw. Kapag kayo po ay nakapunta na doon, natanong ninyo kung talagang wala, atin po namang gagawa ng paraan nyo, Nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Merry Christmas, advance po.
0: Napaka-advance naman, Nanay. Ng Christmas din niya.
1: Opo
0: nga. Oo nga. Tama po naman. Sige po, Nanay. Ay, basta.
1: September na po eh.
0: Oo nga.
1: September na po ba, Kuya Boy?
0: Oo nga. Bare months na. Tama.
1: Opo. Ilang, na lang. Wala lang isang daang...
0: Araw.
1: December na.
0: December na. Merry Christmas!
1: Oo, magpapasko na.
0: Oo nga po eh.
1: Kaya po ako nag-ano po Kuya Boy ng rice cooker para po ako may stock. Baka ako'y maubusan eh.
0: Oo nga, ganun din po yung sinasabi ng ilan. Pero sabi nga po ng ating management, magdo-double time, triple time daw sila ngayong kapaskuhan. Halos yun na naman yung lagi nilang alam nyo, Nanay, nalulungkot na naman sila kasi baka daw po hindi na naman nila makapiling yung kanila po namang mga mahal sa buhay pagsapit ng Pasko, dahil ang inuuna nila ay tayo, yung mga consumer, yung mga umiinom ng rice coffee na hindi sila maubusan kasi nga mas marami daw yung demand ngayon daw pong papasapitin yung holiday season, dahil marami po talaga ang bumibili na ng ating rice coffee. At hindi lang ganitong panahon, halos hindi na po talaga sila nauwi. Opo, opo. Anyway, gawan po natin ng paraan.
1: Opo, Kuya Boy, talaga pong binabahagi ko po yun. Pag ako'y pinadala ng mga anak ko, talagang binabahagi ko po yun sa aking buhay.
0: Oo, kaya, Nanay, kasi po, yung iba kasi, dinadamihan nila yung binibiling rice coffee, lalo na ngayong holiday season. Ngayon po namang paparating na ang December, pag tumungtong na tayo ng bare months, napakarami na po talaga ang dinodoble, tinitriple na lang yung mga order po nila, Nanay, kasi pinangre-regalo.
1: Opo. Sabi ko nga po sa anak ko ay kahit yun na lang po ang pamasto niya sa akin.
0: Oo nga po. Kasi sabi nga natin, kapag yung ating rice coffee yung inregalo mo dun sa mahal mo sa buhay, malaki yung malaki yung ibig sabihin nun kapag yung rice coffee ang ibinigay mong regalo sa yung mahal sa buhay. Ano ba yung nakatagong mensahe doon? Ang nakatagong mensahe doon, gusto ko pang makasama po kayo ng mas matagal. Kasi binibigyan mo ng rice coffee. Binibigyan mo ng rice coffee, ang ating rice coffee, pampaganda ng ating kalusugan. Maalis yung ating mga karamdaman. Kaya meron yung mensahe na tatatak sa ating mga puso. Yung sinasabi nating mas gusto ko pa po kayong makasama ng mas matagal.
1: Talagang maganda po yung rice coffee, Kuya Boy. Talagang labis po. 100% po sa akin.
0: Salamat po, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Hayaan po ninyo, Nanay, at babalitaan ko po kayo patungkol po dito sa ating 25-in-1 na malagyan dyan sa Calawag, Quezon. Dyan po sa Tangkawaya.
1: Kuya Boy, baka pwedeng pakitext nyo sa akin para matikman ko naman yun.
0: Opo, opo, Nanay. Sa mga susunod pong araw, balitaan niyo po ako muli kung halimbawa makabisita na kayo ng Calawag at wala pa kayong nakuha ng ating rice coffee. Balitaan niyo po ako muli. Tawagan niyo po ako muli at kukulitin natin yung ating mga deliveries.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po.
0: Thank you, Nanay. At lagi po kayong mag-iingat, ha? Mag-iingat
1: po
0: lagi. God bless. God bless po. God bless po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Mga kaibigan, tama yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin ni Nanay. Kaya napag-usapan na rin lang yung Pasko. Yun nga po, dumadami yung mga kababayan po natin na although dati naman silang umiinom na ng ating rice coffee, pero pagsasapit po talaga ng ganitong panahon, dinodoble, tinitriple po nila yung mga binibili po nilang mga produkto po natin kasi pinangre-regalo. Eh, napakagandang pangregalo po nito, mga kaibigan, sa atin po namang mga mahal sa buhay. Sabi ko nga, meron tong nakatagong mensahe. Hindi na nakatago kasi sinabi ko na. Dahil nga po doon sa, di ba, yung kapag binigyan mo ng rice coffee ang isang taong mahal mo, di ba, ang ibig lang sabihin nito, gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Kaya binibigyan kita ng rice coffee para maging humaba pa yung buhay po ninyo. Para malayo kayo sa karamdaman, malinisan yung katawan po ninyo, maalis yung mga karamdaman po ninyo. Ganun po yung mensahe po noon. Diba? Kesa naman binigyan mo ng tsokolate, yung mahal mo, baka sabihin sa'yo, baka gusto mo na akong mamatay. Diabetic na nga ako, binigyan mo pa ako ng tsokolate. Ay, di syempre, parang iba yung ibig sabihin nun, di ba? Pero kung, di ba, yung ating rice coffee ang ibibigay mo, mga kaibigan, sa minamahal mo, sa yung nanay, tatay, lolo't lola, ate, kuya, di ba? Kapag yun yung binigay mo na regalo, iba yung dating. Ibang-iba yung dating. Kaya nga po, naiintindihan naman natin yung ating mga kababayan sa kanilang pagbili ng mas maramihan ng ating po namang rice coffee, lahat ng ating produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Dito, ito sa Sarangani po.
0: Saan po?
3: Sarangani.
0: Sarangani Province. From Sarangani Province. Naririnig, naririnig ko lang yan kay former Senator Manny Pacquiao kapag sinasabi na, di ba? Ano pong pangalan po ninyo, nanay? Ay, naputol. Sayang. The fighting pride of the Philippines from Sarangani Province. Yun lang yun yung napapakinggan ko kapag lumalaban si former Senator Manny Pacquiao. Gustong-gusto kong, di ba, makita yung pinagmulan ng idol natin pagdating sa boxing. Di ba? The fighting pride! Let's get ready! Kaya ganoon. Sige po, tawag po kayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan at hatid yan syempre ng ating po naman mga ipinagmamalaking herbal products po mga kaibigan, gawa po naman ng rice brand. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
4: Mayroon akong itatanong yung pwede po uminom ng mayroon ng asma saka sakit sa baga.
0: Apo. Nanay, ano po munang pangalan po ninyo?
4: Ay, si Delia Castillo po.
0: Delia, tama? Delia?
4: Opo.
0: Opo. Taga saan po kayo, nanay?
4: Taga San Juan Alicia Isabela po.
0: San Juan?
4: Kuya Boy.
0: San Juan Isabela po?
4: Opo, kuya.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay Delia?
4: 59 po, kuya.
0: 59, okay po. Ang tanong po ninyo sa akin, kung pwede pong uminom ng rice coffee ang may sakit sa baga at may asthma.
4: Opo, may diabetes po.
0: May diabetes din, opo. Nanay, dapat po na umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi, ang ating po namang rice coffee, nanay, marami ng mga testimonya. Mga patotoo na nagpatunay ng tuloy-tuloy araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee na ibsan dahil po naman sa pag-iinom po nito. Diabetic, marami rin po tayo mga kababayan na nagpatunay sa atin na sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee
4: sana ako bibili, kuya. Sana ako bibili.
0: Taga saan po kayo? San Juan Isabela. Sa Isabela po, nanay.
4: Malayo kami sa bayan po, kuya.
0: Malayo kayo sa bayan. Wait lang po, nanay. Titingnan natin dito sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Isabela. Ito po yung... Nanay, pwede po nating pahinaan yung radyo para malinaw tayong magkaintindihan?
4: Opo, kuya. Opo.
0: Pwede po nating hinaan? Okay, patayin muna natin yung ating radyo. Ayun.
4: Opo, napatay na, kuya.
0: Okay po. Sa Isabela po, nanay, pwede tayong makabili po ng ating rice coffee sa Alicia

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Kiranga, Pilipinas, may kapin 32 minutos o 37 minutos na kataliwan oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag ita programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang pahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas. Badwet kalibog bug oskere ka provision akran. Mayan ayad nga gabi ikaton talantanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag. Ita programang Diretsahan. Today is Thursday, September 24, 2026. Datong kira kapag-agdag, pag-welcome. Ita malipay kira kagabihon sa itong kira mga katuno at kabarkada sa kanginan. Nga naka-opinion na kira mga transistor radio sa 88.5 FM kalibo.
3: Diretsahan!
1: Sa nasamon kira ng mga televiewers, samon kira ng Facebook ag website account sa www.radiotudo.ph.
3: Diretsahan!
1: And of course, we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Good evening sa itong kira ng mga kasimanwa ag mga katudo sa 300 by city naton nga mga kabarangayan kong probinsya Karait, Aklan. Aton kirang disyiting ang mga kabanwahanan. Of course, dating kirang kabisira kung banwa kira ita kalibo. Kanag company, it decides na ito mga kabaranggayan. Good evening sa itong mga friends na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Manaman sa itong kirang mga empleyado at gobyerno, mga pribado, mga opisina, kumpanya, mga commercial and business establishments.
3: Diretsahan!
1: Manaman sa itong kirang mga kaiping, mga kaprovinsyanan sa Western Visayas, sa probinsya Karat Antique, Iloilo, Negros Occidental, kama naman ina sa probinsya Karait ka probinsya Karait Gimaras sa probinsya Karait Capiz. Likewise ina sa probinsya Manitromblon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro area. Kutubon maabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM. Damon kira kinyo ka pagpaabot. It minus wagon malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Diretsahan.
1: Baga ililiba kita magkaroon kirang adlaw nga webes hasta kita alas 8:30 magkaroon dong oras kada itgabi. Imangin kaakbay ko technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio. Station manager is Imlilia De La Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako ninyo kirang anchorman, doon nyo kirang El Capitan sa Kangin and dahil sa kabarkadang chair in dilibe na magatod yung informasyon na balita sa sugod banoy sang oras ang tunga. Kapag pagayag ta sa programang Diretsa. Bago niya mga restore dong power kung aton karang Aklan Electric Cooperative. No? Brand out man sa Kalibo, brand out man sa Numansia, bagong tawag na aton yung mga amigo. Brand out man iya sa Banwa Itbanga, aga, I think sa Banwa Karat New Washington, at just doon sa ibang mga kabanwahanan, iya kara sa aton karang probinsya. Naka-experience siya nga kita ita layak ka nga mga unscheduled nga mga power interruption or blackouts bago niya ni Banwa nga ginakugang reportedly wrong supply kung Aklan Electric Cooperative bago doon ka nga mga power producers no sa Negros, Iloilo, and even some parts of Mindanao, naka-experience siya banwa ita,

kaya karang shortage kwanda karang energy production. We do not know exactly kung ano rong kabandanan banwa. Is it because kung pag tinaas, no, kung mga gagamiton, no, kung daya karang mga power producers, or else ginakugang gidman dong anda karang production, no? That is why ngarong mga electric cooperatives sa Western Visayas nalilisdan banwa, no, nga mag-supply ang magsabat kung demand, no, kuanda karang mga member consumers, kuanda karang mga respective electric cooperatives sa Western Visayas. Just like in Aklan, dong Aklan Electric Cooperative, no, nagarilay malang kita banwa kung aton nga supply, kung raya karang mga power generators nga ginabakay na ton banwa. Tinagaagtura sa spot market sa WISEM, ginapasara, no, sa transmission line kung National Grid Power Corporation, daya karang NGCP. Di karon nagadagagan banwa dong aton karon nga linya, no, nga ginabakay banwa, no, sa rundaya karang mga power independent or power producers sa Western Visayas and even outside of Western Visayas. May halin kita karon banwa nga power halin sa Negros and even some parts of Mindanao nga nagadagagan banwa sa linya kung National Grid Power Corporation. Iyon kita banwa sa tail end, no? That is why nga may mga nakarehistro ni karon, no, nga mga power losses, no, may ginatawag banwa nga systems loss. Nagadagagan ko namat it mga 2 digits, mga 10 or 9 digits, no, dong naduduga banwa nga kuryente, no, kung Aklan Electric Cooperative nga gina-shoulder mismo bagod naka-incorporate doon sa ato niya power bills, bagod niya ni nga may una nga layi sa Epero Law, karong daya karang systems loss, ginapa-shoulder sa ato niya karang mga member consumers kung raya karang mga electric cooperative sa bilog karang Nasyonet Pilipinas. Okay. Pero tawaan to oras ba nagtawupangon sa kabilugan ni ato niya karang pag-ili ba? Okay. Magkaroon ba nga gabi iba na we would like to congratulate, no, dato niya alkalde kung Banwat Kalibo, aga do aton kanang BC alcalde because they were there in Metro Manila to receive this prestigious 2026 model cities and municipalities, no, sa naging organize, should I say, kung aton kanang Manila Times. So, una magkaroon do aton kirang hayang doon nga alkalde, si Mayor Jury Sucro ag si Vice Mayor Pilipiro Quimpo. Raya rong first runner-up, no, nga municipalidad sa Western Visayas, no, nga nakabaton ito kirang prestigious nga award sa 2026 sa Philippine Model Cities and Municipalities, no, nga gin-organize kung Manila Times, no. So I think there are different categories, no, dung Aklan, I think nakabaton it daywa o tatlong ka mga award from the different categories gagin tao itraya karang Manila Times, no, gagin held kaina sa Metro Manila. That's why we congratulate the local government unit of Kalibo headed by Honorable Mayor Jury Sucro. And of course, aton kira nga mga bilog na empleyado ko aton kira nga Banwa Ita Kalibo. So, congratulations, no. Earlier, gin message ko si worthy brother Vice Mayor Pilipiro Quimpo, if he has time tonight, no. Hopefully, makareply imaw katon for an interview tonight. Relative sa runday karang nabato niya award kung LGO Kalibo first runner up sa runday karang 2026 Philippine Model Cities and Municipalities
sa bilog karang nasyon ni Pilipinas. Okay, balikan ko ang makaroon. Kabi Ibanwa, may nag-message sa, while we are having our program, na ginatalakay na kondo deka ng barangay Kabilawan sa Banwa Itmadalag, may nag-message. Unay mo nag-reply sa aton karang live stream it radyo todo. Ako ulihi gin message naton imaw gin pangutan na ta and kung pwede ta masayran dong packs about sa ray karang nagkakainabo sa may barangay Kabilawan sa Banwa kara ita Madalag. As a matter of fact, may mga official nga nag-view ka, BA ka kon. Nga nag-hambay nga, Sir Che, bro, asawa ro ni Kapitan Nabarte. Angelo Nabarte. Kabaabo may mga municipal officials kung Banwa ita Madalag. No? May attitude problem gin man manaron. May mga programa before sa Kabilawan nga nag-intra tagali ro asawa nga ni Kapitan. Kunamat imaw ta kuno nagapasta pra ita benefit dance una. May mga barangay may piyesta sa barangay nga may nagasadsad una. Nagin usuyan na ipermit agin papundo no ag nag-intrata ko ni mga co-appers kung Kabilawan Barangay Council no? Kasi imagine mo instead nga sabton ano ginabihan bagun ka barkadang che katodong che pwede maka-explain kami no? Kasi ito ko nagbutig to ta sa akwan eh public eh. Okay, ako pa rin una nag-message ka na. Tuta nakasagani sa kan. Okay, ganito. Sa asawa ni Kapitan Angelo Nabarte. Kababu, tamam nag-message siya kakon. May mga official ita local government unit it Banwa ita Madalag. Ag nag-informa sa nakakon, yung empleyado kagalit local government unit it Banwa at Madalag. Okay. Wa kang ma'am ka sayod nga si mayor is also an ex-seminarian. Si vice mayor is also an ex-seminarian. Do dating vice mayor ina si SB member GC Tumaka is also an ex-seminarian. Tatlo ina karon kami ang brot sanggo ng bayan, puros ko mga kumpare. Wa man ako nag-Buddhist aside mama. Kasi instead nga gabi inagatinawag ako kimo, naga-call ako king. Parang ani nga ikaw mismo na mag-explain ka kon because I know nga una si Kapitan sing kilid okay. Agod masabat nga giron dahil karang issue nga ginatumod doon ginatumod kara raya karang BBM 20,000 scholarship or educational scholarship grant. Ma'am, kung imong ma-review kasi may magin pasahan kung kuno kaina ita akon nga live stream, okay. May magagin forwardan ka, okay. Inaron di karon klaro, gapangutan na, di ba, gina-question ka, kilaya mo rayang mga pangag. Okay. Ag anong kamatuon nga nakabaton or magabaton, sandara ita raya karang BBM Educational Scholarship Grant. Gapangutan na ako. Nagapangutan na ako. Ag inamadon di karon sa akon kabi'i, kaginhambay, nga kap ko nagamonitor ikaw, can you please clarify this? Kasi wa man ako nila nga mag-jump sa conclusion banwa kara without getting your side. Kasi nung nag-feed ka kot information ka na, una man mismo sa sugod it barangay council it barangay Kabilawan. Okay. That is why ginambay ko kung pwede ma-provide ni mo ka kundong cellphone number ni Kapitan ako mismo ro ma-initiate na magtawag pero nagbalibad nga wa sanda it cellphone number
ni Kapitan Angelo Navarte. At tigil respect. Hindi man pwede rakap nga may nag-provide kakot information nga hindi ko pagtalakayon sa kahanginan. That is why, sa una ko pang sa introduction ko, ginambay ko kung nag-monitor ikaw ka, please, i-message mo ako, private message mo ako, no? Agod, mabuo ko rin imong side about di ka na. Imagine mo, ka-isturo, gatilawag ako ka-BE. Asawa mo gali to ka. Okay. Asawa mo gali. No? Raya karang si Joe Gabriel. No? Asawa mo gali nga empleyado kong local government unit kung banwa it madalag. Okay. Ma'am, may mga official ba yaki mo, ma'am, it madalag. Elected local officials at madalag nga negative gitaro anak inong ginahambag. May mga opisyalis, una, gahipo siyang siguro rakimo, pero palangga tananda si Kapitan, kaya gainta ng impresyon kay Kapitan. Mayad na si Kapitan, pero pag abot kimo, ma'am, gainta na kimong ginahambay. Joe Gabriel, nga account, Facebook account, nga empleyado kong local government unit kung banwa, kara it matalag. Dati sa'yo ako kabi inag-conclude. Pagkabaton ko't information kara ko pride ko, Tuesday, may gintawagan ako ina kung ano ka matuod ra. Ginverify ko doyon man Sir Che do Amon nga batian. Habay ko may number ka ni Kapitan Angelo. Okay. Sir Che, wagid kami it numero ni Kapitan. Actually, sayo dandaron. Up-at katawo, gintawagan ko una sa kabilawan, nagapangutan na ako ko cellphone number ni Kapitan. Tapos ikaw nagupok-upok kaya sa kahanginan. Okay. Kaya amanwa mo ginapamalibari na yung pangagan yung ginambay ko kabi. Naging include ninyo sa master list. Actually, ginpatawag pa ninyo nung lima nga nang magabaton ni 20,000 ag rayang lima nagpa-okay man ag i-divide ra into 9. Meaning, karayang limang ka mga recipient ba na raya nung magabaton ni 20,000 each. Okay. But there was an internal agreement together with the barangay council at barangay kabilawan nga pagkatapos mabaton kung daya karang limang bilog ka beneficiaryo ag recipient do daya karang 20,000 pesos nga BBM scholarship grant itaon ang darong iba kara sa apat. Pugayon ang daban wa nga ni magawa nga 11,000 each bangod siyam sa daban wa nga beneficiaryo. Hindi man dani mo sa wife ni Kapitan, hindi man ninyo matago. Common knowledge man inara within the four corners kung barangay council at barangay kabilawan sa banwa kara at madalag. Hindi man ninyo matago, ra, maski nabangon mo ako, Miss Jo Gabriel nga, na pinaumang kat balita. Di, normal doon nga, doon lang din man din yung dipinsa mo. Okay. Pero sa ibang tao nagapamati, ma'am, okay, kaya naging tawagan ko sa accounting office, gin-verify ko if true, nga uwa pa na-release. It so happened, si Tire, amiga ko abis si Tire, nga raw, provincial accountant. Dong provincial treasurer, amigo taman. Dong provincial accountant, amiga ko gin si Tire. It so happened si Tire, Salido, Templo Nuevo, okay, nasa Iloilo on travel. Naka-travel makaroon si Tire. So, I want to find out kung dong ana itabilawan no, nga intended para sa BBM Educational Scholarship Grant una pa sa opisina ni Tire Templo Nuevo. Rato niya provincial accountant. Okay. So, kaya na may staff kita at provincial accounting office nga ginpangutan na sir ginabirify panamon. Okay. Tira, ganito. Kasi, kaya nga rang daywang ka mga estudyante from Aklan Catholic College, graduating student, bakaroon ko nga nina sa irire, may nagtawag ka kung kaina. Kaya nagtawag, amigo ko gidra. Because, basi waka nakasayo, Gabriel nga, permi ako una sa kabilawan. Abo rang mga friends ang may pamilya man ako una sa kabilawan. Basiwa kayang kasayod sa bon. Okay. So, nagtawag ka, kung gin-clarify na, pre, dayang rin sa bilog, ako doon pre nga gumankon. Actually,
tama man doon nga graduating student imaw ag may scholarship. So ginadvisean ko nga hindi unlang pagpabatunon. So nagpremisa ko, sige pre, wa makunit problema ron. What problema? Kasi may isang bilog pagid nga official it kabilawan, dating official nga tumawag pagid kato. Gin confirma man gyapunan ta. Tiambay ko wa manit problema. Ambay ko kung gintao yung ko asawa ni Kapitan dong cellphone gin pa istorya ako kay Kapitan Aljo ano na Angelo na Barty kabi nagin explain ka na si Che Maura ron natabo karon mayamon nga internal arrangement. Okay, di wa manit problema ambay ko wa abit ginahaboy mat ang magain nga istorya kay Kapitan. Do ako niyang gustong masayran. Siyempre, Kapitan, may criteria, sir. Di ba, sir? May aton niya criteria, may aton niya guidelines. At sa guidelines niya, very clear, no? Na kung may scholarship grant ikaw, okay, ginadumilian ikaw na makabaton banwa, itdaya karang bulig financial or educational financial grant from the office of the president. Pang lima ron imaw Kapitan na Bartis. Now, kung tinawaan ninyo, ginbuo ninyo sa natong mga legitimate, natong mga qualified and deserving nga limang bilog, agintaon ninyo ni katosang bilog nga tawo na may scholarship, then nabay ko Kapitan, risk gumugot around. Okay. Kasi, kapag inobrani mo ron, no, na ginbuani mo sanda, ginbuoy mo rong katunga, agintao mo rikato, sa hindi pwede tawaan, pwede kakap makasuhan. Kasi may inaon ka ron nga deceit. May inaon nga fraud banwa nga natabo. Kasi bawal nga ni sa guidelines. Hindi pwede sa criteria. Although, wa matood na lang pangalan igto, pero sa nato nga mga kwalipikado at deserving nga nakabatot 20 mil, ginbuo ninyo agin tao sa another person. So, klaro man dun. Okay. Ginapaintindihan natin da, para basi kung mahambay ba si Kapitan nga, mahambay ba si Kapitan nga na naman si Sir Che. Now, to yun doon ginatawag kap nga mala prohibita. Okay. What does it mean? Ano gusto ang bagon? Mala prohibita. Okay. Ano gusto ang bagot? Mala prohibita. Nga ginabawal it layi. May guidelines yun na ni kita. Okay. May criteria yun kita. Ginidiyahan pagid ninyo. Okay. Ti. May mga nakasayod o nakap sa imong barangay. Wa man si katudong che nakasayod ka na kung wa nagreklamo rin mo mga kabarangayan. Una. Okay. Kasi una bes mo kung man ako taga kabarangay Kabilawan. Nagkakalibot ako, hindi man pwede, hindi ko i-cater. Doon daya karang isyo, bangod nga ni Macaron. Doon controversial nga isyo, daya karang BBM scholarship grant. Di kong ginipusan ko ra. Okay, wa ka nakasayod una. Pagka-distribute ni mo't kwarta nga ra, may mag-complain kay mo sa ombudsman. Di patay ka na bata eh. Kung gipasugtan mo ring asawa ka ra. Oh, di may dyan nga ni Macaron, wa pa ho. Pasalamat ka nagwa sa radyo nga uwa pa ninyo na release. Raya karang 100,000 pesos. E paano? Kung na-release mo na, ginpamugaan mo sa nagkwarta. Mabikaan kay mong asawa ra? Okay. Ha? Kapitan na Barty? Mabikaan kay asawa ra? Okay. Pasalamat ka, uwa pa ninyo na release. Agara may complaint. Abo ra. Nga nakabati una, nakasayod una. Si imong mga barangay kagawad. Hindi mo mga barangay kagawad, gana, ratong lima, gagin patawag niyo, gitistorya ninyo, ay sunokin niyo, internal arrangement. Do you think, Kap, hindi na sa damagsugid, hindi magpangutanan ang naginikanan ka na? Di sinuiguon ka na bukon bagat ikaw? Okay. Bukon bagat ikaw, kasi, wamatakap it problema, kayo nga pangunta na ako kay mo, Kap, kilaga mo, raya karang daywang ka mga graduating students na may scholarship. Okay. May scholarship na nagatuon sa i-issue. Nalipat ako sa bilog, bako man ay issue sa ang sambilog kara sa Auckland Catholic College.
Di, hindi man natunkap ma. Sa ito ton, abo patang piniino una sa barangay kabilawan nga unpredictable. No. Nga maskin kaapin ni mo una kap, hindi na ni mo masayraw niya kaapin pa. Kung gatubang ka siguro, okay. Pero pagtalikod mo, ginahanot ka. Okay. Ang politika ra, politika. Okay. Di, wako niya ni pag-mention na, nga sambilog ka na sa mga pagkatawaan ninyo o nga itbarangay kagawad. Roan na nga ginikanan, naka-empleyado, permanent ka empleyado kung local government unit kung banwa ita, matalag. Oh. Next time, Cap, advice ni, kasi, hindi man ko na ma-advise ni Cap eh. Ha? Ma-official yung takakot banwa na gas. Hindi man nabi pareche, sir, che, hindi man ma-advise ni Kapitan, hindi man sa under man si Kapitan. Ikaw takulo nagadikta kay Kapitan. Tik, bukon bagat manami, ma'am, bukon kita manami pamatian. Bukon kita't manami, especially nga empleyado ka ita, munisipyo kong banwa ita, madalag? Ma-comment ka, may congressman na nagapamantaw live stream. Pilang ka mayors at kagabiin nagapamantaw.

0: public funds. And when you say public funds, this is owned by every citizen of this country. And therefore, we have the right to question, especially kung dong kwarta, wa na agto sa insakto ag sa tama. Abay ko nga ni ma'am, abay ko Kimo, this is mala prohibita. Ginabaway itlayi. Ganong isayang kaskalar, tawan mo kara. Naka-specify, very specific. Sa ginpaguwa nga guidelines sa criteria kong provincial government. Di ibutang animo si kapitan kara sa agang-agang. Oh, klaro man lang ang bay kabi iklap kap ko nag-monitor ikaw kap, pwede maklaro mo ra, message mo ako, para klaruhon mo ra. Ikaw ta nagpinos una sa kwan. Huwag kating nahuya. Empleyado ka pata banwa it madalag? Munisipyo at banwa madalag? Oh, maintra kating co-appears? It barangay council? It barangay kabilawan? Oh, tanaw pira mayor Bulano, ah? Mayor Gubatina? Oh, Bulano GC, vice mayor? Oh, kuna pira, tanaw pira ninyo? Ay, empleyado rin ninyo na sa local government unit kung banwa it madalag, yun di kakak.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Oh, Bebe Yani, ako amigo nga na. Nakaina ka, kumpre, inambay ko ng guman ko, hindi pagpabatunod. Nag-uoy man kita, sa mga students nga na. Oh, actually, ako awa-awa, abay ko nga ni, naging ubra ni kapitan nga na, okay, tarakap, wa ta problema, ginhugay-hugay mo kanda. Pero nakabutang tabi na kap, deserving, ag qualified students, the term itself, qualified. Okay, di, ginbasa mo kapitan, do guidelines? The term itself, qualified. Ginambay, ina, kung government scholar, ina, on my scholarship program, hindi pwede, natawaan. Di ba? Ano rambay nga ignorance of the law excuses no one. Di ba? Ignorance of the law excuses no one. Ti sayod ninyo nga may guidelines, may criteria, ginbali gihapon ninyo. Di ba? May ginbali gihapon ninyo criteria a guidelines. Although, huwag matunda ng pangagan ko sa lima, pero pag binuuan mo rin lima nga itao mo sa another person, kap, my God, doon na ginatawag kap nga actus reus? Okay. May ginatawag abi sa Latin nga actus reus or what you call this? Nga ginaplano mo ba? Gain di imong intention. Although, di imong intention is good, pero, saya, wrong pag-apply. Your intention is good, but the application is wrong banwa. What a problema ron nga, gusto man ni Kap tanan eh. Kung siya malang man to, gusto man kuta ni Kap magkasagamit eh. Pero, tama man ang intention ni Kap, good ran ang intention. Good to intention kap, pero may guidelines kita kap na ginasunod. May criteria kita ang ginasunod. Naila kating karon kap nga, oh, kababong nga message ka kun. Oh, paano kung nataunin mo, na-release mo, agipailan ka na't kaso sa ombudsman? Paano ka? May dyangani, haradyo ko na makaroon? Haradyo ko kabi eh? Oh. Eh, God. Di ko gin ma... Habang nagabalita, ma'am, I've been in this profession for 30 years, ma'am. Okay.

0: kuman dong saga nga journalism agbukon nya journalism that say kabi iga pangutan nakap do you know these people ginabay ko si Kapitan Kap kung nagapamati ikaw Kap okay pwede mo maklaro ra ma-message ba ako maklaro because I don't have his cellphone number I don't have his contact as a matter of fact I have tried several times sa nag-feed niya nakakot information please get the cellphone number ni Kapitan agad bago ako magprograma kabi ka BE at least matawagan ma-informa ko si Kapitan nagapamantaw gali rasawa yun di kaka kapamantaw ka gali dapat kininforma mo si Kapitan na to si Kamarkadang Cheo kabilawan tong subject matter okay tapos ito kating ina kating mag iwalwal sa kwan ina kat ay Jesus Maria kagusip ina kating magwalwal sa account okay ay kung gi-message mo ako Kamarkadang Cheo sir pwede ka istoryakin mo si Kapitan okay. Oh ito nagapangamantaw rung mga oh, sagod ang bayan members. Oh. Mga elective official it banwa it madalag, nagapangamantaw. Oh, agibaran ang impression kimo. Oh, kabatas, may nagasadsad inagali ko piyesta papunduhon mo ta usuyan mo tat permit. Sino ka? Ah, ano ka? Oh. May mga benefit dance una nga ginapangunahan mo ta si Kapitan? May mga affairs dong barangay nga ginaintrahan mo ta ro Kapitan? Ayo di kaka, ikaw lang dumayagat Kapitan baga. Agon masairan mo. Di kaka-questionon mo. Ako kapwa, wata ako kap, okay, ta ikaw, wata problema eh. Abay ko nga ni, kung kami naka-istorya, kata kita, wata problema kung tara eh. Madali man ako kap, istorya. Doon mga pamilya at ginambay ko kami, mga pangaganya, nagtayawag kay inakang. Nagpangabay. Ito yung ko, dali man ako may istorya. Ano gin karon? Oh. Pero, ha? Ikuan mo man kapi. Turimat bayad ding asawa nga ron. Oh, ayro mga taga-Banot madalag nagareact. Ano ro magain sa ginplastar? May gani ginplastar ko iya. Aware ka? Oh, paano kung na-release mo? Pinailan kay kaso ombudsman. Ay pwede makontak yun anonymous. Na what pangalan complainant? Anonymous ka complainant. Ginabaton makot ombudsman paano? Pagpanaog. Inimbestigahan kay ombudsman. Gin pasabat ka. Oh, abuon pa man makaroon do, mga mayors gani, ginasuspend, ginapahalin. Ah, ginapahalit tong busman. Sus Maria Kagusip, pasayamat ka, ginradyo ko na kabi eh. Oh, tapos ikaw nga, hindi mo nga pagkaintindi. Oh, next time ikaw dumayagan kung madayon do November 2, oh, ay total job order ka malang, ikaw dumayagan, Kapitan baga, nasa kabilawan, ay padaganon ko si Kapitan Jujet. Pari Jujet, kuhan ka pa? Oh, pabalik konta si Kapitan Jujet, Mayor ag Vice. Pwede ganun, Kapitan?
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Pasalamat ka mo ay may media. Pasalamat ka mo na may buhi rong media sa akin. Kasi kung wait media, paano niyo masairan nga? Haragalig ka kayo nabuo nga ramakar. Oh, kasi kwarta at aramu, pag-abot abi sa kwarta, nagagain nyo takon amat dong anyo it mga official, especially yung mga kapitan, nagagain nyo talon ng anyo kung amat. Nagaibaw talon dagagan kung amat, kwanda karang piniino. Hindi mo ta baga kung amat masairan kung si Inpaag to. Kasi, doon ginaistoryahan, abi, kwarta. Oh, di pa salamat ka mo. May mga katapuit media. May Archie Hilario. Oh. Nasasaira na ito nga mauragali yung ginaubra it mga kapitan, mga barangay officials, nga ginauna na ng miyembro at pamilya. Makaon dong DILG ng pagguwa. It's statement ng provincial DILG officer nga hindi pwede dong o nga it kapitan o nga it barangay kagawad. Okay. Hindi pwede mag-unga ng pagawa rong DLG Macaulay Tuan statement. Hindi pwede rong unga it kapitan, hindi pwede rong unga it barangay kagawad. Abay ko, kita nag-deliver malang kita't balita mo. Okay. Pero kung ako tarin yung awayon, ti, matsabukon siguro it manami. No? Ako tarin mong pag-uon nga purilon kaga imbento it balita ti, di ka rin paul yun doon. No? Aga, I will never tolerate that. Definitely, I have to defend myself. I have to protect my reputation as a broadcaster. Hindi ko man pagpabayaan doon ba, no? Kawa man ako't ginambay ng mga aing kay Kapitan Kabi'i. Never man ako nagambay kasi wako pa nga ni Abati'i man no side ni Kapitan. Okay. Wako pa man Abati'i rong side. Okay. Agkabo-abo pa ta. Nga mga kabaranggayan ni Asakan nga maungraro ginaublaman gihapon. Kung sinoro mga pit sa guwag, sinoro kalyado sa politika. Abay ko nga ni patronage sa politics eh. Or political patronage eh. No? Vulnerable daya nga ng assistance is also vulnerable, no? To political patronage. Kasi kebanan ka ra. Sino mga pit, sino ng miyembro tamilya? Kita mo rin ang mga unga ginapasugod. Ginaduga uta natin kung amat dong delikadisay. Ginaduga. Kasi kwarta na itong ginaistoryahan eh. Wow, kita delikadisa. Kasi para kanda mabahugot ang 20 mil nga rin. Kaya ako naman, natatagbuo ko lang. Kung sino ng supporters, sino rong loyal kanda, sino rong diehard kanda, sino rong miyembro pamilya, dayaw ang gidlat ah. Tanawan ninyo mga si mga buligar at gobyerno. Okay, nagambay ka rin ng gobyerno? Nga parang sa inyong kaapin? Oh, or parang sa inyo karon niya kaalyado sa politika? Uwa man ah! Pero realidad ba na pagpanaog? Itaya ka ng bulig halin sa national government kung sino ang kaalyado ni Kapitan, sino ang kaapin ni Kapitan, dato ang banorubusog. Agrayan gusto na itong i-break? Okay. Dayan gusto na itong samaron, banwa. Okay. Kasi uwa ta karon itgin napili. Okay. Dapat para ron sa tanan. Rayang ka ng bulig it gobyerno para ra sa tanan. Wara it kolor, wa it rasa. Wara it kolor sa politika o wara it rasa. Dapat tanan ka ra. Baka baton ba? Pero, abay ko nga ni, sad reality. Pag abot sa mayor, kung sino ang mga leader na nasa barangay, natuwang man. Pag abot sa barangay, kung sino ang mga leader, sino ang kalyado, duyo niyang man. Okay. Di kunuwa karat media, sino, paano na itong masayran na? Okay. Paano masayran it publiko, nga maroon ka nabu, ara, kay G-Mark Inosanto. Si G-Mark, kwalipikado nga mayad si G-Mark Inosanto. Patay rong ginikanan. What scholarship? Nagapamanday para isustain. Kuana nga pagtuon sa Libacaw College of Science and Technology. Kung dong termino nga vulnerable, he is one of the most vulnerable person in Madalag. And yet, he was not included among those 5 recipient kurundaya karang BBM scholarship. And yet, God is, you know, God is really good. Kunuwa haabot ito ni Archie? Kunuwa na interview itong mga katapo it media? Do you think na tao at importansya si J-Mark Inosanto? Imagine mo nag-pour out ng blessing sa rodekarang tao. Hasta kaina! Siging binaton ba na? Siging padaya? Pati yung office of the president nakaabot ito kay President Bongbong Marcos. That is why yung DSWD kahapon nag-umang mo Region 6, regional office yung DSWD, nagtaoban mo, 20,000. Cash. Oh, Ay, kunwa it media karon paano? Ma'am, paano? Okay. Paano? Oh, kabi'i, gatinawag ako kimo. Kung gintao mo ring cellphone sing asawa kay kapitan, tinaklaruhan yung dapat na. Galing kabat mga opisyal ita, munisipyo ita, madalag, mauringin matamanon, bro, mauringin matamanon, sir. Pariche, kabuabong nag-text. Kilaga kagaliun na sa kwan. Kabilawan. Oh, kung madayon kaprong eleksyon, tawa na bisang asawa ra. Ing asawa pa dahil galat kapitan una abi. Dayang ka ng si Joe Gabriel.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Okay,
0: nakaroon yung gabi iba, no? Balik kita sa Banwa Karatmalay, in particular sa Isat Boracay. Nagbukas yun last week. Daya karang Kaban Resort. I have heard nga nung major stakeholder kara is a Chinese national. Okay. Ag rikaraba na nung Kaban Resort. Daya rin mag-host ita raya karang ano ni sa Manila. Taga mabaho nga kwan. Sa resort world nga ginahampangan bukon ng mga foreigner dong nagataya ano nga ni nalipat yun casino, okay, casino. So dong Kaban Resort was formally opened I think last week ag they brag the casino operation. So pag casino abi nga ra normally dong atong interpretation kara dong nagasugay syempre may una-una sa aton pa sa upper class may naman sa middle class pero mga lower class nga ra parehas katon hindi yung kita inakasugod kasi una ginausuyan ikaw it passport sa milog marang requirements before you can play a game inside this casino you need to present your passport aga may napatangani karon pati visa ginausuyan ikaw ID so an ordinary citizen like me or like us mabudlayan ka banwa sugod okay. So dayo isigang ka siguro sa bilog sa mga safeguard nanda kung kasino para ngani nga dong mga gusto nga mga maghampang dato nga mga individual nga sa upper ag middle classes. Now, kung mauraban warong aton kira nga interpretasyon bangod dong Boracay is a prime tourist destination. Naga-expect kita karabanwa it mga gambler, sugarol, tourist, nga halin sa Europa. May nakaroon halin sa Dubai, halin sa Hong Kong, gabanan maura eh. Ano pagid nga mga countries nga babaskog magampang from Europe, from America, from China, Singapore, sin pa. So, dahil na itong gina-expectar banwa nga bisita. So, dahil na gina-expect nga market ita raya karang Kaban Resort nga nag-operate ita raya karang casino. Ti, kung nabuo nga nag-agto nga turista sa Islat Boracay, sa Akan, normally, nga dung aton nga ekonomiya mga boss man ba? Siyempre may mga kaibahan dun sanda. Oh, rebar karon daga mananda ng mga bodyguards, daga nanda ng private plane, may mga yati, kasi may mga kwarta mo. Okay. So daga randang yati. Okay. Daga randa karon yung private plane. Daga randang mga bodyguards, daga randang pamilya. Okay. So ma-take it vacation sa Boracay. Imagine mo mahampang kayang siyempre rong resort. May mga hotels. Di kita, kita rong resort. Eh. Kasi, check-in sanda na. Bilang days. Pagkaon, pagkaon. Souvenir item. Ah, mga baligya, mga souvenir shop, siyempre, nakita agin. So, doon iba karon mga diving facilities, no? may mga diving club may mga ginarintahan ina karon nga ano ni jet ski, mga pump boats, no, island hopping. Imagine mong banwang kita ara kung isla Itbura. If they will stay there for 2 days or 3 days, imagine mong kita ara banwa it is Itbura. So mabahaw lang bulig sa ekonomiya. Okay. Ah, may mabahurang impact, no, sa aton karang economic aspect ko aton karang probinsya Itak. Okay. Di, di ba nga nga mga gabisita una, pag nakita ng daranga, very hospitable, very accommodating, very receptive banwarong hotel personnel or taga probinsya at Akyan, taga Islat Boracay. For example, magsakay abimana, for example, sa nasa from Katiklan Airport going to GT Port, manami ro pag-entertain ka na, no? With full respect, manami ro pag-abibar kan dati. Matatakraban mo sa piniino ko na ikarang mga milyonaryo. Pagtabok it Boracay, okay, gina-assistihan sanda itay ka ng mga pambot operators o mga tao kong pambot operators hasta magpanaog sa pambot, hasta sa pagsakay sa electric bike paagto sa Caban Resort, di hindi maduga arabanwa sa dang paminsaro. Malamang nga ma-invite na sanda sa iba pagin yung mga kakilaga nanda nga try to visit Boracay. Okay. Once ka magsugay ikaw, why not try Boracay? Igto kita sa Caban Resort. Manami dong lugar. Okay. Manami rong pag-entertain tao, hospitable dong tao, very accommodating dong tao, manami rong pagkaon, and everything. Okay. So, may domino effect krabanwa. Soraya siguro Mayor Promy Bautista sir no aton kaya nga inculcate ag instill sa minds ko aton kaya nga mga pumuguyo sa Banwat Malay. The problema right now sa Malay, kaya banan ina co-workers are not aklanons. I think 60-70% nga na-employ ba no sa dekarang mga resort, mga business establishments, are not aklanos. Dayarong pinakamasakit sa tanan. Despite the fact that there was already a resolution passed and approved by the sanggunian ng panlalawigan, no, urging and requesting the hotel owners to give priority and to prioritize the aklanon applicants na makasugod sa dang hotels. And yet, it remains unheeded ko mga hotel operators. Gumawa kayo na banwa karon, sumod ka sa mga hotel kaya banan Ilonggo, Cebuano, Metro Manila, taga Bicol, ah, taga Romblon. Okay. Sildam kayang banwa, habay ko nga ni 30% yung una karon ng aklanon workers. 70%, 60-70% are not aklanos. Sayod man kita nga mga aklanons. Kita nga mga aklanons, we do not want to take advantage sa mga turista. Kita nga mga aklanons, hospitable people. We are known, no, as an hospitable people. Okay. We are known as a kind people. Okay. And we do not want to take advantage sa mga turista ba, no? Tanaw ba ninyo? Oh, kaya ba nan una makaroon ina sa 28 beach karon sa streets at beach mga Ilonggo, Manila, mga nagatato, mga nagabaligyat souvenir items. Bukon nyo tabanot aklano. Nagamasahi, bukon nyo tatakan. Oh. Ti, bangod bukon nga ni taga Iyasanda, bukon sa na taga Aklan, ti, what do you expect? Pero, abay ko nga ni, dapat siguro ato nga Provincial Tourism Office, no? Together with the Municipal Tourism Office kung Banwa Itbalay, dapat may ato nga monthly nga orientation seminar sa ato nga workers una nga ron, maskin sang oras, yung daywang oras. Kasi, Aragon, nagakaduga on makarondong bisita naton sa isla. Nagatransfer on sa ibang lugar. Okay. Bangod yan ni Pamiliti pa yung gina-overcharge naton dong pag-abot. Once nga turista, gina-overcharge naton. Pag-abot sa pagkaon, ginataasan ta kung turista, igaom naton, milyonaryo, manggaranon, may kwarta. Ginataasan ta. Di sino pa rumabalik, abi? Okay. Sino pa rumabalik ka ton? Kung mauron kita, kung good for one kwanyang kita. Okay. Di, sino makaguoy at the end of the day? Kita nga mga akyan. Bangon yan ni nga, rung Burakay nga na. Ha? Will become a clan's pride. Ano, maskin ano rung magkanabo. Di, paano kung wao taga-agto sa Burakay? Paano kung uwagon it mag-pull out yun ng mga investors sa Burakay? Ano rung matabo sa isla't Burakay? Ano rung matabo sa ekonomiya at atong karang probinsya at akyan? Agara pa makaroon. Ginaplano pa. No? Ay approve tara sa Department of Public Works and Highways, natapos yun ng public bidding ka. As a matter of fact, nagkandakot ang aning survey, no? Doon San Miguel Corporation, no? Sa nagpatigayon yun at asandakot geographical survey, may mga soil testing at asanda. Rong credibility ita dayakara nga surface. Okay. They have already completed the surveys sa ronda karang pagbutang itulay sa isla't Boracay. Di, once nga ma-realize, no, ni Ramon Anga mabutangan itulay from the mainland Malay to the island of Boracay, isipa ba ninyo kung ano magkainabo? Okay. Kasi hindi man pwede na banwa nga hindi pagsukton doon ni Ramon Ang. Imagine mo, no? He will be investing 8 billion pesos purposely for the bridge construction. So, sin bawion da rin Ramon Ang? Okay. Di, expect na may toll gate eh. Oh. Kada sugod din siya kyan, ti. Sa bilog kasi nga kyan, auto. Ti, kung sukton kayo na 200 pesos kon 300 pesos. Sa bilog kasi nga kyan. Sa bilog ng motor, 50 pesos. Oh. Pilang dagon ang sinukot una. Okay. Ti, hindi man pwede na nga, maskin magambay ka local government unit ng Banwa at Malay, may andong ordinansa nga, i-regulate na ton dong numbers of vehicle nga nagasugod sa isla't Boracay. Do you think masugot ka na ba? Warong management sa San Miguel Corporation. Kasi may gina-target masada. Dapat sa sugod, libang dagon, dapat maurahon daton ka ng ROI, dong return of investment, sa ginpinansa ng tulay sa Boracay. Di ba ka? Di. Mabutangon ba nwa ka sa peligrong environment? Kasi pag inalaw naton, no? Dong volume of vehicles that will enter the island of Boracay, normally, may mga environmental impact raban. As well as, no? Sa foundation kong isla at Boracay. Because you have heard from me that the University of the Philippines have conducted a surveys. nagpadala sa Dabanwhite Surveyor sa Boracay. And what's their findings? What are the findings kung taga University of the Philippines? According to them, overcrowded banwarong Islat Boracay. Overpopulated ng Islat Boracay because of this massive construction. It mga hotels at resort. Before Banwa, may una ang ordinance sa Rung Banwa at Malayga, dapat daywang grado ang, tatlong grado ang dapat ng hotels. But look right now, may tig na pugo ng grado ng hotel. May more than pat that pang, imagine mga ninyo. No? Imagine mo rung kabugat ng Rung Banwa nga ginatuson kong isla. Okay. Ang sayon ba ka mo, nga rung isla is made of limestone. Ano rung limestone, Banwa? Apog na imaw nga rock. Okay. Bukon ta rin mo, track, kaparehas kung batong nakikita natin sa bukid o sa iya sa Sacklan River, kundi apog imaw nga rock. Okay. Now, imagine mo rung bugat, Banwa, kung mga hotels nga establishment sa ibabaw. Talawa ba ninyo makaroon? Kung mag-high tide, ina sa Boracay, dati nga mga lugar nga hindi mabot, naabot yung mga resort. Nagkasama dyan nga nila ibang resort sa Front Beach. Kasi abot yun ni mga Banwa, itaob. Why? Because nagaon-on, Banwa, ginakaon yun ni mga tubig. And kung hindi natin ma-regulate to construction kara, if you are going to allow the massive construction in the island of Boracay, at hindi pagpunaonda kung local government yun ni kung Banwa it malay, patay tayong bata dyan. Kasi, Mayor Promi Bautista, sir. Pera-pera lang naman ho yan. Eh. Okay. Ano matalker kung mga opisyal ng Latmalay? No? Matapos matandang termino ka na, milyonaryo yung matasan. Manggranon yung matasan. Singkating kakita ba no? Ang forest land? Timber land? Okay. Na dapat hindi pabutangan its structure because when you say timber land and forest land, my personal understanding is this. Na ginapanag-iyahan na it gobyerno. Wheatland, timberland, forest land. And yet in Boracay, there was an exemption. Nakita katig forest land, may mga hotels na ito, Banwa. Gintawaan tat building permit. Gintawaan tat business permit. Wheatland, Banwa, may construction. Forest land, may construction. Timberland, may construction. Because of what? Because of man. Eh, kung ginatawaan ka't milyones karon una ay hindi mo ayan pag-ideyahan. Di ba nga, Mayor Promi Bautista? Ha? Kung milyones kimuro gina-offer, gina-bribe ka, do you think hindi ka magpirma ay? Kasi mga awak eh, haman ka barkadang che, katudong che, timberland, may structure, may building permit, may business permit, may mayor's permit. Wetland, may mayor's permit, may business permit, may building permit, yun di kaka, may building permit. Wetland, forest land, timber land, yun di kaka, may building permit, gintawaan it building permit. Eh, do you think that Boracay will last for another 20 years? Kung makaraban warong sitwasyon, ya hindi natin makontrol, hindi na ma-regulate to construction una, pag binutangan da tulay, okay. Pag binutangan da tulay, una, sus Maria ka. Di buon man ni Ramon Angro ng 8 billion eh. Oh. Di ambang ita, iba nga mga, iba natin yung mga naila matatulay, siyempre katulong che. Oh, Typhoon Signal 1, hindi yun kami ka-travel, pagtot Boracay. Kung may mga emergency, paano ka kabarkadang che, katulong che. Di may hospital man ng Boracay. Okay. Paano kabarkadang check kung may flight kami at mag-declare tarong taga Philippine Coast Guard nga suspended tarong pambut. Paano kami makabalik sa Metro Manila kung emergency? Which is tama man, valid man. Okay. Paano katudong check kung may nang emergency nga kinangan hindi masaparan kung St. Gabriel Hospital or Tirol Hospital sa Boracay ang kinangan tayong i-travel ng pasyente? Okay. Di, may punto man. May mga punto man ba yan? Okay. Ugaling, siyempre, hambay ko nga ni, siyempre, si Ramon Ang, 8 billion pesos, is 8 billion pesos. Whether we like it or not, bawion doon ni Ramon Ang within a span of 5 to 10 years. Di ba magsugot kung si Ramon Ang ma-invest ima record 8 billion nga wa ita ROI? Do you think masugot karon si Mr. Ramon Ang?
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening kay Worthy Brother Barangay Kagawad Kim Chana Medgarino. Good evening. Okay. Good evening man ina kay Panipias. Uwa kita gahabol sa kwarta. Ay sayod naton tanan don gabukon it aton dapat transparency. Okay, Panipiason Madalag Aklan, good evening Arias, Anabas Tirano, Brinio Gregorio, Bianisto, good evening. Apo live. Okay, kanini kay Ma'am Luisa Birol, good evening sir. Tama kagiting watching from Balite. Kay si Roger Nagalis, good evening ka todo Sir Che, and deliberately happy Thursday sir, have a blessed day today. Enjoy your day sa imong programa todo diretsahan. Kay nini Bill Arsula, pabalikon si Ampod Jujet, Kapitan Sir Che. Tao kung nagamonitor imo ra. Okay. Di ba pod, New Sira Dan. Okay. Kay Worthy Brother Rob AJ. Kay Sir Aloxos Mationg, may daig nga gabi eh. Kay nini Maribel de la Cruz na dura, uwa nga ni po it initiative sir. Kung uwa tagali sa guidelines, nga di pwede doon nga it public servants, hay unahon ananda, anda nga o nga makabaton. Kung mag-react ka para sa kaayusan, turingon ka dayon nanda nga kontra. Kung maghipos kita, gapadayon dusaga nga inobra. Thank you, Gid. Nini Maribel. Kay John sa Ilo, good evening Sir Che. Ehem. Shout out ta... here in Quezon Province kay Sir John, kay Noemi Santa Maria, good evening Cas Che, at sa tanan nga watching live from Dubai. Inakatingali Sir Ma'am Noemi sa Dubai, thank you so much mama. Hindi ko abi mabasa rin ibang nag-message, so okay, pasinsya gid ha. Kay Paring Libby Rostro sa Boracay, good evening pre, watching live. Dahil na problema eh, hindi ko makuano o araw man. Dali ang ah, dali ang ay kabudlay. Okay. Kay Bulano John Padalin, good evening and God bless. Good evening kay Bulano John Padalin. Ina kay Worthy Brother former Vice Mayor GC Tumaca, SB Anthony Nabor. Si Vice Mayor nagapamantaw man katon. Vice, good evening. Okay, happy monitoring. Okay. Good evening man kay Kong Lito Marquez. Kong good evening, nakabyo ka ton. Ang Congressman Jess Marquez, no, ita una kara nga distrito ka ton kira nga probinsya kara ita akan. Matagal ako nakalive. Nakalive ako. Sakon nga ako. Okay, dali ang. Dali ang. Ay, hindi ko makita. Rapon kira nga live stream. Okay, iya sa ako. Kapitan Alin Rubilo, Cap, good evening. Kapitan Alin. Good evening po, Che. Thank you, good Cap. Happy pamati. Kay Auntie Nima Kindong, Auntie good evening. Ina sa kawain niyo wasin tong kay Uncle Joey. Good evening Sir Che. Ina kay Nini Andrea, mayad nga gabi ibra, bro. Aga ina kay Captain Christian Alangan, bro. Good evening. Aga ina sa mga unga, no? Sa Banwa Itnuman siya. Nagkita galit kami kung nagtaliwan niya gabi ini Police Major Daryl Dexter Tortoya. Bro, good evening. Okay, wagit aki, nagalin mo sa pungkuan. No, dong chief of police kung aton kira nga less of PNP kay Mrs. na. No, thank you, good bro. Salamat, good. Aga umapas man si Worthy Brother Captain Duni Magban. Bro, Duni, bao need law man kita. Nagbalik it Manila, ray, ga schooling pa imaw eh. Okay. Matapos galing ko na ng schooling. Gapi naman taw gali si Nini Soyla, no, si Lieutenant Soyla ita Deputy Chief of Police kung aton karang leso PNP ag kay Ma'am Ninit Ibadlet. Ma'am, good evening mama kay Ma'am Ninit. Dong chief ita Intel division kung leso PNP. Kay Police Officer Barrera ita leso PNP. Thank you good so much. Ina kay Ma'am Rose Alcaraz, good evening po Sir Che watching live in Mina Leso. Aklan, God bless you always. Okay. Ina kay Nini Lorilyn Igaras, mayad nga gabi is Sir Che. Kay SB Anthony Nabor, good evening. Kabarkadang Che, SB Anthony, good evening. Ina kay James Prado Bilarmino, mayad nga gabi is kabarkadang Che. Live stream sa Calamba City. Ato nga dating SK Federation President, Toto Ijo Benji Aranas, ina sa Canada. Good evening, Nong. Thank you good so much. Ina kay paring bro, partner Rix Makinto. Good godly night, partner Che. Good evening kay paring Rix Makinto. Kay Kapitan Errol Pulhensyo, it Aliputos. Uncle Errol, dating kapitan. Good evening, Idol Che, watching live. Aga Kiking. Kay Barangay Kagawad Mark Pugak Bilyasa, it Barangay Sirodo. Good evening, Sir Che, watching from Sirodo. Keep safe and God bless. Ina kay Kapitan Jane, aga SB Johnny Rentilio. Good evening. Kapitan Alin Rubilo, it Barangay Bakan, good evening po Che. Kay Toto Jason Alayon ita Tangalan, good evening Sir Che. God bless, stay safe. Pa-shout out sa daywa kong kaunga, kay Maymay at kay Jaja, thanks good. Kay Ma'am Lisel Gilyada Ismail. Ma'am Lisel, good evening. Okay, ita Barangay Puok. Ag congratulations gali sa unga ni kuana ni Ma'am Lisel. Dali yang. Bag-o nga pasarda sa kuan eh. Ginbasa ko kabi. Sino ko nga kuan niya to man? Ginbasa ko kabi eh. Ma'am, pakikwan niya ni ma'am. Kay Justin gali. Oh, basa ko kabi. Kay Justin Ismail. No? Bag-ura imaw nga pasar sa kwan criminologist exam. No? Kwan yun da imaw na yung license. Criminologist license. No? Thank you, Gid. Ina kay Ma'am Lisel. Ina kay Toto Justin tapos kapasar para imo sa Napulkum. Daywa ko tara ng eligibility kaya nga ni ay madali ka tara imo makasugod kabay pa manang Lisel ngaro makapungko nga pidi aton nga amigo kasi ginaugong-ugong mapidi sa aklan daywa tagid pros gid aton da amigo no o galing may nagwa nga ra nga sambilog nga babayi no? Nga Colonel man no? So pangamuyo ang nang makabulig kita karon. Okay, ina kay Joe Saril Liberato Pador, good evening sir, watching here. Ano sinya nga ni ikaw sir nga country? May plug iya, yeah, hindi ko maano eh. Pakikwan niya ni sir, thank you so much ha, Sir Joe Liberato Pador, thank you. Sir Marvin Makabinta, good evening sir Che, God bless you always. Manang Gina Cipriano sa local government unit kung banat ni Washington, good evening Che. Inaray mo sa assessor's office, Manang Gina, thank you gid. Okay, ina kay Toto Onyak, Onyok Bulan Bilanueva, madigaganda Barangay Kagawad sa Bakaw, no? Good evening. Ina kay Manong Joe, no? Kay Manong Joe Midis Martinez Guillamar, ita aton karang local government unit kung banwa Itkalibo. Good evening, sir. Thank you, Gid. Akong gida si Manong Joe. Kay Manong Rudros Puentes, Manang, kamusta rin mong basketball? Nag-invite ka kung Manang si Kwan. Kailangan gali ka munang ni Kwan eh. Bulano Pidel Candari? Oo. Nagambay ka kung si Bulano Pidel ay Bulano Pidel Abingara nga lulo, nag-alkalde ra Ibahay. Oo, nag-alkalde Ibahay. So, nagambay imaw ka kunang nga maagto imaw kimoto. Ti, kita-kita kita na. May anang pampang inang Rodros Puentes ina sa si Rodo sa Banwa Itbanga. Ina kayampun Ariel de la Cruz Milgarijo. Good evening to Che. God bless. Kasay ka ina ko nga ni Ampun Ariel. Igbata na kung sapiak ang sapiak. Nara kasi anang asawa gali nga muryente. O, mga muryente gali sa Numansya. No? So, congratulations sa akong mga inaanak ko. Nabi ako kaina nung ka tabok ina sa Chira Nuba. Chira Nuba ay may ako niya meeting at 4 o'clock kaina. May ginangabutan ako. So, wala ako nakasugod una kaina sa Chira Nuba no? So thank you gid, congratulations sa akong mga inaanak, inaandang kasal kara ina sa St. John Parish Church no. Thank you gid so much gali kay SB member kay paring kitsi pulinsyonosis. Pre, thank you gid so much sa barong ha. Gagin paugam ni mo kakon kay ina. Salamat nga abo. Ina kay Ma'am T sa Rabia Oro sa Vancouver, Canada. Good evening, Che. God bless. Ina kay Toto Gilbis Gigapa Noblesa. Good evening, Sir Che. Ina sa Banot Malinaw. Empleyador Imaut Panay Healthcare, no? Ina sa Istansya. Kay Kadadaw Jana. Hello, sir. Thank you so much, Kadadaw Jana. Ina sa Banot Libakaw. Sikat gitara imo nga vlogger. Si Kadadaw. Thank you, gitadawa, sa imong heart sa pagbulig sa mga igmangod naton nga mga kubos. Ina sa Banwait Libakaw. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, Sir Che. Kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas. Good evening, Sir Che. Thank you, gin Ma'am Lisa. No? Aga kay paring Ralph Isidore Zamora, no consultant naton sa LGU Abanga. Kay Sir GB Maturi. Good evening, Sir Che. God bless you always. Nag-monitor iya sa Old Buswang. Thank you, gin. Uy, kabu-abu ka ito nagpamantaw sa ating programa. Salamat niya, abu, ha? Sa pagpamantaw ninyo, hindi ko di iba abi mabasahan, no? Ginatry ko nga babasahan di inyo karanga mga message, pero wa ginabit nag-a-appear, oh. Saan at radyo todo? Wat nag-a-appear, eh. Kabaabo nga nag-message iya, hindi ko ma-open. Hindi ko gina ma-open, no? Imagine mo, 39 messages. Okay. Kay Bonita Bel Clarito, good evening nung Che, God bless. Ina sa Dubai. Okay. Kay Ma'am Mabel na Ingi, good evening, Sir Che. Okay. Ina kay Noctua, bro, good evening, ha. Ina kay Ampud Maricel, good evening, no. Sa Banwait Malinaw, no. Kay congratulations gali kay Ampud Maricel, major gutra imaw, no. Bro, sa kwan ka pa, sa kwan ka pa, sa Boracay PNP o ya kwan sa Malay P, sa kwan? Malinaw PNP. Okay, good evening. Ina kay Noctowa, good evening bro, thank you so much. Okay, sino para? Hindi ko nabiyo, what nag-a-appear eh? Kay Sir Aloxus Mationg, good evening. Kay Toto Lowe Eredistan, good evening. Oh, bagi do? Imagine mo 62 viewers, what nag-a-kwan, no? Wat at nag-a-appear. Wagit at nag-a-appear sa kwano. Okay. Thank you. Sa hindi ko mabasaan din yung comments sa thank you kita so much kasi sobrang kita sa oras, no? Nagapangapaw na ako sa oras. Ina kay Mamilit Torga, Mamilit, good morning. Ina sa San Diego, California. Happy viewing. Ina kay Auntie Ann Rodriguez, Uncle Chito sa Vancouver, Canada. Kay Bulano Edbon Perez, permig na imo kato nag-a-view. Ina sa Chicago, Illinois. Kay Uncle Daryl, kay Auntie Diday, ina sa Bakersfield sa California, USA, thank you so much. Ina sa mga Mationg family, no? Mationg family, ina sa Europe, ina kay Bro Cyril, kay classmate Cyril Labriones, kay Mrs. na, ina sa, ano nga ni Sandra, nalipat yun ako. Abu Dhabi ka ito, nagapinamati, hindi ko ma-memorize eh. Okay, anyways, thank you so much. Ha? Sa nagabyo sa ating programa, makaon, thank you so much, no? Abo inyo salamat sa inyo kanya pagsuporta pagpamati sa tanan ka ng mga public affairs program kung Radyo Todo Kalibo. Sa ngayon ka kung mga technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy and DJ Plasho, station manager isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kanang anchor man, yung kanang El Capitan sa Kahanginan, dahil si Kabarkadang Che, hindi libre ng kapabilik at malipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines, mabuhay.
2: Diretsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo. Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music,
2: ito ang Radyo Todo.

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Parapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:11 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abe, bangon yon.
1: Di mawawala ni kompleto ang araw ko pag di ko siya naririnig.
0: Nano paro inyong ginahugat?
1: Bayan ay tatalakay di kanya.
0: Magbangon, magbagot-bot, magpanghilamos.
1: Kasalanan ka.
0: Magpangunat-unat.
1: Mga kabayan yan si Lord.
0: Mag-o-exercise.
1: Ayan.
0: Pahugas-hugas itsangkire.
1: Ang kanyang buong buwan.
0: Antes nga tumimpla, it mainit nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang sekreto ni Idol. Agro sekreto man ni Sargento Romel Morato. Ati man sekreto ni Tita Emma o kon Maxima Vega. Ag sekreto it mga aklanon. Rong mag More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kada agahon ha. Samtang nagapamati sa Radyo Todo, nagapamati sa Todo Berada, ag sa iba pa nga mga news and public affairs program, it Radyo Todo 88.5 FM, ang radyong kaibigan mo.
2: Berada!
0: Wa gihapon kita ginatangtangi ko aton nga ra nga ubo. Agos tanan ginghimo tagon. Pero sige yang. Ayawan man imaw ra. Ungkat malang man imaw kon ayawan yun kita tiyahay. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pag

0: pagsampit, pagdapit, pagguyod.
1: Di siya papayag na
0: mag... Sa aton nga mga linibo-libo nga mga tagpagamati.
1: Di ka makapagsak.
0: Linibo-libo nga mga suki.
1: Walang mataas, walang mabang.
0: Linibo-libo nga mga followers.
1: Ang gaway ka ba, sus, tigil mo na yan.
0: Linibo-libo nga mga supporters.
1: Ay, lang ka pa dyan, dyan.
0: Kita programang Todo Birada.
1: Saway sa lipunan din na.
0: Adlaw kita makaroon nga Biyernes.
1: Ay, don't
0: take a sip ka. Pet sa 25 gun. Sabugan kara ita September dagong 2026. Ay abaw. Sa Lunes, first day kung filing of certificate of candidacy para sa barangay agsangguni ang kabataan eleksyon sa Nobyembre 2 makaroon niya dag-on nga 2026. Ay nano, permado gon? Ay kun mauron nga transmit yon. Oro transmit makaroon do balita eh.
1: Malungkot ka, maririnig.
0: Wapat balita kung ging bito.
1: Seryosong usap.
0: Kung ging permahan.
1: Yan siya, kulitan.
0: Or ging papahuwayang ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
1: Mga seryoso.
0: Saan na karang lamesa?
1: Ay, di kanya.
0: Pero sa gihapon, wrong commission on election ay nag-remind.
1: Mabayaran sa iyong mga...
0: Sa mga kandidato ag sa mga butante. Kamintras uwa it may ging permahan. Pero atong pinalangga nga presidente uwa pata it layi. Or sa mga Tagalog, wala pa pong batas para ipospon rong nakatagana nga barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon sa Nobyembre
1: 2.
0: Pero waman it may maduga
1: eh.
0: Halimbawa abimana nagpreparar kayon ko imong COC. Nagpile ka it unang adlaw no sa Lunes. Kuning kaso ka maabot-abutan. Halimbawa abimana umwa it pit sa 29 o kon 30 o laye nakapermahan ko atong pinalangga nga presidente ay automatic kun doon ministerial po para sa mga incumbent ha. Labisan hindi yun pag withdrawon padayon doon yung servisyo kung hipermahan pero hasta sa first week of November 2028 balidaywang dag-on pa mga katuto pero mga new fight nga nag-file ay ministerial man gihapon bisan hindi yun ninyo pag withdrawon back to ordinary citizen back to private. Siyempre, uwa man madayon do eleksyon eh. Ag uwa ka man mailiher. Ay kung nailiher ka konta, ay publicly owned. Pwedeng ginapanag-iyahan ka gun it publiko. Kasi ilihado ka. O yun malang ron, wamat may madugay. Pero kung hindi ka mo makapile, halimbawa, maabot-abotan anak ka mo ita Nobyembre 2 ang mag-eleksyon, doon yung problema. Ngani siguro dapat makapile git. Pero abo matanganing nagahambay. Nga 99.999%. Mat sa alcohol ba? Ang patay ita mikrobyo pero safe sa balat. Mat sa alcohol 99.99%. Pero nagapati
1: nga
0: mapospon
1: ang mga yan
0: ro barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon
1: ang kanyang buong buhay
0: pag pangutana kita kahapon sa iba natong mga kakilaga nanukap nakapreparar kayo wa man na wa man manat eleksyon ay ro akon man man ang mga kakilaga nga tuhay wa man yani man na nagpreparar so yun do mga bukang bibig ha
1: magsalita
0: ay matsagi na bitin-bitin pa eh
1: ang kahanap na mistika
0: sabay pang bukon niyang dat istorya ha sabay pang bukon niyang dat pamayapaya mga katudo
1: mistika
0: durayang arang kunohay ha forward yun pero hambay presidente uwa pariyakakon so ano roan ang permahan kung uwa parito ka na isang Domingo ro aton nga hugat ay 22 nga to gina-expectar nga ma-permahan ag mapaguwa yun ita palasyo ita Malacanang o kon office of the president ayaw agit may naguwa ang mga katuto pero ginahambay ni Ralph Recto properly nga ha-forward yun ang mga katudo pero hugat-hugaton gihapon naton na ay sa Lunes pa man maumpisarong first day until October 5 nakauna-unahan nga Lunes itabugan it October ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wayong adlaw roging tagana ita Comelec mga inoras or inadlaw nga magpile it certificate of candidacy.
2: Berwada.
0: Ruaton gali nga provincial government ha. Pero sangguni ang panlalawigan ay nagbagay it resolution para nga ni nga hinyoon sa Commission on Election nga i-exempted pero mga importante nga mga ayuda para sa mga aklanon ay bahan karundong AX pero scholarship hospitalization burial ang pati ro release ang ayuda sa mga TODA driver pero resolution ging aprobahan
1: napapakita na kita sa radyo
0: siyempre ro masunod karon permahan
1: personal mamatawanin ka ni idol
0: pagkatapos nga mapermahan it atong busy gobernador
1: pag seryosong usapan ay
0: ang kamanaman ko sangguni ang panlalawigan secretary
1: ang araw ko pagdito siya
0: or ko aton nga gobernador
1: usapan ng bayan
0: ay may forward rayon sa Commission on Election Central Office
1: na kung may mga
0: para madasig
1: salanan ka din ka manamin mabayaran
0: at kung inkaso nga maigrant
1: yan si Lord
0: ay everybody happy ro
1: yan
0: rurayang ginahugat-hugat nga TODA ayuda
1: ay kahit ang isa
0: abuabing nagahilinambal nga basi mana idol matunaw taron basi mana idol maduga ron ay siyempre may pubya sanday may una un abing nga natabo nga naduga ta ay ging intrahan kuno itsang katawag ging hingad lang tapaman ka kung sinuro nag intra amon man ang ginakahawagan makaroon basi kung gumawa uman man ang intrahan nyo man mana ura yung pagsuspindi it release ay 2,000 abi sa driver 2,000 man sa operator siyempre mabaho patang bagay ron yung panggasolina o kundi nga ni pang bakat bugas pang bagon-bagon ni Toto ang ninini sa eskwelahan so pangamuyuan nyo nga mag-grant ha ay grant ita Comelec to request it aton nga gobyerno provincial na i-exempted ro mga ayuda release iya sa aton nga probinsya it aklan samtang sa pihak nga bahin
1: unang atayin na magpairal ka pa dyan
0: standby ka mo ha. Sa idol ay i-check man natin itong update sa Pag-asa. Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Pinaagi sa aton nga mga weather specialist ha. Ay ginabubantayan naton durayang si Bagyong Queenie. Si Bagyong Queenie nagahugag sa kadasigon nga 15 kilometro kada oras. Moving forward sa Eastern Visayas. Pero harap pagita ho ay nagpaguwa yun ita press release rong Pag-asa o kondo aton nga weather station tarayang gina-expectar naton nga very very strong El Nino ang nga mag-aigo iya sa pungsod Pilipinas hasta sa katung-anan it 2027. Aba, ay magawig-gawig ta. At siyempre, kung magawig-gawig mga katodo, kita, bukot exempted eh, no? Iya sa probinsya Taklan. Apektado man kita. Murayang very very strong El Nino. Tig magaga. So mo pwede nga maka-experience siya kita. It ginatawag nga water crisis. Kasi gina-expectar ta. Na only the Aklan River to source itubi. Ay pwedeng magnaba salita ang rotubi maastanan do mga tributaries aga uwagon it may gailig maganubo rong tubi sa aton kalanga Aklan River ay tao kung ginapreparahan da it Metro Calibo Water District ay haranganing uwa paro strong El Nino nga ra. Sugay pot yung depresyon. Ako naman, buksan mo rin gripo ay nag-agupok-gupok. Nag-utot-utot mga katodo. May hugom ag may discolor do tubi. Ay, wa paro strong El Nino ha. Pakutanon tabi si MKWD. Matsa update ang makaroon do opisina at MKWD, no? Mitsa 25. Agroanda nga rang celebration iti ka golden anniversary ika 50 anyos mga katodo matsa whole day katungwat opisina eh. Tanawon ko nga niro akon nga bungahan niya ang mga katodo basta't gina-expectar naton nga maganubo rolebel itubi hindi ko na ko maghambay nga nagamagaruganas ay kano pa nagmaga. Hindi ko na ko maghambay nga watubi ro niya ay kano pa nga watubi. Aklan River taro akong ginakahawagan kasi una ro source ita tubi ita Metro Calibo Water District sa surface ag pilagamang ro na sa deep well mga katudo aman do deep well nga ron maka maintainer sustainer ay parehas kong kuya sa may libtong ho walang mababa katay patay lang sa siyempre pilagid maubos do deposito ka ron stigil mo na yan kamit kong takon sang kiri ang ro nagakonsumo tubi ay Berwada that's why nga ni nga ro Metro Calibo Water District naga-explore naga-osoy sa dat mga lugar kung siin pa sanda makabuog it sa pusinti nga deposito itubi problemado pa abis sanda iya sa tinigaw ay makaroon nga uwa pa matapos do legal battle ni the between Uha Castro at kama naman ko day team ag Metro Calibo Water District. Baga, patay ro, anda ro ng sambilong nga source. Ay, ginakontes pa sa korte, mga katodo. Pero nagdig sanda para nga makabutang itabak up nga deep well. Ay, ano eh, haron? Pati ruhugom nga matsa kanipaan ay dagata. Ay, naano matuod ra. Karmarya kagusip santisima sa langit. Taliyang eh, si katodong Lian Loreto, roaton nga weather specialist, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, naka-standby yun. Tika-tikaon ta si Bagyong Queenie at kamanaman dong habagat agrong rainfall advisory mga katodo. I-check na ton. Ay, total, naka-standby yun, ha?
2: Berrada!
0: Oh, harasi Katodong Lian Loreto.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Katodong Lian, sa mga detalye, please go ahead.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito ang ating 5 a.m. update dito sa Bagyong Queenie na may international name na Surigay ngayong araw ng Biyernes, September 25, 2026. Ngayong alas 5 ay napanatili ng Bagyong Queenie ang kanyang lakas habang binabaybay ang North Philippine Sea. Tropical storm category pa rin ito na may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot naman sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At nakikita nga po natin ngayon ay malayo po itong Bagyong Queenie sa mga kalupaan ng Pilipinas, kaya wala itong direktang epekto sa ating bansa. Wala din po tayong nakataas na anumang wind signals. Ito naman pong intertropical convergent zone o yung pagsasalubong ng hangin galing sa northern at sa southern hemisphere ang nagdadala ng mga pag-ulan at mga makulimlim na panahon sa Visayas at sa Mindanao. In particular, halos buong Mindanao ang makakaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, maging dito rin sa Surigao at Negros Oriental. Inaasahan natin itong intertropical convergent zone ang magdadala rin ng mga pagbabago sa ating panahon kahit ngayong weekend. Base naman sa ating latest forecast track and intensity, itong Bagyong Queenie ay hindi nga magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Sa halip po, ngayon hanggang bukas ng hapon, maaaring mag-continue lamang po pa west-northwestward ang galaw nitong Bagyong Queenie at gradually mag-i-intensify o mas lalakas pa habang binabaybay ang North Philippine Sea. Simula bukas naman ng hapon hanggang sa Sunday, inaasahan naman po natin na liliko itong Bagyong Queenie at patungo po ito sa north o northeastward po ito patungo sa may Southern Islands ng Japan. Maaring lumabas na ito ng ating area of responsibility Sunday afternoon o Monday early morning. Pero before po ito lumabas ng ating PAR ay maaring mas mag-intensify pa ito bilang isang typhoon category by Sunday. Ngunit wala nga po itong epekto sa ating bansa. Possibly by Saturday or Sunday kung lumapit ito sa areas ng Batanes at Cagayan ay maaaring tumaas lamang po yung ating mga wave heights doon o yung mga pag-alon natin. Pero hindi naman po ito hindi natin ito nakikita na magtataas tayo ng anumang gale warning. In the next 4 days, nakikita nga natin patuloy ang epekto nitong intertropical convergent zone. Magbabago lamang po yung lokasyon ng mga maaapektuhan nitong intertropical convergent zone. Sa ngayon, Mindanao nga po ang naaapektuhan ng axis nitong ITCZ. Ngunit inaasahan natin by tomorrow ay aakyat naman yung axis nitong intertropical convergent zone patungo sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Maaaring maapektuhan at magdala ito ng mga pag-ulan dito sa mga bahagi na aking nabanggit. At aside naman po dyan, Sunday to Monday, maaaring magkaroon din tayo ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas, dito din sa northern section ng Mindanao. But by Tuesday naman, inaasahan po natin masihina ang epekto ng ITCZ at posible sa Palawan na lang po ito magdala ng mga makulimlim na panahon. At aside naman po dyan sa mga nabanggit kong lugar, malaking bahagi naman ng Luzon ang makakaranas starting today hanggang Tuesday, no, ng generally maaliwalas na panahon simula umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi ay madalas ang ating mga thunderstorm advisories at yung mga thunderstorm activities natin. So, inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na always din i-check ang thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Divisions. Dahil yung mga thunderstorms po ay maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha and pagguho ng lupa. And aside dyan, ay may banta din ito kagaya na lamang ng mga pagkidlat na ikasawi din po ng ilan nating mga kababayan noong mga nakaraang araw. Yung mga thunderstorms kasi maaari din po yung maging malakas. So, doble ingat pa rin po at kung may narinig na tayong pagkulog, no, ay mas mabuti ay ipagpaliban na lamang natin yung paglabas ng ating mga bahay. Sa ngayon nga ay wala po tayong nakataas na anumang gale warning kahit malaya din po makakapaglayag yung ating mga kababayan. At ano nga po ng karamihan, patapos na ba ang ating habagat? Sa ating nga pong latest projections, in the next 2 weeks, nakikita na natin na yung signal na maaaring matapos na ang ating habagat season. In the next 2 weeks, posible po mag-terminate na tayo at magdeklara na po tayo ng termination nitong habagat. Anong ine-expect natin? Kung mag-terminate na tayo sa ating habagat, ay pa-transition na po tayo dun sa ating tinatawag na amihan. At aside po dyan, nung Miyerkules po ay may ipinalabas tayo na climate advisory kung saan ito po ay about sa El Nino. So ang El Nino po, ito yung warm phase ng ating El Nino Southern Oscillation. At yung El Nino, ang ibig sabihin dyan, yung ating Central and Eastern Equatorial Pacific Ocean ay may mas mainit kesa sa normal na temperatura. At kesa sa normal na temperatura, ang ibig sabihin po nito kung may strong El Nino tayo ngayon ay maaaring mas bawas din yung ating mga pag-ulan at maaari din po tayo makaranas ng mas mainit na temperatura dito sa Pilipinas. Starting nga po ngayong Setyembre hanggang before matapos ang ating 2026 ay maaaring mas lumakas pa ang ating El Nino at maaaring maging very strong o mas kilala nga po, mas tinatawag po siya bilang Super El Nino. Kaya ngayon pa lamang po ay sana paghandaan po ng ating mga kababayan itong nagbabadya na very strong El Nino dahil magpo-persist po ito o magpapatuloy po yung kanyang epekto hanggang sa first half ng 2027. So very vulnerable po yung sector ng agrikultura dito. Maaring makaranas tayo ng mga dry conditions, dry spell at pwede din po yung mga drought na mga scenario. So, sana po maghanda yung ating mga kababayan. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update naman po natin dito sa Bagyong Queenie ay mamayang 11 a.m. Maraming salamat at magandang umaga po sa atin.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Lian Loreto, Roaton nga weather specialist. Direkta nga nag-report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Wa kita dapat nga kahawagan sa bagyo ha. Kasi iya tayo maumagi sa ibabaw eh. Masaka pag kita imaw. Pagto tayo mo Japan. Ha, mga katudo, base hinaga, Sabado or Domingo ay makagawa yun imaw ita bisinidad ita Pilipinas. No? O galing, ro posible ang magtuga it ugan gayom or paghuhangin no or paggain ita panyempo sa ibang mga lugar hayro rayang intertropical converging zone ang mga katudo no ay ginamonitor da kundo habagat ay matsa nagapupahuway yon eh kasi pagsugod it Oktubre mayamar na makambyo na no. Maamat-amat na sugod si amihan, ag amat-amat na nga maduga, no? Kung amat baga nag-aaway pa sa nanglaywa, no? Nag-aaway, ro habagat, ag amihan. But, according sa Pag-asa, early October, hay magasugod yon do amihan.
2: Todo, berrada, berrada.
0: Dayag uman do problema it aton niya mga kaigmanghura, no? Sa mga baybayon it puok. Ayan. Baybayon ita New Buswang. Baybayon ita Andagaw, Kaano. An Eben Barangay Mabilo. Kon magwinaswas yuman si amihan.
2: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Pero ipangamuyo nato no nga indigid masyado. Pero kadadag-on ta biro ne. inaot ang abi nagbaho sa binit it baybay eh. Kada dagon gilat ang hindi tani mo mahambay nga uwa nagakaon itugta aro amihan gakaon gilata imaw ay pilang dagon yon do mga bagay-bagay nga uwa na ako na experience yahi ka to nga ro pagsaka itubi bagaro storm surge abot yuta ina sa akon nga payag-payag nagapaganaka ut ang mga katudo oh dati uwa pataron ha so ngani makaron sa ginatawag naton nga environmental balance ag sa climate change ay doyon doon apektado kita no gasaka gataas do tubig ikumpara sa ugta ag kon mag subas ko imaw paghampak ay gausoy it manaba ag igtot anaro tubig agat hambay ko ha nagadaywa o tatlong dag-on yon nga kada magabot dubugan ita Disyembre ay naga pang bagay-bagay aro tubig agat mga katudo.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Doyon do akon nga experience hasta makara akot gugang mga katudo.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Nakita ron uway. Wa taro nagapaganaka bisan ina sa binit masyado. Makaron hay massive anaro ginatawag naton nga soil erosion. Ro pagkagatimpait mga kayugtaan. Grabe tarakaon na rokadagom mga sobra tayatang sang mitro ha nagcreate tat banglid ang mga katuduro amiha aro amihan ko rayang nagtaliwan nga bugad it Disyembre 2025 ha mabuhay tang binuga na nahaulian haulian man pero bukon tat one bukon it slim dungok tagihapon mga una taghapon sa 35 degrees sa roan ang ging pabilin. Nagbalik-balik man imaw, no? Pero haraguman maamihan da, sigurado hikab-kab na guman da.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Gaguguwa guman kararugapok, gaguguwa guman do mga tuod. Ah, sa mga binit baybay sa mga lugar nga akong na-mention.
2: Todo berrada.
0: Ipahinayo, no? Ay base mata mag-ibaro cycle, kung magiging epekto itdayang amihan, pagkambyo ng dangdaywa from habagat to amihan. Ayaw ko mo mahawag ha sa bagyo ha, ay magayo, timaw. Hindi, timaw makaagi sa kagugtaan ita Pilipinas. Ay iya, timaw sa punta, mataas tang bayan eh. Pagliko na na Japan yun, timaw eh.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makarusa aton karagapagpakalagad sa report ni Katodong John Cabicilla. May kaso guman it vehicular accident. Ha? Agrong biktima ay una makaroon ging daga ang ginabugong sa aton karanga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Nakastandby ka mo Todo. Ay kung haaksyonan ng daro na tong parilya, ita drainage ay basi makaroon makon kahapon papag. Ha? Kabay pa ha? Nga hakuti manandaro papag nga ron. Ha? Haayos manandaro papag. Ang mga katudo, no? It mga taga LGU.
2: Todo berrada.
0: Subalikan taron sa hindi magbuhay, ha? Hararo good news para sa mga libakaw nun. Ayro handom agdumot it mga libakaw nun. Ang kuaton nga provincial government ni Governor Joen Miraflores. Para mapadasig ro access for emergency sa estudyante, no? Kung may magain niya panyempo, hindi yung sanda mabudlayan magtabok sa suba ang mga katudo, no? Agro pag-us-us ko andang ang mga produkto nga pwede nandang makwartahan. Ay kung magmaurang accessible yun, ay mainggan yun yun. Sanda tanan niya magpananom. Kasi madali lang nandang nga i-guwa. Ruandang mga harvest, ruandang mga produkto.
2: Todo berrada.
0: Berrada. Mga katodo. Ay roging pa-construct nga footbridge it provincial government nga nagakonektar sa daywa ka mga barangay. Rong barangay Ortiga, agro barangay Pampango, tapos yun.
2: Todo berrada. Berrada.
0: Hapatapos yun ni Governor Joanne Miraflores.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasagot.
0: Agraya, himasadya na nang aging balita. Ngarong tulay, rayang footbridge ay magamit yun.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Samtang sa pihak nga bahin, Rong Aklan Electric Cooperative, ayan, I think, iga-implementar nandara ay may direktiba abiro Energy Regulatory Commission sa idagom kong regional secondary price cap or ESPC, ha? Sarayang pagpagawa it bagong electric bill, no, or electricity bill, ha? Nga una yun, tanan, aro mga printed bill statement, ha? Print out. Instead, ko usual nga ginagamit nga electricity bill, normally, ha? Nga gina-issue it akel ko nga read and bill method.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So, itry ta nga maabot, ha, para mas mayadgid nga si Attorney Ariel Hepterong General Manager it akil ko ro mag-explain, ha, kung available imaw. Ay kurayang mga pilang adlaw nga ra, nagtinguha kita nga magtawag ka na o galing. Wala pong sagot.
2: Todo, ha? Berrada, berrada.
0: Wala pong sagot, ha, si Attorney Ariel Hepte. Asa hindi naton masayran nga dahilan ang mga katudo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Mami Jo, kay Jo White, kay Jo Malapad, no, ina sa Puok, no, nga nag-monitor gid o agid nagabuyaw. Alas 3 pa yung bugtawon do, nagabukas yung tatradyo todo, bisan ga music, no? Samtang gahugat ko aton nga programa. Good morning man kay Roger Lucero Nagales, kay Hilda De Leon Igos, ha? Nga nag-monitor man, ha, makaroon sa aton karang pag-pangalaga da banwa. Good morning man, ha, sa kay ng Amalia de la Cruz Subiaga, ang kay nung muli ina sa Amalia Store sa Mabilo, ang kama naman ina sa Tambayan ng Bayan, no, ina kay nung Dulpo Murado, ang kay nung Merlin, ang kay nang Julian sa Pamilya Rilo, no? Always gin nga nagapamati. Kay kwan pa, nung Daning, sa Blaon, ag sa Pamilya Magnong, awagin nagaungkat.
2: Todo berrada, berrada.
0: Kay Mr. Hel Regalado, ha, ang pamilya nagapamati, man.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang
0: ang iyaman sa tinigaw, kay Nanay Cap, ang kay Tatay Cap, sa Pamilya Reyes, ha, awagin nagaungkat, awagin nagabugaw sa pagpinamati itaton nga programa.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aga Simbre Banwa, good morning man sa mga taga Sila Serna.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Kay Kapitan Vic Mandal at Kaano, ag kay Kapitan Boy Aquino, wagin nagaungkat nun. Pati kay Kapitan Wendell Taiko.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Wagin nagaungkat sa pagpinamati, mga katodo. Ina sa Trupang Pilok, ha, kay Michael Ferrer. Ag sa anang pamilya, ha, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasagot.
0: Ro Office of the Provincial Agriculturist Aklan, naghiwat it ginatawag nga Rice Report Officers Meeting. Rayang hinun-anon ging patawag para kuno ma-update masayuran rong sa presenting nga status kung rice production it probinsya Taklan. Siguro ginabalansi unan daron ay harangani hindi kita kapananom, ha? Aghara magawig-gawig parutig init nga ra. Abuton pasta sa katung-anan it 2027 ay abaw. Ha? Base magkaroon yung matakita karabukon niyang ita water crisis, pati crisis sa bugas, no? Crisis sa pagkaon, ay siyempre, tigmagaga, hindi makapananom. Base manggapaw umano presyo karat bugas, o, dugangan pa ko presyo at gasolina.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ay, Diyos mio, Santa Garapa. Si Katodong John Cabicilia, nakastandby.
2: Radyo Todo, live, report,
0: report. I-check natin direkta sa may provincial hospital, dispis nga mag-os-os kita. Sa temporary public market naton para sa todo bantay presyo, todo bantay supply.
2: Radyo Todo Live Report.
0: O, detalye ko rayang natabo nga vehicular accident. Sa mga detalye, Katodong John Patrol, please come in. sakay sa motorsiklo na aksidente. Agaging pangdala sa Darya sa ato nyo may provincial hospital. Kung ano, dahil ato nabi nga tripod katulong gidel. Ay wata na wasi taraan na karang butangan ato chilpon. No? Hindi tara ito masayran. Kasi ta na wasira. Ay pagtanaw na itong kinaya sa ato nyo sudla. Na iwaw tayo maura. Huwag kita ito mabutangan. Ito ato nga cellphone nga na ginabuitan. Buitan lang na ito makarang ato nga cellphone katulong nga gidel. Dahil dahil nga nakabiktima at vehicular accident nga Kandaya at Santiago. 30 anyo sa pangidaron ka na no, agarang kaibahan ka nga si Rolex Kinesio na sa legal mga pangidaron sa nangdaywaray taga-barangay Morales sa Banwa ita Balite. Nagabot niya sa atong provincial hospital mga alas 5.30 idos tabi eh. Mga biktima nga ra, na kung si Ed Sandara ay sakay sa motorsiklo katulungan din no. Pagabot na nandikaroon sa may barangay Feliciano Balite, Sandara na aksidente, tumumba sa nasa motor nga andang nasakyan niya kung si Ed. Dahil daywagig kabuliganan ang aging dala iya sa atong nga may provincial hospital dahil si Ata Santiago ang si Rolex Kinesio ay nakaagom katulungan dito it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari ka parte ka nangawas na kusiin sandang daywarahi iya makaroon sa atong may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. So lumintir nga naka-record iya sa atong nga lagbok itato nga emergency room. Itato nga may provincial hospital. Aro mga laban nabi nga nagdagi niya kakulungan dyan, no? Aro mga nanay nga nag-unga, agro ato nga mga medical cases. Raya aro mga nakakumpay makulungan sa atong provincial hospital. Sa ato nga surgical ward, may 58 ka mga nakakumpay. Sa ato nga pedia ward, 83 ka mga nakakumpay. Sa ato nga OB wards, may 99 ka nanay, ag may 30 ka mga aro nakakumpay. Sa ato nga female ward, sa second floor, may 77 ka mga nakakonfine. Sa ato nga medical wards nga kunsiin, nakasari-sari nga mga batian room nakakonfine, may 126 ka mga nakakonfine.
4: So, katodong John, no, sa kabilugan. Katodong John, mangutana ako sa Pidya Ward, no? Mga inunga, no? Pakipangutana, abe, kung ano ro common nga sakit nga nakakonfine una, no? Sa Pidya Ward.
0: Dear, katodong nga dyan, no? Pungutan una to, no? Mga raya, abira to yung mga Pidya wards nato niya raban kara mga rangkaso, ubo na doon ilang katulong judil raban kara kumon kita na nga sa atong mainunga kara makarapabi ano pa iba-iba ratong panimpo kara ay kita nga ni kara may mga edad-edad yun ay ginatamaan nga ni kita at mamaray kara nga no, mga batiano ubo nga rang sikon rangkaso na doon ilang kumon kara nga ginabatsyag po ato niya nga mga inunga katulong judil aga sa medical ward nato may 126 ka mga nakakonfine. So matotal katro nga dyan no, sa kabilugan, may 482 ka legal age ag may 30 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katro nga dyan no, diretso kita riya sa ato nga masakot-sakot nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Para makaroon doon mga isda, no? Nag-wat-wat, kung anong mga isda nag-abutan riya, agtong pilar o presyot isda nga nag-abutan niya sa sundi. Tato nga, temporary yung may kalibo public market. Gaya-gaya, maturo isda nga nag-abutan. Katro nga dyan, no? Rabo riya, gurayan, gurayan. Alin, ita, sinto, sisinta, sinto, otsinta, hasta 200 rokilo. Masunod ka rin, marot, no? Daywa ka klase, marot na itong makaroon niya. May marot nga pula itiko gag may marot mata nga puti ta tag original kita nga marot no rupulat ikog katrunga jud la dayalin ita 180 hasta ta 200 rokilo pero wag ko tang marot ra pero pula galing ra ikog ra pero tag puti tarong ikog katrunga jud il magalin it 240 hasta ita 280 rokilo gari daywa klase ro marot ta to nagabot iya pulat ikog ag puti mata ikog nga marot no. Masunod, bilong-bilong, may bilong-bilong ra, pero buot tayo ka bilong-bilong ra, mga salaingon malang ra, ay asang gatos na tarokilo. May dugso kita ra, sa atong amigo, may dugso ra, 180 tarokilo. May pako maniya, pako nga ista, no, labahita ra, asang gatos rokilo. May asa-asa kita ra, asa-asa, abu-abu, may doon asa-asa nga ra, 180 at 200 rokilo. May tamban kita ra, tamban, burburato ra, stintal ng rokilo. Salmonite, may salmonite kita ra, yung ista, no, 200 rokilo. May pirit kita ra, pirit nga may intok ng bandagaan ra ay 240 sa 260 rokilo. Itato niya pirit no. May mataan kita rin ya. Muli intok malang galin o mataan na buot. Magkura itong mataan makaroon no. 200 rokilo. Agro bantaan, bantalaan kay Brad Ririmon ay tag sa itong amigo ra 340 rokilo. Unod ra at bantalaan ra. Magkira kiwa random bantalaan. Magkura makaroon ng bandagaan rin yang nagabutan niya.
5: kasundin tatong nga merkado publiko. May malasugyo yung mandatong amigo riya, 380 kilo, may bisugo kita riya, 200 kilo, kay brother nga naman di karano, may durado riya sa atong kilala man ay 200 kilo, tangigi 380 kilo, may isda nga lapog ta tulong dili mi gaugo tangani tilapia gani sa agko tara magko ta sa tilapia ra lapog galing isda ra 200 kilo may tilapia kita ra nga native no 60 kilo may ato na yang mayamaya daywa ka klase ro mayamaya ra tag mayamaya tag original nga pular anak ra nga himbis ag may mayamaya matang ra nga gina elis kisan nga gina kayua tag ra gina kilis kisan nga nga mayamaya ay 200 kilo pero tag pula tag mayamaya ay 350 kilo. May mamsa kita riyan, 300 kilo. Danggit na sa akong classmate, para akong classmate ay, mayalin ito, 50 sa 250 sa 280 kilo. May gusaw riyan, barabara to, galing may intok lang gusaw nga, sa laingon, 60 kilo. May lawayan riyan, 180 kilo. May tiyaw kita riyan, 120 kilo. Ang may lapis-lapis, sanggatos, ro kilo. Doon doon mga isda, gaya-gaya, mga isda, nag-aabutan, makaroon yan, no? Sa sulitato na, merkado publiko pagabot sa bangus o kita problema matagyapon abunda matagyapon kita itisda ka bangus no magaling ito kay Kapitan Nerio Fernandez laki portis dealer kay Ma'am Nining Tolentino hasta ito sa kaya Bro Jopel ag sa Rodolin Bonlis bangus abot ang bangus kita makaroon depende sa agot bangus ha iba't ibang presyo ron tag mawin ito kung ginapakas alin 820 sa 140 kilo pero tag pwede ito sa bawan pwede ito si Gangon pwede babakon 180, 200, 220 sa 200 40 kilo no ita bangus natong gaya mata kita rato na yang pasayan ngatong pasayan 300 350 sa 400 kilo ruatong kahong riya 80 sa 100 kilo may pantat riya no ara tar buhi ta nagakupong patara 200 kilo no adtong kamuria gaya makorda tigis dang nga nagrabutan riya sa sulti taton nga merkado publiko paabot sa karne wat problema abunda mata gyapon kita no ruaton nga karne manok no ruaton nga dirstik nga ratong backyard ay 200 kilo. Ronitib natin naman, no? 340 kilo. Pero kabot ang parts of charis manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman do karne na to't baboy, no? Rana nga kasing purchap aglimpo, 300 kilo. Pero kumabot ang parts of charis baboy, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo kung ano gusto nyo haon sa party tato mga karne riya, baboy ang bakag anwang, no? Aga sa aton nga bakag anwang ranang unog kara 420 kilo pero kabot ro parsi karit bakag anwang mabakal niyo sa iba't ibang presyo no para taho nato no na iya gaon pag dilugwan no, no gusto niyo gaon sa party tatong mga karneria iya to makarong kumpiton sige no lasa nanda ya kaso ita to mitchix yun ya sa aton nga may kalibo timpura nato may kalibo public market katong nga jilil aga pabot sa gulay di kara sa printin nato sa bagsakan area. Ya di kararo mga binugkos-bugkos ng mga nakasari-sari ng mga priska ng mga gulay no tag di karar sa kilid ni tatong nga physics yon ay di karar naka ilay mga nagatantad ang mga nagasinsin nga mga nakasari-sari man nga mga gulay ag to sa pinakalikod ito kay malapan mga binilog-bilog ng mga gulay pag di karar kam na maagi di karar sa kita akong likod sa aton nga mid section palikod dito ina di karar no makita lagi ni mo kay ma'am baby ag kay Sir Jopel Magallani sari-sari store no kay Sir Jopel ag kay Ma'am Bibi Magallani sari-sari store. Kompleto si Carlos, wala ka nang hanapin pa. Ina tanan kompleto ron. Tulong ka mo ron sana di kara sa una nga pisto di kara sa kilid di tamit section kay Ma'am Bibi Magallani sari-sari store doon. Ang di kara sa katunganan kay paring mong sa balirong nga drive section ang pinakalikod. Ina di karon do nagakuskus ag nagapuga ita payok ag yo mahilig daton magsa magalahat pinayukan. Ang hindi ka mo magtaang, ikaroon sa likod, itaton niya mitsikyo, di karoon sa likod. Ina, di karoon nakahilira, di karoon na nagakuskos, ang nagapuga, itapayok, no? Ang di karoon pagpagwa sa ato, di karoon nga patot kinatutirod, o ato nga grocery section, no? Kaya Suwalog, sari-sari store. Kaya ito, Andrew Suwalog Jr., no? Ina, di marunong manage ka ra, ag tabok na ka ra, Roy Buntogon Restaurant, ag kay Ma'am Maria Rina pang Mendoza pang, ha, sari-sari store. Ag naman kay Ma'am Jocelyn Adok, nga bugasan katong nga dili no adto kamo mapadyapad dato adto ran pagpapos niyo palapos sa kilatsotirod di karo sa bagsakan area di karo no mga nakasari-sari nga mga kakanin ag ito sa pinakapunta na di karo may mga ababo mga mga brigat gulay di karo ag mga ginagaaga naton kamuti saging balinta na ninyo makita ag di karo sa katungwanan sa Lorenzo Surod ina man di karo do aton nga prutasan ni Papa Dad sa gabrigya sa nakasari-sari nga mga sizes at mga itlog no ana kahilira sa daruna ag kay mong bani mga bawo-bawo di karo mga uga di karon kababo misada di karon naka pili ra gas mas marami magtul timprano mo agud makapili kamo kay at naga mga priska pa nga nagabutan yung mga isda ria sa sud ditaton nga merkado publiko sa makaron nga adlaw karon nga judil ag bago kita maestro no ba thank you gid no ag tuman happy happy pista gid na sa may sitio karumahan barangay Bakhaw Norte sa akong kumpare kay paring Rome ag kay maring Jenet Arivalo Villano iba pamilya Arivalo no Villano iba no kay nini Joy ag kay Jay no ag sana bilog nga pamilya imo man sa akong classmate ina sa may barangay Paningayan happy happy pista gid kahapon pista mo to wa kita kabalik to kay classmate police chief master sa retired police chief master sergeant Erwin Perez ang sa bilog nga pamilya ag andaman nga wedding anniversary kuha kay Mrs. na kay Ma'am Luli Barrientos at kay, pare, kay classmate Erwin Pires no anda nga wedding anniversary at of course pista na sa may barangay Paningayan nga ni happy happy pista ni kay pare Junior at kay pare Rafi Alcaraz nag pinamatis na makaroon nila sa may barangay Tigayon kay Uncle Rolin La Chica ina sa may barangay Tigayon of course kay pare Ricky Tugnaw na sa may barangay Libago na happy happy silingin kinyo tanan-tanan ang gayang balita ginato di kinyo
4: katotong John Pupino. Wakat balita kung do mga papag haayos kasi haayos yung doon parilya nga to eh.
5: Arwin, doon masubo-subo katulong nga dyan doon, medyo wakat na maayos yung papag. Ang sa uman, kung sino man o nagtakod it parilya nga rariya nga to nga sambilog malangani nga nalusot nga to nga nagkalabali, raan nga to nga bakal, raan nga kabilya, ay balik-balik ka lang nga abin ninyo sir, no? Mga sir, ma'am, mga sir, ay rin nyo nga rin ginaling, itong-tong at aninyo ray, makaroon bali manggihapon, lusot manggihapon ratong parilya, ginanto na natin to, nag-agi kita. Ay tinuro umang katong itatong ng mga negosyante, sir, manaw. So ang nagkabilya, managaging butang reya, hiwa, tama na.
4: Bisan sa mga makarundo yun, katodong yun nga repair substandard. Ah, ay, basta lang.
5: Lang nanda, kung sa ganda lang nanda ginano, wawon, bali umano, naglusot yung man to.
4: Buwa lang mato ninyo rin kay Bagaring. Bagaringan lang mato
5: ninyo. Ay, tao nga kung anong klase na lang pag-wielding ka ra, o pag ano ka ra, mas manami lang siguro ka. Ay, anda man kung ito kalapay aron, mayad man ba? Nga, hindi man ma-distrosyon. Nga na yun, nag-ubra ka ako isang adlaw, balik lang abit ninyo riya, sir, no? Balik lang abit ninyo, tanaw at matmayad ninyo, haya raw man, balik o man do, tatlo kakabilya nga itong inyo nga, ginputang riya, eh, wag kita siguro ninyo pag-wildingan matmayad, no? Ay, harun ta, basit inungtong at ninyo, ay, pagtapak kuno itaton nga mga nagpamakalor, nagpanindahan riya, ay nabalik umata katulong judul no nga ni haya ginin niyo na tutuman ay balik ka lang ninyo riyag wildi nga manit mayad no
4: substandard
5: agod na agod ba nga wag yun ma disgrasya man niya sa sundi tapon nga merkado publiko katulong nga judul agro mapapag na to nga kalalugos na to agaw nga mga sike katigin na pakita na itong kahapon sa atong pag-report ay sa ako nga pataman katulong nga judul no o iba na to yung manigusyante ka ra ay ginlakalikihan na talanda katulong judul ito yung butong no warang masikipre para gilang makabaligya man sanda ya sa sud itaton nga
4: ayo gilang ron dapat diskarte lang gid sanda no ay kun magsalig sanda sa LGU wagit mahimo katodong yun
5: nalipay mga rekuta katodong dinil kahapon nalipay makahapon katodong dinil ato na yung mga gusyante ang gabi-gabi gid ron nagapamakaliyal nagatiyakang kikang dahil siyempre sa pag-report nato nga to nga ha habutangan nyo ta ita bakal rato nga kanya to no sa drainage ka to no ay ubaling rosi pagbalik nato kinatagahon nga ra ay bali umata katong gil dusot yung mata rodaywa nga to kabakal o tatlo kabakal nga anda nga tong again welding riya sa sud itaton nga merkado publiko katong nga gil aga direktamente lang nga nagareport hali niya sa aton nga maya provincial hospital no ang nakabati man niya ro atong Martin Banos ni dudong si primaryo riya gani anda man do ipaabot ito dahil sa idon da nga bali uman gani pwede man inda anturan to inspeksyonon na kusin bali o matarudayo kabakal nga to lumusok yung mata na rin di parududong Mariano ka na saan daw man doon mapabot ka na rin Mario Adila Cruz dahil saan na rin yaro naga ano rin sa atong ticket boot ito ato niya Kalibo Public Market ato at tunan niya rin pa rin dudong Mariano rito agod makita na nagita
4: buwa lang mato nag
5: agod rato niya gina-report niya ay minatuod ka katulong nga dyan no?
4: Na
5: bali tarudayo
4: buwa lang mato ninyo kipilak ay delikado pa rin kung higusok ito ituhog kapahit kabilya.
5: Ay pwede mga ni nandaro nga wildingan but manamit uman mawagot ang mga bago nga mga kabilya i-wilding ag buloon lang yung luma nga ra talso no ag
4: bayuan kung gusto hon katodong yun may ideyahan pero pag ayaw ay pabayaan doon doon eh
5: talik lang doon eh pwede mga ni bayuan bilog gid ron nga parilya no bilog ano manat bahol doon parilya nga ron bukong mat mabahol gid ron pwede man ang daro nga bayluhat bilog, huksyon ro yung arong gabok, kung doon nga ron di karon, ag bayluhat bago nga, bagong welding.
0: At kabay pa nga bukod itaga ito, may... public market to Higusot, ay, kung saan Higusot, baygan ko gin.
5: Gawin pa nga, gawin para atong kara, simpre, dahil public market nga rin, di kara gitar kaabo, mga tao.
0: Ayun, rin, ay, tanan niya tao, at nagatanaw ron ko na ito na nagapakan, ay pag-intindi tanday, pulido. Wat sa nakasayad niya, may mga gabo nga rin, may mga samad nga parilya. Magusot kat imo sa nag-drainage nga ron.
5: Tama, kagit ka tulog Adil. Tama, ginaton si, paring Dudong Mariano, no? Sa bilog naton nga, ano riya, sa sundi tatong merkado publiko. Ginagturan ginaan nato, dahil ginamba nato ni Mo. Ginagturan nato, inspeksyon, agad iga report man na, ruin nga ron nga, parilya ron nga nasama din na sa sundi tatong nga, merkado publiko. Directamente nga nag-report, halin ni Saiba Aton ng mga area of responsibility, magaling ito sa may Doctor of Elstong Bukot Memorial Hospital, paantorya sa aton nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Yapon para sa Tudo Birada, ako man si Katulungan Jun Kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report Report.
0: Abogid nga salamat ha kay Katudong Jun Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa anakara nga area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa temporary public market. Hambagun abi nato no nga total mana madali lang matapos ro bag-ong tindahan. Hambagun abi nato no. Pero sa ngagan nga indi pa sanda makahalin ag may mga masamad una, hay obligasyon doon it gobyerno lokal ko in charge ko market supervisor ha nga ipaayos. Ay haron may mga nagkagagusot yun, may mga nagkagadisgrasya, o may mga nagkagadanlog, o rupapag nga to, may hagusgaan yun. Pati ruan ng kwan ha, basyahan lang man ti dito't makatog-katog nga tong dangog.
1: O.
0: Hindi nga, ay pabay ilang ay, total mahalin yun man sanda. Hindi, makaron. Okay lata kung kamuro na rin magkagusot ay kontorayang mga inusintit na naton yung mga manugpanindahan dahil mga senior citizen nga rin, yung mga inunga nga
1: rin.
0: Pero mabudlay, takaw ko dito hukat kabilya. Ha? Pero pangutana na yun, sino rin mabupabuong? Sino rin mapahospital? Sino rin magastos? Ay, noot ka nga ni makapanindahan. Oh, madisgrasya ka pa. Agroroyon nga rin nga lugar kung sino na may samad nga parilya at drainage. Gadilikar karon una ro tawo nga magagto. Imbes nga ro suki nang dama agto pa inasa nang ginasukian hindi lang ay. Basi igusot kita, basi madisgrasya kita. Oh. Matod man don una man di imo nga pagtagam pagtultanaw. Hay okay taro nakasayod ag nagatagam hay ruwa. Hadagan ti mo, bumuga iho ti mo to sa buho nga ron. Oh. Ngani ginapanawagan nato na sa market administrator, market supervisor nga Sir Noy, ayusa. Abo man ba kamot yung pangsamad niya itong mga butong? Plywood tabun eh. Ah, dubli haro plywood ang itabon. Kung hindi yun gito mabailuat bakal, ha? Ay total hambagon ninyo nga nagahalin yun man do tindahan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Tabon ninyo it, kwano? Plywood.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oras sa Pilipinas, may 6 or may 8 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 6. Ang hindi na ha, balikan taro rayang mayor nga may kaso sa ombudsman. Ayan. Di ba yung hiwalay yun naton do second district nga uwa tariya di kara? Iyata sa first district. Ha? Sa akon niya pagbalik, tawan takamutugada. Ha? Agro rayang public hearing kahapon sa sangguni ang bayan it New Washington angot ra sa rayang draft ordinance number 2026-11 naging introduce agro sponsor author kara si SB member Christian B. Peralta ngarong tigugo kuan ang ordinansa an ordinance declaring the Lagatik River and its riverbank within the territorial jurisdiction of the municipality of New Washington, Aklan, as a strict environmental conservation zone prohibiting any industrial operation and or activities therein and providing penalties thereon, mga katuto. Now, ang tanong, late na po itong ordinansa. Mas nauna-una ro shipyard, di ba? May shipyard una eh. Ang kung ano pagid, ah, mga katuto. Ah? Like mga katangkihan nga may mga activities. Oh. Di paano ron? Raya nga ordinansa can supersede sa existing sa property owned it Metallica nga this is a title property, no? Na mga katuto, no? Ag may business permit. O galing roan na karang renewal it business permit to operate until now, matapos yung dudagon, uwa pa marilis. Ay ba si Raya ro dahilan nga hindi mo pag-isyuhan para aprubahan do rayang ordinansa? Ha? Duaon una si Mr. Jonathan Salvador.
2: Rogelio Rentillo, komentaristang walang

0: sige, aton nga pagkatawan ni Tugada ay kahapon sa public hearing nga natabo, mga katudo, ayuwa man ginyani masyado nakaarangkada, ha? Aman. Ay siyempre, abong kuyang eh. Abo dapat niya pag-aimbitahon. So, ging mob, no? Ging mob, for another public hearing, ang mag-aimbitar sanda it iba pa nga mga resource person, no? Ang mga katudo, doon do ending kahapon.
1: Todo, derrada,
0: wala di makaarangkada. Eh, ka-public hearing ka mo, wanyo pag-imbitahe tanan. Even the Metallica, wanyo pag-imbitahe.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: O, di sige, agroray nga porsyon balitaan ginahatod katon ita San Miguel Phil Pilsen, the true global Filipino bear. Sa ato niya pagbalik ha, balikan taruray ang kaso ita mayor. Iya sa First District, pagkatapos si Jamagara.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital,

0: Mabeas Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
10: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
11: Kapoy!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Samphon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphon Gold Coffee Mix.
6: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
6: Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
16: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga bilang kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
16: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
17: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
15: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
18: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
19: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw. Oras sa Pilipinas may 23 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 6 itagahon. So, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning ha sa aton karang mga late tuners. Sa mga kabubukas yang kuanda nga mga tagsa-tagsa ka mga monitor agkapapamati yang sa aton karanga programa ay nagbuyaw ag nag warang sanda kabii.
18: Todo Berrada. Berrada.
19: Okay. Now, ugat-ugaton taro report ha ni katodong Reynald Banjola ag ni katodong Rolly Boy Herrera. Pero good morning anay ha kay nang Hilda De Leon Igos ag kay nung Buying Igos nga naga monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad, no? Standby ka mo ha, sa detalye, kurayang akusado sa kasong attempted homicide ay naarestorate aton nga Kalibo PNP. Agro natabo nga hacking, I think daya yata ro natabo nga hacking sa ano ro Tamalagon, no? Por dahil sa patay nga ayam, nagbais kung sino ro magpagubong. Diyos Maria kagusip Santisima sa langit. Kadali dali gilang tawan mo't sang gatos karon bugoy ug pakutkutan nag ipagubong hay. Suging awayan it magmanghod. Ha? Hasta nga higabo tatiyaki ro babayi ha sa nabuo na kon nga information. Ay roging baisan hanungod sa patay nga ayam kon sino ro nagapagubong. Ay. Grabe ta makaron Jericho no ro nagakatabo. Away sa ayam, patay nga ayam, awayan kon sino gapagubong nga kadali malang igubong.
18: Komentaristang walang
19: ah, sino sa linya naton? Si Katodong Rolly Boy or si Katodong Reynald Banjola? Ha? Okay. Dali yang samtang ginahugat-hugat naton mga katodong. No? Agraya nga rang reklamo it mga negosyante sa Kalibo Public Market. Nga may mga baboy nga nagasugod iya sa banwa nga halin sa ibang banwa man. Ha? Igto ginapakatay, igto ginapamatansa. Rohambang ni Mr. Oriel Las Piñas, itaton nga Municipal Agriculturist Office, Kondo pagkatay it baboy, bukod it sa double A standard, kasi roan ang pasilidad iya it kalibo, ay double A standard, waton nga kalibo slaughterhouse. Ay dapat hindi takuno iya ron kasugod, hindi taron dapat pagbatunon. Kasi kung double A standard kita iya sa kalibo, dapat iya ang kita sa atong pasilidad. Hindi kita magpakatay sa ibang banwa nga bukod it double A standard doon ang katayan. Naging reklamo ra. Ha? It mga negosyante. Posibleng nakaabot man sa Ituo Pangod, itaton nga Municipal Agriculturist Office. Aghambang na nabawag, hindi ta pwede dapat yun nga ipasugod. Hindi ta pwede dapat nga ibaligyariya yun. Ron, ha? Kasi ro, mga double A standard niya mga katayan do ibahay agrokalibo. Ay, sino kararo ka monitor? Sino kararo nagabawal? Sino kararo nagakumpiska?
20: May punto ang bawat komentaryo.
19: Labiyon din kuno sa mga talipapa nga na, no, na uusuro ka pakatay sa ibang banwa.
20: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
19: Samtang sa pihak kabahin may libreng opera para sa bingot ang sangungo, no? Rebang mga sungi nga na, bukod niya kitiya sa ibabaw, hasta ikto sa idagom, no? May libre, ha? Ang pagkahiwaton da sa Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital sa January 2027, libre ra mga katudo.
20: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
19: Rayaro libreng balita ni Governor Joen Miraflores.
20: Del Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
19: Aga congratulations gali ha sa mga kalibunon. Congratulations kay Mayor Joris Bautista Sucro, ha? Bilang visionary, champion, no? Ay nakabaton nyo man rong banwat kalibo it award.
20: Todo berrada. Berrada.
19: Mga katudo, nakabaton nyo man do banwa ang kalibo it award, kaya gina-congratulate naton ang mga katudo, no. Si Mayor Joris Bautista Sucro, no. Ambay ko ngani the visionary leader, a model of excellence and sustainability. So congratulations kalibo Mayor Joris Bautista Sucro, kakaiba ka talaga.
20: Todo berrada.
19: Aga sa tanan doon naton yung mga opisyal, no? Ang naging kaparte kurayang kadagagan nga makasungkit it panimag-uuman nga pagkilagag award roaton ka nga banwa ita kalibo.
20: Todo berrada.
19: O i-check ka nila ito sa katodong Rolly Boy.
20: Radyo Todo Live Report.
19: Ay ga-inquest ko nung makaroon, naro rayang suspect sa pagpanggabo, katodong Rolly Boy. Sa mga detalye, please go ahead.
21: Yes, katodong Gideon, no, bilang update sa natabok kahapon, dagahon, hacking incident, no, particular sa barangay sa Malagong, sa Banuat, Pangalan. Kabalong dumano na hindi kinakara, tago ginaman na natin si kay alias BT, no, may mayang edad ayong suspect. Aging kira sa kay Asenten Marco, no? Or Frances. And ano di ang yung sa Trigon at rin masalagan ng karasigit ng pambit ng lugar. At the same time, magka-grupo man gano'y magtimbang na bahay nga ra, no? Na kung siya ko na madunduman sa report kong aton nga pangalan Pinky, lagi nga sugo. Ito, nakambit niya suspect karong na biktima nga iubong rong patay nga ayan, no? Sa pambit ng lugar. Pero wala akong malubong dahilan nga sa nara nag-abot din, no? Sa natabo nga konfrontasyon at nga pinakdong ito siya doko sa uro o nasambit nga biktima nga nag-resulta sa nakarangan nastro aga gindaya sa ospital aga nagapabuong sa makaroon sa sangka ospital diya sa manuat kalibusan tayong suspect ay tigay matangadaan na naristo kung ato nga mga responding police officer, no? Aga aminado na tayo mao sa matabo nga insidente. No, pero anara ko nung pag-aatumangon dahil nasambit nga kaso nga gira nga kaso panangit na kasaya limat kaso agrong resulta sila sa ato nga pangalan Pinti na ginapaho magkaroon ng kaso na iga-file sa piskalya kontra sa nasambit nga suspect, no, cross-related homicide. Depende sa pag-determinar, no, ito content at nasambit nga complaint ito ato nga mga kapisan kontra man sa nasambit nga suspect kung ato nga Provincial Prosecutor's Office. Sa pihak na bahin, katong natabo,
19: agulasong... Katotong Rolly Boy, di ba nga ro, biktima, magugang umanghot it suspect?
21: Grupo lang, no? Grupo man lang ko sa darang, no? Wala ito lang ako ng idea din kung magbangon sa darang. Ako rin sa ating pangalan Pinti ay magka-grupo man lang at siyang kanugar man lang sila katotong doon.
19: Sige ah.
21: Sa piyak na bahin, itong report na natano ang na, nakapost niya sa social media nga siyang kagkumusyon o Rumble, sunod sa atong karang nabas sa PNP, ay kundi dispiras na natano o matawa na tagani o nakapistahan kahapon. Rang tamura normal na naroon katunong rule, yung natabong ito po dahil sa hilong, no? Agad sa mismo sa lugar, ay napasipay na ta, ay nag-arigluhan na yung mataro magtimbang nga bayan involved sa nasamit man nga commotion dahil nga ina sa basa down in kontuwin siya at makahilong nga rin. But, ginatawag nga record, what record niya sa amon nga na nabas PNP. Nang po dahil katunismo sa lugar, ay naayos na tayo katunong gagawin, no? Sometimes sa manuwa it makato, si Kapitan Henry Olin at Barangay Tibiawan nag-report sa aton na makatot PNP nga kung sino anak ka nga isang na motor, siklong in parking na nasa sumismod covered court na malapit man gano'y sa Mayris Ninja o nasambit na covered court yung pinaparkingan, inatatro anang pinaparking ng motor, pagamihihaw ako pa.
19: Masinin ko nga, magway ang imo ka dumdum. Ha? Masinin ko nga, makatotong role, hibayang katimo. Masinin ko nga, magway ang imo ka dumdum, kung sino naghuga, magway agi habalik.
21: So, ginawa, ano rin yung reklamo sa agipa-report sa ato niya magkatong PNP, adyo sa isabi kung tayo ipanuapla ko ato niya mga kapulisan, at kaya na taga-aga ko, no, ay nakatawag na si Kapitan ni Olin sa atong nga magkatuntihinti na balik ko rin ang motor. Kaso lang, may depicto yun, rin ang Manila. Oo. Sino kay Kapitan ni Olin ay isa ko ang mga minubidad, rin ang motor.
19: Ba?
21: Oo. Agin,
19: kasi makinig. Ang motor katunong roli ay Kapitan pa.
21: Oo, gindirikta ko rin ang karang ako, no, nga susiyan. Para masakyan. Purgin balik ba't ako, no?
19: Ay, hambay ko, hinulam eh. Tama?
21: Oh, hinulam.
19: Galing rupa ko ka mayuwa na gaong. Hinusaga.
21: Hinusaga na gaong. Sinabad, sinabad yung susi, ha? May dibili niya para Manila.
19: Ay, ay. Ito naging hugam prangka kay Kapitan. Susi, o sige, sige, balik, ha? Ay, makarong sinamang din sa sukton, gilata ka mo ni Kapitan karon.
21: Mukhang sinapya rin mga minor di edad.
19: Loko-loko ng mga minor di edad, ano? Motor
21: ito. Ay, hindi man magayo. Ay, anak man natakan niya mga anak kay konstituan, sintang mga igbata, mga naganero siguro, katunong gibin, no? Ay, wak man nagilagayo na tanan rin mga tao ni karon. Di instar.
19: Oo, igbata. Bilang
21: mga pangalaw.
19: O, wat respeto. Doyon
21: yan. Doyon lang. Doyon lang.
19: Ubaan pa ninyo sa Kapitan kung si Tahagtor ang motor. Basi nakaisip pa kanin imaw to nga. Kara ko, ging parking to. Basi to tasunahan. Ay, ging pinalitik sa taugo ni Kapitan kung si Tahagtor ang motor. Sinakyan yung tagaling walang paalam.
21: Oh. Kaya ko naman naging butang na nasa surin ka. Bird ko kung motor nga. Ang gamat na gatambing ni Karamat na buha pa.
19: So, na-identify ro mga minor de edad?
21: Ay, urong. Kinaya naman yung mga minor de edad.
19: Kinawi ni Kap o ging uli matakana?
21: Gin uli sa ginbulan. Kibuti ba nakita ba ito ba na?
19: Ay, distant amount to kwantaron eh. Kung bukod ito, panakaw hay karnaping, pwede taro sa na-charge, di ba?
21: Pwede taro, kaso lang ay mga minor de edad yan eh. Aga, naman. Posisyon sa matay Kapitan Ato Mera.
19: Once nga ro nakaparking nga sakyan, like motor, ag imot ang tinabing, sinakyan mo ag dinagay, panakaw taron.
21: Awa ka maglisensya. Awa
19: ka naglisensya eh. Ha?
21: Ayaw ron.
19: Bisan pa nga nga buon mo, halin mo to sa ibang lugar, panakaw tagyan mo ito na hinali.
21: Ayaw.
19: Baka naglisensya.
21: Sinabi mo si Imo nga gawin tayo sa pagkakabing.
19: Ah, paghalin mo rin ka to, ag nakadisgrasya to, hasunggaban o may hatumbahan ka to. Si Kapitan Takaturo Manabat, ayan ang motor to, di ba?
21: Correct, correct.
19: Okay. Una-una ka parking, sinak. Ay. May akong karoon ka eksperyensya, kura tong nagtalagod daw. Di ba nga nakamit ako sang kiri malang atong insidente ro akong bunso? Diba? Aging daga ko iya sa probinsyal. Pag-abot ko sa emergency room, pinasaka ko imaw ay makatikang paman. Gawso yakot parkingan sa compound uwag itat maparkingan. Gumawa ako. Pagkakita ko di kara sa printed guardhouse sa ginabaligyaan nga ron di kaot mga puto, mga lugaw, no? Ay may mga nakapark ba ni karon niya mga tricycle? Ay kung di karon ko binutang ay madali malang ay emergency nga ni, di ba? Ay katatong patapos yun kami ang nagawa yun ay pagali no pagkatatong gingresitahan kami ni Dr. Libakin it pang injection ang bugong o di gumawa kami ni kagawad nagbaktas ay pagtanaw ko ta sa printed guardhouse ay wow ta ng tricycle ay ba ko ng tricycle di kara sino ma kung nagkabing ay siyempre amigo ko mga tuda poblasyon. Anak man na sir sa kap man ako pangutan ah. Aba, ay binuo na tagali ang halinon. Tinabok na ta ito sa pihak, sa mabini. Ah, tinabok na ta. Haman makon tinabing mo ag hinalin, ngawa kakakon mag lisensya. Ay bawa yung manad ikaw. Ako niya tama ko ning hinalin, haman makon doon mga tricycle nga wala mo maghalina. Yung nasabat, baway ko no? Pero ang mga tricycle utang nagaparking, wala paghalina ako niya tara hinalin.
21: Ano ba yung tricycle? Siguro ba si may retainer?
19: Ha?
21: Ay mo ha, retainer.
19: Duda ko eh. Gusto ko nga ni Kuntang ipasita ron sa taga TTMD, galing wow na ko na ila, no ay madagahig. Sa ulitin ma ko na, alamin mong trabaho mo, ay kung inkiha ko imo ka to, pwede taro, naging halin mo tang tricycle, wala kating nagpaano, paalam ka ko, naghabaon mong bawal. E libayag lang man kayo si Dr. Libakin. Pasinsya ilang man na amigo ron. E ba si Manaway mo kasensya ng ginaubra? Ay gusto nyo mako pabutangan ko no parking ni Karundo sa munisipyo ay bukot pat bukot at propiedad ni Karundo ni hospital nga butangan nyo ito terminal ni Karun. Ang entrance ron ha, bawal tanga nyo ron ay kung may mga emergency tarik on, ito haus kasugod-sugod ron mga ambulansya.
21: Obstruction.
19: Obstruction, diba? Ay kayo nagpinangayo imo't pasinsya, halat ang silinunod ako, numalis ka nga mako dyan sa harap ko. Umalis ka nga mako dyan. At tinangaw man ako eh. O, halinon mo't ana nga, ingaiwan ko malak makadali ay emergency iwangan nita parke. Nambaon mong bawal. O, bawal ha? Tapos una ro ibang aro nagapigarking malang man. Rupang pasahiro ang kuno pwede ro private hindi. Aba, Maria Kagusip Santissima sa langit. Katodong Rolly Boy. Abay ko, gusto nyo ipabawal itakamuri ka ron? I-request ko mako doon pagkutanon ko ro hospital kung ging pahanugutan ka mo rin karon o basi ko may ginatawaan ka mo rin na tiglima o puong piso rin karon.
21: Sino may ginatawaan ka rin tiner.
19: Sino ka din dilin siya rin karon. Ibig dyan na iwa ko yung pagpansin ha. Ay nangayoon matpasensero na tong kap nga to. Eh, loko-loko ka makon. Pwede, pwede ko tangan ikikiha to kung gusto ko. Galing waon ako nag-abot sa mga mauron eh. Saglit lang makon ako eh. Oh, ngayon lalabas na kami, wala na yung tricycle ko. Nandun na sa unahan, nilipat mo. Anang obra? Ginuyod naman, nag-ibalik.
21: Kita mo gilaro.
19: Hindi mo ibalik, bawal, bawal pa. Bagmat mo ibalik.
21: Mura ginagtawag.
19: Kung ako manghingman yung buton niya tao, ah, Kan-o ko pa imoging reklamo sa titiimyo. Or ging pablatter sa polis. Bawal mo tang tabingon. Hugat taro taganag, hambaon sir, bawal po dyan. O, tikitan kita, ito sa sayod ko nga bawal. O galing nang ginaargumento, hamat, ginahimong parkingan una, bawal rakon, ay for emergency. Diba? Ay, maabot do oras ka ron nga makapamasar ko't munisipyo, paabot ko kay Ma'am Bibian doon. Ay, bukot at parkingan ni Karun doon eh. Bisan sinla tabi makaroon niya sa kalibo, may parkingan eh. O, damay-damay lang tananda. Dumduman ko malang katodong Rolly Boy, no? Abi ko ta tinakaw. Ha? Abi ko ta tinakaw. Ay, para kimo tama ba garon?
21: Nagkakatapos ng gani ka to, no? Sana na gani sa dumduman ko ano yung mga experience sa karin sa tapas na ikaw na, kapatid ka na. Para kayo ang motor ko na may nakita mo na kung anong ka-parking. Nagtabok ako sa buwan ko, pagbalik ko ay pagkahapon, kasi nasa ito una pa sa motor ko, takon ko ay, sa motor ko ay nakasa, pagbalik ko na na ay, kung sana, ako kung sino, ano sila ang pagmutan, kung sila ang motor ka naman, no? Ay ganito, that time na, that time na, amigo, amor, sa bilog sa mga map inasa kwan ta katiklan kinaga mo kinaga komanda nga ako amigo makaron na kabalik ko manjan ni no inasa may katiklan kita ba sa atong mga banot malay si amigo na tong Merchon taunan ba
19: ah si Toto Merchon taunan
21: Ino, na nagsahe mo ko ang muto. Ininose ko sila mo ito ako yan. Naging parking. Kaya kainan ako ni Karampa. Pagbalik ko ako ba? Magani ako magani kinabantaya na. Na magabot. O po, tamahan akong ba eh. Ako ko din ako. May ginawa ito yung mano para na siya magsaya. Tamahan ako si Ming Motor.
19: May rason na matarokap ng halilon. Kasi isang adlaw matagali rin parking agbaway, no? Siguro importante, ginghali na, pero ginghugat ka na na, sir. Baka hanapin mo yung tarak-tarak mo. Yung linagay ko mas okay, takot-takot mo. Rune, ako nagtayang-tayang tabi. Ay, sa kanya punta ka ba kay Kugbuong?
21: Ay, may basta ginugat naman ako. Ato pa man ako. Kaya napatakot ako man ay nagpahuway ko. Ginugat ko pa man agad ikaw. Basi man nagsimala ka man ako sinang motor.
19: Kaya tarumawon, nagaprang ka.
21: Oo.
19: Ah, di ba? Kung wala ta nagturo ro mga taga tudang ato na manaro ka po pangutan na sir. Ay mo gali naghalin. Ay baway ko no, baway mako nagababong nakaparking iyang tricycle.
21: Oh.
19: Gapamasada ka ta ko no pwede ro private hindi.
21: Bawa. Mano ang terminal ko ni Karunay.
19: Bayang ay ginapainbestigahan ko may ginapabantay yun ako kung anong milagro nagakatabo ay dagaigon ko kitsa natanan. Sige da, sir, makaroto, Kwan. Sige da, sir, makaroto about information.
21: Huwag kagin ka mabuon sa paisala mo kayong motor ko sa inyo, ha?
19: Ay, siyempre, baso ko
21: pinakaw. Rugin parking namin, ha? Rugin parking, wakot, ha?
19: Tapos mga nangang tinuyod naman, naman ibalik mo ba ako bawal, galeri? Ikaw nang ibalik mo, hindi ko man na, sir, alam, sa'yo pala, eh.
0: Ay.
19: Kung daog-daog nyo ang galero tower ikaw ron, maurumaruno nyo?
21: Huwag pwede ko lahat manayroan.
19: Ay, hindi na pwede ka. Kung doon, garason kitang. Kung bawal ko at ako hambagon, tikiti ako kung ang violation, naghaman una ro ibang mga tricycle nga ron. Eh, may siguro mako sa Pinino, parihasong duwaon sa darikaroon tanan doon. Galing mga amigo ko eh. Ha? Ay, nagpanggakman matpasahiro sa kabudlay ko pagkabuhi makaroon. Kung kami tama na sir, wat at problema kasi trupa ta kita eh, pero hinalin tama na nanabi eh. Oh, abad ko abad mga driver ha. Wala kasi siguro akong binigay eh. Walang parking pay.
21: Wala, parking pay.
19: Diya. Bahala matay mo mag-react. Kaya kaya kaya kaya kaya pa kasuhan ko pa yung mao.
21: Okay, it's just experience sila ron na. One time bang man lang. Okay, so anyway, yun na na siguro ron ato niya mga...
19: Experiencehan ko tabi ron una, mat sa may pubya ko na ko. Kuling yung parking ko man ang tarak-tarak ng puti na sa sur magsaysay. Ay, siyempre, pagkasunod malang may una sa unahan. Hindi mo ka manoobra kay matsa hindi yata mo siguro hindi na siguro kaya nga iguwa no kasi may ring eh. Hay saga ko ayaw ako ging lakro ako niya si Akyan. Ay ko di saka ko kay mayor. Hay pagpanaugkot ana hay ging buksan at watchman ag ging kambyag iya mo sa guwag itikgod na lang. Hay pwede ba yan? Hay kung masamad to may ibayad sanda. Kung daging hugat, huging paging kung sino tag-ana ka ra, panaw ka na'y atrasan ay magawa rin sa bilo ka ng hari. Rato ha palang Pasko eh, pero sa masunod makon ka ra, gaabot din kita. Makumunta buksan kita, driban mo ta? Ha, driban mo ta? Ay kung na-disgrasya na siya yan. Ito yung mga kung naman itong mga tawong, mga haluwa, gitag-iisip ka ng piniino, what's man to eh? Ibayag nga ako eh. Pero bawal, taron nga intrahan mo. Pwede ko, tasan ipablatter ka to.
21: So, magar na, nawat lang na tao, hindi matanan na. Nawat lang dahil kung sinuro tag-ana, di ba? Agay na bayan tayo niya. Sino, kung isa, kung may driver, sin tag-ana, inausin ba tag-ana, sino driver?
19: Pwede ka kami ipaging to, gato ng daro tag-ana. Ay siguro hari, siguro atong puti nga pick-up, ay naturon, akong doon, iniatras na dahil, yung driver na patrason.
21: Gata. Kasi naman ang nagpunting at bigar, yung kaparking ni Caro, nakikita ko ba na nga eh.
19: Ay, itom. Itom to itom.
21: Ay, itom. Laban ko siya kay Kevinan Bimboy, nakikita ko sa parking.
19: Ay, aman tayo niya puti kay Kapitan ay.
21: Oh. Wala magbigyan sa kwa na sa tubig ka ako doon.
19: Naturo sa bilog sa mga nag-trigger ka ako niya. Amat halinon mo't ay una ay kung king hugat mo agtawgon taro tag-ana ka ron, bisan sin dito, so yun ay may ka-atras ka hariyo, nagadali, di ba?
21: Hmm.
19: Di ta kung tabukot matumatuan ta ninyong inyot ang buksan doon ang inyot ang kabyaho nag-itikod, patras? Ay.
21: Ang gani, wag ka para ka ba? Yun akong magbikarawat, ha? Yun ay, hindi buksan rin niyo.
19: Pwede siguro sa sunod na akong ka, butakan mo't granada na pirtalo pagbukat na dahil. Bakit ko yung bagay nga rin nga nakapag ko naghalinon mo ta? Tabok mo sa piya. Kahit kung halimbawa, mahasunggaban ta to. Agitro eh, okay. Eh, idol man ng tricycle doon abi o, nagabarabara eh. Hinalin abi ko kap nga to eh. Kaya naka-aksidente tayo mo eh. O, diba? Na problema pa ako.
21: Correct.
19: Halimbawa to, may inatrasan to. May linigiran ang tricycle nga to. Ti akong pagsigap to, di ako tagana. Kaya na naisipan rin eh. Kaboy-boy, lumang ko sa mga kap rahay. Utok na day kap-kap gyapon.
21: Okay, relax lang ah.
19: Okay, anyway. Iba mata na to mga kap, mayad mata. Nakapigilin na mata't magawin, hindi man tanan. Ruin malang ang ginapunta riyan di karo sa may hospital. Wao na ako nahinga gani, wao na ako nailay.
21: Ayaw, mahilag. Next time.
19: Ambagani sa kami yung doktor, matagal ko nang pinapalis dyan, ba't binalik pa rin dyan yan? Oo. Oh. Siguro may something mahasaira doon, amigo kong doktor nga to eh.
21: Hmm.
19: Ote, sige. O, ay, ano
21: okay, so...
19: Ano, disposisyon ni Kapitan sa mga minoridad? Ipaayos do motor, pabayaran do damage?
21: Awa na ito masaira kung naman mga kwan ka rin na istoryahan ka rin. Ba, pinamilya man lang yung problema rin siguro kung ako nuhuya po po. Well, di naging bata mo na rin kung dahil.
19: Hindi. Kasi kung hindi rin matawat leksyon, maanad. Ang basta ni Anara ng daro iba, ang may kuta kay Kapitang Mapanisyon. Siyoso ay kung kapres ko royo niya rong away sa ayam malahidak paghiyabo gagi sanda.
21: Diba? Ay, oh.
19: Ito mabudlay.
21: Ako na bingay
19: niya. Ang daro mga barbarik na pinino tao.
21: Kung ay Kapitang na motor nga nakaparking na inasasulit ka board court, ano, ag pagbalik niya na tanah na wawot ana, rin ginaparking niya na rumukong na wawot ana, ay nakikita ko kami katubong judil, no? Alin di karang sumay kabatang pa ito iya pasud tibiyawan sa bilit karsada wa parkingan do anda karang pamimagay ko anda nga mga motorsiklo kung agabihin magyan ko pagkagahaw nga agaga magyan ko unang matagyapong mga motor wa matat nagatabing nga natin nga tanga kay kapitan dahan mo pa anda yung nakarusunda niya huwa mon. Oo, yan ba lang eh. So, anyway, at least ka, klaro man ha, na ayos naman to na ibalik man rin yung motosiklo ni Kapitan Henry Olid at Barangay Pidiawan, no? Nagpabati mo karo nung bilog na customer at pwesto ni Poblasyon Kagawad Ilag Minabis, no? Sa Radyo Todo, nag-tune in everyday sa Radyo Todo.
19: Pero kanagat namin, tagkukod niya to na imong tinaw, kakon kanyo halin to?
21: Kiyo! Ang namit-namit ang kukot niya
19: to. Ang ganit si Ampod Paul Malapit, nagainimbita. Ayo galing, gaimbita imaw, ngawa man imaw una sa anang restaurant.
21: O yun pa.
19: May takunta ko nuna imaw, ay agtunan tanaton, umimbita to imaw makaroon nga nagapamati kitang daywa. Imaw galing ang tag-ana it dayang small town eatery.
21: Ah, nakon ba? Ako na pa napiyan na small town lottery, itiri na gini.
19: Oo. Bukod small town lottery, itiri. Kayaan.
21: Namisheld ko lang, namisheld. Small town na itiri, hindi lottery ha.
19: Agod, pagkatapos mo kunot kaon, pwede ka makapayo-payo.
21: Kiyo! Wow ha. Parang top number 5 ha.
19: Hindi, may bilyaran.
21: Ah.
19: Oh, tapos mo kaon, Gapa us-us ka, gapa tunaw-tunaw, susungkit ka, naitako. Eh, makomplimpli payo-payo.
21: Ano, alam ko na naman, kata itong saan, ay. Sari, matigay mo ko tayo kung kursot ng beto, may kinahan mo turon.
19: Makabata, payo-payo, imaw tang payo, rin mo hisipan.
21: Okay, ere, salamat kita sa kaya Poblasyon Kagawad inalbinabi sa kabahal niya pagpabati sa Radyo Todo. Rato niya mga balita ay ginatun katun in Motawa Pro by you take it in one go finish. Live na nagaripo niya sa naman sa Municipal Politician pa sa Todo Mirada sa naman sa Todo Rodo Boy Herrera Radyo Todo kaya hindi mo.
20: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Abogin nga salamat ha katodong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no sa anak ka nga area of responsibility. Ayan, dali ka. Ay ako na anay nga istoryahat makadali. No? Duraya nga rang request ni Governor Joen Miraflores ging forward ra no sa sanggunian panlalawigan no agroaton nga sanggunian panlalawigan nag-approve itsang ka resolusyon no agrorayang resolusyon i-endorse ra sa Commission on Election o Concomilec requesting for the exemption for exemption itrayang ang mga financial assistance program it aton nga gobyerno provincial di ba ro assistance to individual in crisis situation AX fuel crisis cash relief assistance dayara ha na suspende relief assistance to victim of typhoon, Tino, rice assistance program, social pension of senior citizen, assistive device to disabled and senior citizen, person with disability, dayang mga wheelchair, ano pa kadi, saklay, quadkel o pati rin mga tungkod no baston educational assistance or the educational financial assistance for children with disability ha suraya haging aprobahan dat sangguni ang palalawigan ang iga forward sa COMELEC ag depende sa action it COMELEC kung daya tanan i-grant ng request kasi kinahanganon da ha kinahangano do AX ka ra. Na yung fuel ka ra, abot-abotan, dapat kung 18 ay nag-start na rubaning. O, oh, ay paalin.
20: Todo, berrada, berrada.
19: Durayang relief assistance. Rice assistance program, social pension nga ra. O. Oh. Rayang assistive device, educational. This is a public fund, abi. No? Pero uwa maapekto he, ay tag, patsa, tao ko na ilulukong, o na nga bullying center, pati kay Congressman Jojo Ang, no? Nga bullying center. Kung nagtaliwan na aming adlaw, nagtawag kita kay Mr. Ivan Patron, ang nagpangutana. Sir, ano man kung to status ko aton yung mga financial assistance owner or other program ay mana parehay apektado kita. Dumat sa uwag ang mana maapektuhe ay hospitalization agroboreal.
20: Berrada. Berrada.
19: Tupad mana apektado. So ikuan mo lang abi mana no, ipanawagan, ipaintindi no. Nga bangod ko pag-iral ita election ban, ha? Hay dagaraya nga mga programa it gobyerno municipal or provincial, even municipal ha. Oriyan kon personal mat ani governor, personal mat ani mayor, bukod at bawal ron, pero kon government pan, dai bawal. Pangamuyo kita nga i-grant it COMELEC rurayang request ni Governor para sa probinsya Taklan, para hindi maapektuhan, para tuloy-tuloy ang ligaya, baby. Ayan ba nga ni Mr. Ivan Patron, kon gumawa matama na postponement lo nga permado hay anytime manawagan kami nga balik gondo aton ya pag-release it mga financial assistant or mga ayuda or anuman nga mga bulig involving government fund.
20: Todo berada, berada.
19: Pero ngay Jojo ang agay Governor Joven wa mataron kasi hospital tarantang ko nagburyal eh. Oh. Like dahil mga guaranteed letter. Ha? Despite ko ginapangatubang makaroon ni Jojo ang wag ita maapektuhin nga abi papundo ito swag. Rupag bulig sa tao. Rupag bulig. Sige. Ha? Ruan ang problema, ana matang agatubad ngon doon. Basta tuan ang commitment for the Aklanon. Or not Aklanon, iya sa probinsya at Aklan nga nagagapit sa anang tagatapan, iya sa Kapitolyo. No? Ay may ana unang lamisa, may stop man una, roswag. Hay hindi igin mag-uling luhaan. Ha? Kapalas ko na itong biktima at dengue nga naguwa yun sa sangkapribadong hospital. Ging repair naton hatawan it 10,000 ha makon mo kabaw-baw tang bulig 10,000 nga
20: matalinong talakayan masarap pakinggan
19: agruana it other table di una ko pag i-mention ko kanyo nagtauman it 13,000 aghabot-abutan abit banning ay kunwa habot-abot it banning ruanda kunta itong remaining hay basi ha si kaso but according kay Mr. Ivan Patrol nagapasayamat kita mana idol pagkatapos mana kara kun pwede gon hay pabalik ka mana iyo pamilya ay aton na nabuligan sa andang balance agod mabuo man sa da sa promisory na da sa sangkapribadong ospital.
20: Todo
19: berwada. Salamat kay Congressman Ang. Kay Congressman Joven ang sa taga DSWD.
20: Todo berwada.
19: Berwada. Kundurayang AX kero wa mapektorya base hatawan patasan daron no. Hasta nga maimpas do andang bayran ina sa sangkapribadong ospital.
20: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
19: Si Katodong Rinald Banjola na ka-standby.
20: Radyo Todo Live. Report! Report!
19: O, direkta sa may Kalibo PNP, Katodong Rinald, sa mga detalye, please come in.
0: Katodong Rinald, nakataganak daw, no? Maigasan daw, no? Pero sa Porto, Karatungan, no? Roray Karanga, ako sa do, na ginaristo kahapon, ito aton niya Kalibo PNP, sa kaso Karanga, aton sa domicide, no? Yan karoon sa may barangay, Yokoswa, sa parwa para kita Kalibo, kung siyang ginaristo, Roray Karanga, si alias Mark, no? 41 años, maresente, kita poblasyon Kalibo pinaagi sa nagkaroon naman damyan to di aresto nga ginpapagawa ni Honorable Alicia E. Cruz Barrios na orang presiding dyan ako municipal trial court 6 judicial region sa Kalibo ako ng 31 nga September 17 no? Sa kaso ganit na tunodel nga attempted na homicide no? So may una para gagin tayo na nga piyan sa nga 35 mil no? Para sa nagkaroon na temporaryo para nga kailwayan at kung sin nagkaroon ay iya pa nasa presente na sa custody, no? Kita aton karoon niya Kalibo PNP, karoon na sabi ka rin ang posado matapos sa hapon na madrigon niya ginserve kita aton karoon niya Kalibo Municipal Police Station to ang nagkaroon na warrant of arrest at katodong da Jarel. Iya aton sa manual ka ita Kalibo, no? Matutawhay, no? Kay Dayarong Sulamante nga report, no? Sa aton karoon niya Kalibo Municipal Police Station, wakit at maresponde, no? Aton niya Kalibo PNP sa dini, sa sabi ng natuang ginagaman manual para sa Kalibo ng mga insidente na ginespondihan abi ng baseman sa pagpabutsyang ito pong ginagaman kapulisan ng duty sabi ni Katodong Gudel na matawhay o ato ng ginagaman manual para ita Kalibo through accidente na natabo sa may area at sa barangay Pulhensyo sa manual para ita Balete Katodong Gudel asantik daw sa ato ng ginagaman information na buka ina sa ato ng ginagaman Balete PNP na uwan magin daw nag-report sa ginagaman mga impulbato no, sa ginagaman accidente kinangot na ni nga self-accident, no? Rondoy Karang na tabo, Katodong Gudel, nga una ko rin magkaroon sa provincial hospital, no? Rondoy Karang nga biktima, matapos na magduntag sa Rondoy Karang nga aksidente, bikaroon sa may area ka rin sa Polhensyo, sa Banwa, Balete. Sa iba na ito ng mga Banwa, no? Wagin ka sa mga reported ang mga untoward incident sa Katodong Gudel, nga nagkagina po, sa ating karaga provincia, kaya ita Akran, no? Sandigman, sa ating kapag-istorya, sa ato nga pagkapulisan, no? Kayo na karang agahon sa ato nga pagdasikyar, no? Rumano at karang ipalimakaw may mag-ukra, no? Nga officer in charge makaroon, no? At ato nga dahil pinagi sa kay Police Major Bini Kumiwat, no? Kung OIC makaroon na ita ato nga limakaw PNP minagabus, no? Sa kay Police Captain Larry Jan Vidal, no? At ato nga as well. So, si Police Major Bini Humiwat, aro nag-acto makaroon ang OIC, patong para ganilang ka PNP halimbawa, no, sa First Mobile Post Company na nakamaximan ula, no, sa area para ita
21: Libangkaw Katodong Bell na makaroon mag-aakto na OIC Itaton ng Libangkaw Municipal Police Station. So matutawa yung first district kita sa probinsya Katagdan Katodong Bell wagi kayo ma-reported na mga untoward incident. Mga initial ka nag-report direkta sa Kalibo PNP sa Japan para Katodong Birada. Ako man si Katodong Reynald Dandola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
20: Radyo Todo Live Report! Report!
19: Uwa siguro makot monitor si Katodong Reynald nga to, no? Nag-break kita kana kasi bukod niya mang abi ita Libakaw, no? Pero anaman it ibahay, no? Si Police Major Prince Andrade, no? Pero OIC, bagong installed nga OIC Chief of Police, ita Banwang Ibahay.
20: Todo Berrada!
19: Berrada! May ako niya intercept kahapon eh. No? Samtang nag-scan kita, no? Nag-monitor man kita, no? Kung ano ro sitwasyon ita eleksyon. Ah, barangay agsangguni ang kabataan eleksyon. Now, yan. So sa ato niya pagbalik, ma-commercial break anay kita ha. Ibalikan taro kaso nga ra ita sangka mayor. Iya sa may first district, no? Sa opisina it ombudsman. Ayan, ha? Akon kanora nag-umpisa, ag ano roan ang ginakasangkutan ka, ag ano nga kaso, no? Roging pile ka na, mga katudo. Oras sa Pilipinas, may dos minutos yung nakataliwan sa oras nga alas 7. Ag roray ang oras ginahatod kato ni ta San Miguel Pilsen, the true global Filipino bear. Balikan ko pagkatapos si Jamakala.
20: Rafael Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kong kamo. The best,
1: trayang
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa king. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po ninyo yan?
6: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
5: Okay.
6: Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Oh. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pa

0: pangat na to para sa eyebrow, upper eyelid, at lower eyelid. Agkasayod kamare, nga alagang La Marquez man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga kupas ra kagupuhon. Ag baby face, imaugi hapon.
1: Agharap pa mare, alagang La Marquez man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
0: Ikaw, alagang La Marquez ka ba? La Marquez Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliboaclan.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash alley na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
15: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Okay, balik kita banwa. Toto dyan, Albert, Cap. Itry mo abing nga makontak si Attorney Ariel Hepti, no? Ay may gusto nga ako nga klaruhon di kara sa direktiba kuno ita Energy Regulatory Commission aghanungod ra sa bagong electricity bill, no? Agud at least ma-explain ba ga ay basi abong hingawa nga ibagong matamana, no? Pero comparison ba ga naton sa rayang read and bill method kay sa rayang printed bill nga honor o ginatawag naton nga statement, no? Mga katudo, no? Ita billing ang mga katudo, no? So, gusto kong ipa-explain gid, no? Para maintindihan itanan. Pero rayang panibag-uuman nga regulasyon ay umpisa ko no makaroon nga September, eh, no? Nangutana nga ni ako kahapon kay kagawad kung may aton yun makon nga bill. Nga bukod yun kaparehas kung dating mahaba, mag-apad yun taraya. Eh. May ako niya ho, nga proporma ho. Ang mga katudo, no? Nakakita na kon. Aruraya nga rang sampul. It, ginatawag nga electricity bill. Okay, talaga nga. Ay ako na na yung panon. Ay iyari ka na nakabutang eh. No? Saan na nga sampul bill? No? Pero sa ibabaw iyari ka na ro metering information. No? Present, previous, multiplier, core loss, additional kilowatt, kilowatt use, demand kilowatt, no? Agyari ni kara nakabutang road generation charge, transmission charge, distribution revenues, supply charge, metering charge, agraya nga rang reinvestment fund for sustainable capital expenditure per kilowatt. Di kara sa generation charge do generation systems charge generation

0: das UR systems loss, charge systems loss, O das OR. Ha? Kaya nga ginapakamayad ko nga tawagan si Attorney Ariel Hefty para imaugidro maka explicar. Kasi, di ba, makaruntag mahaba, mahaba. Ha? Read and bill method, no? Iba raya makaroon eh, no? Dayot aro printed bill statement, ha? Ang mga katuto, no? Simple imaw, ha? Para maintindihan itanan, kung matawagan nato si Attorney Ariel Hefty, mas mayad.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Now, samtang nagahugat-hugat kita kay Attorney Ariel Hefty, no? Di ba nga kahapon hambay ko dugaon taro 2nd District? Iya tagon ibutang ro mayor nga may kaso sa ombudsman sa 1st District. Pero ayaw nyo anay ko pagpilita, istilo ko tara kung paano ko ipresentar dahan-dahanon ko, no? Pero raya nga nga mayor ay iya ra sa may 1st District. Ging pailan ra it kaso sa ombudsman ko 2021, ah? Bangod nga ni ko 2.4 million nga kontrata, ah? 2.4 million nga kontrata, ha? Para nakabutang horo anang numero, no? Ombudsman B da C Joel 25-0275 Ombudsman B das A Joel 25-0339 Rosingara ay criminal, Roe ay administrative, no? For violation of section 3 paragraph B and paragraph G of Republic Act 319 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Soro unang nagawa ang subject for resolution hayrayang ombudsman B administrative, no? For grave misconduct, ah, for grave misconduct. Agro case hay nag-start ko 2021. Hanugod nga ni sa 2.4 million nga kontrata, ah, naging Sudland it local government, no? Ay, siyempre, no, nag-representar do mayor, ah. So, inaga ko man iplastar kung anong klaseng kontrata, ah, durayang 2.4 million. Ag sinuro mayor nga ra, ag sinuro complainant, ah. Kasi ito sa dispositive part, magawas di ka ra sa kaso administratibo, nakitaan pagid nga criminal liability, criminal liable, liable sa criminal, ha? Duraya nga rang mayor ang mga katudo iya sa may 1st District kwaton nga probinsya itaklat, ha? Pero sa 1st District abi nga mga banwa ay pila, wago, Siam, kasi 17 malang kita eh. Ha? Ang mga katuto, no? Ay, ayaw nyo pagkwana, paligbi. Ha? Ayaw nyo pagpaligbi, no? Parte maton ni kara sa kwan, ginaklaro malang maton kung do, akil ko magapagawa it bago nga kwan, electricity bill. Agbukod nyo kaparehas ko dati nga itong mahaba, no? Rin malang ginapangutanan ako, no? Sa ako nabing pagintindi, no? Base ra sa mandatos or direktiba at Energy Regulatory Commission, no? Madali malang man mato na. I-educate talang roaton yung mga miyembro konsumidor, no? Daya malang, ah. Ha? Kung okay ka na, no? Kasi ako mismo, sarayang sample nga ra, electricity bill, ay, hindi ko gid ubos maintindihan, no? Kaya nga ni Makon, mas mayat ang do taga-akil ko, rumag, explain. Ayan, no? Kurayang bag-o nga sample bill nga igapag-uwa makaroon nga bugan ita September.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: aeroaton pataming gina baton kurayang nagtaliwan hitag mahaba. Tag madali nga ni mapanas. Ah, mga katudo, no? No? So, kinahangan nato dobolig ko atong general manager itakil ko. Ha? Ah, mga katudo, si attorney Ariel Hepte. Imaw nang utana, Bert, kon ano ro topic, ano ro issues, no? O abing maka text ka na kabiye. Ah, wabit load ro atong cellphone nila. Paguya man maghamba. Yeah, hindi kita katawag, no? Hindi kita kapadagat mensahe. Although, may akon matanga numero ang dating numero ni Attorney Ariel Hepte. Nga rin karon kaming daywa naga tiksanay or gatagawgan, no? Ay si Attorney Ariel Hepte nga na madali mo gatara kwanon, kontakon, ha? Madali gatay mo istoryahon, bukot at parehas na ko Metro Calibo Water District nga ginapasa tarito kay Buenavides. Nga kung gusto mo kutang maistorya ro General Manager, hay, hindi ta. Pero akil ko, huwa tagabalibad si Attorney Ariel Hepte, basta available imaw, ag Wilbur si imaw sa isyo. Ha? Pero MKWD, hay, may spokesman ta. Pero akil ko man yan, siguro may spokesman mo. Galing. Pero General Manager kita ro kasabat, nakabutang abi iya, di ba ro Water District may arrears? Sa makaron, ay may una man nga arrears. Ah, mga katudo, no, may arrears. Tao kung dati may arrears, no, ro, ako hatanaw ro dating ko na billing eh, no? Kung may arrears. Ro sa makaron abi may arrears, no, araw. Total current charge, provincial electricity power subsidy, ah, it's good kung may subsidy kita. Like ra sa Antique, no? Nga may ginasabat do gobyerno. Basta raya nga consumer imong makonsyum, ay pero kung sumobra ka ron, hindi ka gan siguro ma-cover it subsidy, no? Like abis sa Antique, nga matsa kondo bill ni Molimang Gato, sabat at gobyerno. Todo berrada! Berrada! Kaya man nakabutang kararo, total amount due kung pilaro imong bagayran. Sumayad ra ha? Nga iya nakabutang ro rayang provincial electricity power subsidy ro arrears. No? Matsa dati wa matatanganit arrears ro akil ko nga ray, wa matagasard sanat mga penalty ray. Surcharge wa tasad ray. Do anay ka. Water district malatay sa pagkaintindi tao yung bayan, pakikorek ako kung sa garo akon niya hadumduma, no? Kasi ako abig katanaw gata sa total eh, doon niya tang ginabayaran sa tubig, total man doon man ang ginabayaran eh. Wa kun ginatanaw kun malate ka eh. Kasi ro ginatanaw ko road disconnection anytime, ha? Doon ang ginakahadlukan do disconnection. Todo berrada. Berrada. So makaistorya naton Jan Albert. So kun alang-alang no, ay hinagahan ta lang ro no. Ay i-message ko imaw si Attorney Ariel Hepte kasi agang-agang nun man gin siguro, pero sa 5 minutos nga ra, mahaba-haba patang discussion ka ra. Brief and concise yung ruamong discussion, no? Parte di ka ra sa igapaguwa nga ra nga bago nga Aklat Electric Cooperative Incorporated Electricity Bill. Ayan. Mayad batangani isa daw, nagapaguwa ta sa sample bill para at least ay himay-himay mo baga? Oh. Iyan mataman yan, igihapon do universal charge, no? Expanded value added tax. Saging duga, utaro ibat nga ra eh. Or dubat, no? Saging duga yun man da. So bawas yun man yan sa itong bayaran da. Other charge adjustment. Ha? Oh. Agdayo, tapos di ka na nakabutang yun, ro senior citizen discount subsidy. Senior Citizen Discount Subsidy O-OR Power Act Reduction Adjustment mga katudo. O, araw nakabutang eh. Ruaton ka na kung paano mag-multiply. No? Nga haragun dayon di imong pinakatotal. No? Pero imong total current charge agro kung wakang matimot arrears ag updated ka ay kung halimbawa abi man ha, 200 is 200. No, pag abot it kwan layang anang total amount due, no? Halin sa carry sa total amount, pero kung hindi, ay di ka na siguro arrears nga ra kung pilang percent di ka ra.
1: Todo berrada.
0: Pilang percent ipataw ni Akilco ang mga katudo, no? Kung pilang porsyento, no? Pero igapataw ang di ka na sa senior citizen nga ra nga discount kung pila. Kung sandig mga rekarara sa Expanded Senior Citizen Act, no? Nga pila, 20%.
1: Todo berrada.
0: Berrada. Iyan pa yun. Pero, kwan pa? Okay, sige. Senior citizen man lang eh. Huwag man nakabutang iya di kararo mga person with disability, no? Nga may discount man. Senior citizen man lang.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: May nagahan lang galing naton da, no? Kung hindi naton maabot si Attorney Ariel Hepte, no? Mga katudo, aga sayod ko nga nagapamati mo sa atong programa, aga base hinaga, ay matawagan naton ni Mao. Ay kinahangan naton doon ang explanation kaysa kita rin mag-explain tugang code, no? Mas mayad nga sanda para kompletos, Ricardo, perfect, ha? Ang pag-explain at Aklan Electric Cooperative. Inaga, buton taman si SB member Christian Benos Peralta. Taan nga nga draft ordinance. Paalin kung maaprobahan doon, nagma-declare. Wow, taro metalik ka si Piard. Mauron niya tagali. Halimbawa, kung hiisipan nyo man nga magpasar it another ordinance. Kung ano, taro may existing una, sarang latang magkagaduga, magkagatunaw latasanda.
1: Berwada!
0: So kahapon, huwagin matawit ligwa nga madiskasyonan.
2: Na problema nyo na
0: ay nag-reschedule ang sanda.
2: Sa bakuran,
0: ay kumplitohon kung nunandaro andang imbitasyon. Ay matatatlo at ang kabarangay kapitan niya tarong imbitahan. Kamitalika nga una cover kurayang gina-target nanda nga area sa Lagatik ay huwagin maimbitahe. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Junjet na Jet Reyes. Laging katuwang kapartner technical ang
2: inupuna ipagtatanggol kanya hanggang sa kanyang makayap umbuhay ibubuhay sa ikapahamak niya kayo.
0: Barangay Kapitan sang Radyo Todo John Albert de la Cruz. Ako man doon inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abog niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berrada. Todo Berrada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Mario Kapitulo 6, versikulo 14 hasta 15 naghahambal. Kung pinapatawad nyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng iyong ama. Amen. Ruatong pagkaunit kagag, makarong mainit nga adlaw, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo, mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race. Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: Mainit mahi dayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag ag manok-manok tatlong barangay it Boracay. 16 nga barangay it Kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga Panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman agnatawat pribilyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat ag-angay ag bagay yamang nga magpasagamat kita tanan sa Dios nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes. Thanks God, it's Friday. 25 na kita sa bunga ni September. Limang adlaw na lang. Oktobre na. Tatlong adlaw na lang. Marangkada na. Piling it COC. Para sa Barangay SK election. Hindi pwedeng hindi ka mo mag-file it COC mga gustong magkandidato sa Barangay XK. Ay bisan hipirmahan pa ni Marco sa Lunes or makarong adlaw. Doon nga postponement election. Paano kung makabuti RO or injunction si Makalintal sa Korte Suprema? Agdi ka makapile COC kundi patay kang bata ka. No choice ka mo, file hindi mo COC. Hay nga gobyerno ra. Masyadong madrama kung postpone, postpone kunta. Kung hindi, hindi. Mangin ka partner sa technical side engineer, John Albert de la Cruz. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulid mainit, nagabaga, nagaaso-aso pa.

0: Hasta kita alas 9 meja.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa buwan nga linya 268-4456 nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kunuwa ka mo at pantel ko. Una ka mo sa mga iyo ng mga baryo, sityo, puntas, bukid. Basta importante, may cellphone, sigla, nag-load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6600 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, bau pulpak nga pulpak kita makaroon. Pero unahon tanay panyempo. Update alin sa Weather Bureau Pag-asa. Ay may bagyo. May bagyo sa Sugunit, Pilipinas. Bagyong Queenie. Nga ginabana-bana suno sa datos at Pag-asa sa distansyang 1,075 kilometros este ko extreme northern Luzon, nga may dagang hangin nga 75 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugsog nga nagabot 90 kilometros kada oras nagahugag sa Karasigon nga 20 kilometros kada oras pa northwestward, samtang intertropical convergence zone or magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin nagapekto sa Visayas ug Mindanao. Dong Mindanao, Negros Oriental ag Sikihor, kaibahan nung nabilin nga Kabisayan ag Palawan. Kaibahan kita sa Aklan kara. Do nagapekto katon dong intertropical convergence zone, dong magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin nga magadaga ita magakagaka nga mga pagwanugan, pagpangilat ag pagdugdugdog, posible ro mga pagbahag landslide.
1: Todo komentaryo.
0: Sa Metro Manila ag nabiling nga parte Luzon, posible man ro nga pagbaha ag landslide. Ay kunamat nagabubo man ro kasarangan sa mabasko nga buo situgan bagod mata kung ginatawag nga localized thunderstorm. Pero bisan may bagyo sa Sugunit Par, dong hangin ag baybayon sa bilog nga pungsod sa gihapon, mahina asta kasarangan yang.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Agdong temperatura bisan may bagyo ba usa ka init man. Sa Metro Manila gaabot sa 32.1 degrees Celsius dong kainiton. Maximum nga temperatura wat yabot dong kapaang rong heat index nga gaabot man siguro mga 40 or sobrang 40 gid. Ito sa Metro Manila. Yakaton sa Aklan, kapiniya sa kabisirang Banwat Kalibo, may ginpaguwa nga moderate general flood advisory ng Pag-asa. Ruwato nga temperatura sa kainit man, 32 degrees Celsius, maximum nga temperatura, wat yabot heat index. Pero may isang keringgag o makarong agahon. Agindo ng hapon, posible nga may pag-uwan-uwan. Posible, rong pag-uwan-uwan. Hindo ng gabi magagumon, temperatura 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.43, masilak sa Kalibo, temperatura 26 degrees Celsius. Samtang dong hangin naguyop pa west-southwest, 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot, 12 kilometros kada oras. Air quality sa Kalibo, nag-okay-okay yung ginman. Fair, doaton nga air quality.
1: Todo komentaryo. Komentaryo.
0: Pag-abot alas 10, posibleng magduom kalibutan sa Kalibo. Agbasi kon umugan. Tapos mapunduman alas 11. Pag alas 12, alauna, posibleng uman dong pag-uwan. Hindo ng hapon, magugag-umon sa kabisirang Banwa it Kalibo. Bisan may bagyo sa Sugunit Par, pero what chance ang mag-landfall? Agawat direktang epekto Banwa sa bisansin nga parte it Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Ag sa masunod nga mga inadlaw ay magabaylo na from habagat, ay maamihan na naman kita. Butang

0: agon nga rohom bakara sa mga baybayon ni Asaklan kay mabaskog guman nga ni preparar doon sa mga kilid it mga baybayon ay mataas doon nga taob ag mabaskog rohombak pagsugod it amihan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita banwa lokal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa aton nga mga nagapangunang balita lokal, balik kita it andagaw. Nano kamatuod Kapitana Juliet Melgarejo nga sa maabot nga Lunes kuno pagabok sana long Kalachuchi Road para sa two-way traffic. Eh, one-way traffic kita makaroon eh. Kung na rin kasura sa Binyo Extension ay hindi ka pwedeng sumulit Kalachuchi. Ah, hindi ka pwede. Ah, kasumubgang one-way eh. Pwede yan, kung halin ka sa Jaime Cardinal sinabi niyo, rikara sa may in between Chinese Cemetery at Municipal Cemetery, pasugod, pagwat Ruas Abbey Extension, pwede. Pero kung halin ka ito sa Ruas Abbey Extension, hindi pwede. One way, malibot kagid, either Oreta Road or Judge Martilino Road, Sandagaw, malibot kapagid. Dahil nga ni ko, temporary nga pagsara, temporary malangkunta. Bangod kong pag-transfer ita aton nga mga negosyante halin sa atong dating tindahan nga ginaubra makaroon pagto sa relocation site. O galing, rong 365 days, inabot ita almost tatlong daguna. Agwa mat ordinansa nga nagasara kuno sabit nga karsada, aga ubrahon nga one-way traffic yang verbal malangani gali. Pero kahapon, nakabatong kita at information, subject for confirmation, nga rong TTMD, pinagi kay Madam Vivian Briones, ay planong pagabuksan doon na sambit nga Barangay Road para sa two-way traffic sa maabot ko no, nga Lunes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron sa kabinuguan ko aton nga pag-ililiba. Sa pihak nga parte. Balikan taring sugat ni Alberto Atinon. Sa kuwa. Agdayaman dong rason naman ita rong kuwa kahapon. Nagkandak ita joint inspection. Iya sa Banwa Itkalibo. Kura gihapon nga hindi gihapon matapos-tapos. Ang isyo, bangod nga ni nga nakatiwangwang mandong proyekto na yung 17 million nga elevated water tank una sa barangay New Buswang. Ngarong gina tok-tok na Banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At take note ha, 17 million, kwarta na tunda. Kwarta ni Juan Pasan Cruz Dugin. Gamit nga pondo kara. Kwarta naton nga mga pumuyor.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang balikan naton dayang reklamo sa purdoy nga serbisyo at DRSTMH. Ato nga Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital. Dayang postbaga ni Pinay Boracay. Gin-forward ko nga ni kay Dr. Bongda. Pero wapat response kita nga nabaton hindi kay Dr. Bong Quachon. Ratong gobernador, matsalimang adlaw nga out of the province na naman. Agwa man kita na mag-okaron. Nga ratong gobernador, magwa itaklan perme, ay perme man sa guwat aklan sa gobernador. Actually, mga Webes. O tangani si aklan si gobernador. Mga Webes Biyernes. Igto taga uli ito sa nang pamilyara sa Pasig City sa Metro Manila.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay limang adlaw na naman ko nung wala. Ah, ang ating gobernador out of the province na naman.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Karon Banwa, pasadahan tarong dayang post ni Pinay Boracay. Agtama man doon ang arang post. May merito Banwa. ang minatuod yung mata nga nagakatabo sa aton nga Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. Purdoy nga serbisyo ko aton nga provincial hospital. Agi di unaton mabalibaran man Dok Bung Kwatson. Pigado gid man nung serbisyo itaton nga provincial hospital. Manami atong building pero rong kalidad di serbisyo bukot manami.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Sa pihak nga parte, agto anay kita kumilik ka aklan or kumilik kalibo. Ay abog yapon ako confused, Attorney Christian Itulid. Sir, rawaton nga kumilik ka officer it kalibo. Abo nga na confused nga mga kapitan. Kupag submit nga rat certificate of exemption or application for exemption sa Commission on Election. Ay din nyo bing pag-explicar ko no sa mga kapitanes nga dapat personal nga nag-submit it request for exemption sa Comelec Central Office. While doon memorandum circular ita Commission on Election nagahambal nga dapat online dong pag-submit. Naano gita dong minatood? Ipa-explicar tabi sa itong taga-Comelec Kalibo at Comelec Aklan. Kung maabot na si Atonic Itulid, mas manami, or si Mr. Dudoy Gerardo, dong spokesman, aga nagatindog na Comelec Commissariat ni Washington, basi kung maabot naman doon ng linyada para mahayagan nung tanan, kapindong nakukonfuse ka ba nga, punong barangay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak kaparte, may tatlo ka mga blue guard nga nag-agtoya kay ina gahon pa sa opisina. Kuan ang reklamo kontra sa andangarang agency? Di ba nga arbitory, may mga agency ka mo. Do agency ko rin ang tatlo nga mga gwardiya nga ra nga Sanday Jim Nico Javier, John Paul Siriso, Agrobin Balia. Dayang ginapanagiyahan ni Mr. Victor Gidor. Sino si Victor Gidor? Kilaga mo ra dyan, Albert? Si Victor Gidor, waman nga nagkakilaga ka ra. Pero imarong tagana it BG Security Agency. That's why siguro nga BG del Victor Gidor. Kaya BG Security Agency. Imaura ng agency nga ginakontrata it gaysano kapital sa kalibo. Para sa andang nga mga security guard, andang mga blue guard, it gaysano kapital agency nga rani Victor Gidor. It BG Security Agency nga nakabase sa siyudad Banwa it Iloilo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay, matsa, bukunit manami. Doon na tabo sa tatlong araga mga blue guard. Damakon mo, pag umabsent ka dyan, Albert, kundi no work, no pay. No work, no pay ka, nag-absent ka eh. Pero, bayad ka pat limang gatos. Nag-absent ka yun, ay no work, no pay ro ang polisiya ita agency. Basta wakat duty, matsa job order eh. May rason man nuruwa. Pag nag-absent ka, what will do? May bayad pa. Ikaw pagbayad sa agency, it limang gatos. Per day ha? Pag umabsent ka.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Pagkatapos, kabuabo pasanda nga mga deduction. Wa sanda night differential. What overtime pay? Tanan, wa it ginatao rong agency. Nga magabinipisyo, nga dapat ginatao sa aton nga mga blue guard. Dumasubo pa, ayrong pagsumadak, wala nga 13-month pay. So, siyempre, paras ko rin, manog, manog December na. May mga 13-month pay yun. Pero pagsumak, ta dyan, Albert, ko ng 13-month pay, sayid mo, 30 pesos. Ha? 30 pesos per day ko di ako magsaga arong pagsumada. Kuha ng 13 month pay ata. Di ba karon o magto sa Department of Labor Aklan. Haraman sa bilog manda sa hindi ko man maintindihan natin nga duli nga nakalibo. Ha? Daw atong nga duli kalibo na duduwa na yung kredibilidad. Daw hindi nagit ka mo masaligan duli kalibo. Duli Aklan. Ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero miklamo rin yung tatlo sa Department of Labor Aklan. So nag-sit it hearing, dialogue. Unang hearing or unang dialogue, tatlo pa doon nag-attender halin sa agency ni Victor Gidor nga ra. Pangaywang hearing, daywa lang. Pangatlong hearing, sambilog lang, mga kasimanwa. So hambag ko doli Aklan, eh ba't sa wa itnaaw eh. Wa man sa dahit na bagay nga solusyon. Wa mat agreement nga na bagay banwa. Ah, wa agreement nga nga na bagay. Tema karon dahil nga wa manit bisananong kasugot, dong duli, September 7 ha, September 7 pa, dong last nga dialog. Hamay ta duli, ma-inspeksyon sanda ko no, sa Gaisano Capital. Mau-interview siguro ron. Ay, September 25 na kita? Ha? Ayong hambag, September 7 to within this week mana makandak kami inspection. Hasta makaroon ng duli, wagid banwa, nakakandak ita inspection sa Gaisano Capital. Ay, ano ka ba nga sa bankamuit, BJ Agency, Duli Aklan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, umagto sanda sa NLRC. Nagpa-NLRC pa sandara. O galing, ginabalik sa duli. Dapat may referral. Halin sa Department of Labor and Employment, pagto sa NLRC. So, balik ko man sanda sa kwan. Sa duli. Harambat duli man ay after ko na makakandak sa net inspeksyon. Ah, galing. Pesta makaruwat at inspeksyon. Umagto sa nasapaw. Maria Kagusip, ginainusuyan sa data kung ano nga mga dokumento kunot pawaklan man. Ah, ma-DTR. Ginausoy ka na DTR. Do DTR nanda, ito sa Iloilo. Sa Iloilo. Dong DTR. Do problema, hindi pa kita out agency. So, makulot pa waklan. Ahay, kung wa malang manakamot may produce nga rayang papilis, ah, perdi naman naro inyong kaso. Ay, ganahan ka pa ba nga mag pangayot mulig sa pao kung maurot aro sabat it pao nga maperdit agi sa kaso? Eh, nag-usoy it iniyakir mga pobre. Umagto sa Saraga Iloilo dyan, Albert. Sa sangka online, media ko no eh, media ro nang elektronan eh, online. Takon sino kandaro na kasugo man nga umagto. Umagto ba sa Saraga? Di pinasalig ba sa da ko rayang media outlet, online nga media outlet. Aga, nag-istorya man ko no rayang outlet, rayang online nga media nga ra. Aga, dong agency, agin pabati man manakamon. Hey, after ka to, wow ta! Wow, tasadat, binati, sadasabit nga, online nga media outlet, nga nakabase man ko doon sa Saraga, Iloilo. Now, makaroon Department of Labor Aklan, kalibo, na ano, rin yung plano sa tatlong nga nga nagareklamo. Nga, ginapasapasan yung abula, yung mga pobre nga ra, nga mga security guard, ay, Diyos mio, ha, akong sabunag magburyong ng mga ugo ka ra. Ha, wataman ginapangayo ha, basigang, basigang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay ginatry ta nga makontakt na yung si Mr. Victor Gidor nga ra. Abo kita mga agency nga ra nga mga pasaway, banwa. Mga security agency nga ra mga pasaway, kaabo kita. Hindi kanti ko magsunod sa labor laws. Dugangan pa ko sa gawayon mga naga taga Department of Labor nga ra. Ha? Ay, anak lang tipak iklong talaga kayo. Balikan ko sa Lunes ra. Ikaw, labor. Ha? Ayusin mo Department of Labor, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Iya sa linya. Ruaton niya po nung barangay Itandagaw. I-confirm ta kung matulgid man. Nga sa Lunes, no, pagabuksa na rong kalatsutsi into two-way traffic. Kapitana Onyet Tolintero Melgarejo Cap. Good morning.
2: Good morning, Kapitan Gigit. No? Good morning sa atong panel nga. Cap. Matulit atong nga. Ako do radyo.
0: Bawasan ni Cap, ruaton niya kwan na sound system. Ako di mag-feedback. Lagi. Ako di mag-feedback. Okay na ka.
2: Tawa yun, ginok na.
0: Okay.
2: Sige, katulong video.
0: Sa ano ka matuod, ako nga nabatoy nga ng information, nga, ruwaton nga taga TTMD, naghambay ko no, nga sa Lunes, ay pagabuksa na, para sa two-way traffic doon ka na Choche Road, nga gin one-way traffic na ton, magtatatlong dagon na angan-angan.
2: Ayos aga to doon Judith, no? Ruhatan mo lang karoon na ginobrahan ito, resolution na ginpagamit ron doon na rin na San Lorenzo Drive ay 465,000 kato doon Judith, no? San Lorenzo Drive. Okay. Pero roon lang karoon na kalatsot siwa kita karoon at ginobra, no? Mm. Na yung pag-apalit, no? Closure ba ya?
0: Okay. Pero
2: yung area.
0: Mm.
2: Now, siyempre, datay na buhay pag-alik na kapitan no, sa atong pag na matapos gidro atong public market as ang damatakato na din paabot na karoon doon within that period matapos ay so, ang laki niya iwaan na matapos.
0: Mm.
2: The other day, nagpatawag ako quick meeting sa ako ng mga kagawa pamanggit ito yahan ro na ipa-open mo no, nandun yung naroon na Kalatsutsi Road, no? Aga, napadaya ako it matter kay Mayor Juris.
0: Mm.
2: Aga, that matter ay gin-forward muna na sa atong TTMD.
0: Okay.
2: So, kapon ay nagpabot din mata si Ma'am Vivian nga sa Lunes ay andang dun nga pagabuksa, no? Na-coordinate na naman sa atong Chief of Police sa Kalibo sa traffic section. Pero yun ay ang nabuksan sa Lunes. Palawin lang daw flow ito traffic aga sa ako mga nangagin sa ito nga naman na akong din gamit pero kalatsutsi na maligyaan ba ya?
0: Correct.
2: So ang kabuhan ng manabi ang halaga pa yung kapaskuhan at syempre ay malisod isa na kapanindahan, malisod yung mga ano ba, yung bahaling di karakawa, sabi nyo, ay hindi ba makasugod ay one way, ikaw ay uwayo, gudo, pagalibutan, kapabig ay pagalibot sa may Oreta Road, or iba yung katos sa JMC. So, haroon doon, atong huwaton sa Lunes, na pagabuksan nyo, nandun yung meron nga Kalatsutsi Road.
0: Okay. Now, Kapay ko ni Anat Barangay Tagalira. Pag dumdugot ang ani, Municipal Road ay Barangay Road Tagalira.
2: Yes, katulong Judith, no? Makaroon ay manami yung lundo. Makarabi katulong Judith ay manami yung mataro atong nga kausadahon di karoon yan sa Kalatsutsi. Mahayag, gumayag, no?
0: Aspaltado
2: kasi,
0: ka.
2: Nag-ayan na rin yan yung doon yung mga solar lights. Ginagawit LDU, Karibo, Matag.
0: Mm.
2: At saroon di karo sa Provincial Road Pad to it. Bye-bye, hi. Kabiing nga ito, nag-brown out, pero kahayag-hayag karo. Bararo, bayan nun, barangay ang Dagaw.
0: Sula.
2: So, haroon doon, katulong Judith niya. Lunes, ito niya, may nga, tanawon, huklo, it. Traffic, di karoon sa, ano, well, pagabuksan na, nabuyo niya rin, ano, Kalatsutsi Road.
0: O galing, sa bilog sa mga concern ka pa, base sa buon ko na, buksan matod sa two-way traffic, pero base ko, nabro man nga, parkingan gihapon doon, one-sided karsada, nga, kaisot-isot, malang.
2: Yes, haroon pa ron, sa bilog ito nga nag-a-cost out, siguro yun yan, haroon nga nag-a-park, ato nga siguro rin doon, nga putukan doon ka rin sa may cementerio, ay para, mag-number one yun, mga nangan. So, sa bilog pa rin nga concern ato, no, na ma-i-open sa, na yung, maliduwa nga daagan.
0: Mm.
2: Aga sa atin itong din request, no, nga closure mangyani rato ito San Lorenzo Drive, one day ang kato ako naging grant. Ay naayos man ka to nung dibit ito ako.